0: lahuna yun, may mga pagganan-ganyan pa sila. Kasi it could be extended in such a weird way already. Mm-hmm. Kaya nga sinabi ng batas natin, sorority, fraternity, or organization. So nagkakaroon lang ng ano. So anong sakop ng organization? Dapat kaugnay o kasing sense ng fraternity at sorority.
1: Mm. Saka din itong recommendation pa lang naman, eh, no? Pwede pa nila itong baguhin, sir, sa stage na ito.
0: Pwede pa naman. Pwede pa naman. Kasi ito na nga, mga DOJ, mga abogado na yan, di ba? So, sana suriin lang nila mas malalim. Yun, man. Hindi naman natin sinasabing tanggalin, pero suriin mas malalim ang epekto ng anti-hazing law.
2: Naku, meron pa tayong susundan na naman na bagong ano kaso. Hindi ba? Kasi pwede maging presidente. Hindi ba? So mga darating pang panahon, yung ganyan, pwedeng gawa ng issue, parang sayang din yung oras ng tao kung hindi naman. Meantime, syempre, kami po'y nagpapaabot ng aming simpatya sa lahat po ng mga mahal sa buhay ng dalawang atletang ito. Talagang nakakalungkot naman talaga. Sobra, hindi ba? So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ngayon ng ating mga tagapanood sa ating usapin? Mm-hmm. Naku, ewan ko lang, kayo po ba hindi pa kinukuha ng depensa?
0: Ay, hindi naman. Saka 69 years old na ako, yung pressure ng litigation natapos na sa akin.
2: Ay, ganon po ba?
1: Bin, sa mga, ano halimbawa, Corina, university officials kaya, sino sa kanila ang posibleng may pananagutan?
0: Sa criminal negligence, maaaring hindi umabot sa kanila. Kasi ang criminal negligence, actors lang. Okay? Doon sa anti-hazing law, provided that the sorority or fraternity or organization is registered, kung may kapabayaan sila na hindi nila na-monitor, aabot yan sa presidente.
1: Okay.
0: Pero ano lang, damages lang siguro yung mga
1: okay. Ganyan. Kasi halimbawa, may university official na aware doon sa team building activity at walang ginawa, halimbawa, para questionin or kailangan ba yan? Alamin, ano ba ang sitwasyon dyan? Delikado ba yan? Huwag panganib. Maari ba silang kumagawa
0: isama? Well, dapat you have to assess also kasi baka noong mga nakaraang mga taon, ang tingin niya talaga sa team building, team building lang. Baka hindi niya naman alam yung may ganyan palang nangyayari sa loob dyan. Di ba?
2: How is this different from the Lenny Villa case? You remember?
0: Yung Lenny, itong anti-hazing law, ito ang product ng Lenny Villa.
2: Yes.
0: Para ito nga ang epekto ng Lenny Villa. Yung Lenny Villa talagang hazing yon talaga. Yung pinadel, di ba? According to the Supreme Court decision, pinadel siya, nangitim ang hita. At yung palang pagpapaitim ng hita na signal na yon na yung kidney mo, ano na?
2: Ay?
0: Bumibigay na. Kaya yung mga nagpapadel, hindi mo naman nakikita yung pagbibigay ng kidney. So therefore, yun, namatay nga, kawawa naman si Lenny Villa at pamilya niya. At ito rin, kawawa rin naman itong mga magulang ng mga namatay sa Ateneo players, no? Kaya dapat justice must be served talaga.
2: Oo. Lenny was a law student.
0: Yes.
2: So, pero iisip mo, bakit Ateneo ulit? Hindi ba? Parang kawawa din naman yung mga alumni ng Ateneo. They kind of feel bad about what's going on. Hindi ba? Pero well, lahat naman talaga kasi tatamaan. Kahit paano, hindi natin maiiwasan. So, bakit po si DOJ Secretary, DILG Secretary John Vicrimuli ang humaharap dito?
1: Dahil as the head of the
2: PNP?
1: Head of PNP.
0: CIDG. Kasi okay. Normally, yung departamentong yan, nasa ilalim nila ang PNP.
2: I see. Okay. Inaanyayahan po namin ang lahat para magbigay po ng komento. Ano po, dito po sa aming pinag-uusapan, babasahin po namin ang inyong mga komento at susubukan po natin siyempreng sagutin. Ayun. Kung gusto nyo lang mag-rant, pwede rin po.
0: Paano kung gusto nyo rin ako i-troll, okay rin.
1: Naku, sanay na si Dean sa atake at putakpin ng troll. Eh, no?
2: Kaya nga, bigyan nyo kami ng detalye para masabi natin kung paano sila magpapadala. Facebook yata ano?
1: At YouTube Live pwede rin.
2: And YouTube Live, ayan, pwede kayong magbigay ng inyong mga opinion. Okay. Naku, maraming salamat po, sir. These are, maganda rin marinig natin kabilang panig, ano? Na, syempre, batas pa rin ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Mel Santa Maria.
0: Maraming salamat, sir.
1: Good evening.
2: Okay. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
2: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionario News Channel.
3: Kahapon, libo-libong Pilipino ang nagtipon sa EDSA para sa White Ribbon March, isang pagkilos na nananawagan ang pananagutan at paglaban sa korupsyon.
4: Pero kasabay ng mensaheng pagkakaisa, lumitaw din ng usapin kung sino ba talaga ang dapat makilahok sa ganitong klaseng kilos.
3: Muli po, iniimbitahan po namin kayo magkomento ha sa amin pong YouTube or Facebook Live. Ayan. So, sa usaping ito, pang ilan na nga ba ito na protesta sa EDSA?
4: Simula nung 1986.
3: Totoo, no? Nakabutan din natin yon. Kumbaga pang ilang ulit na ito, pang ilang attempt na ng Pilipino na magtuloy-tuloy na tayo ng totoong reforma.
4: Yes.
3: Pero parang atras abante, no? Cha-cha, kumbaga.
4: Oo. Ito yung cha-cha talaga na kumbaga hindi natin makamit yung tunay na pagbabago.
3: Oo. Parang pabalik-balik tayo . So, sa nangyari kahapon, ano ba ang mga issue? At saka ano ba ang tinitingnan natin? Magpoprotesta na lang ba tayo ng magpoprotesta? Paano na ang patong-patong na ng mga kaso na nadidiskubre natin araw-araw? Hindi natin alam kung

0: yan ba ay distractionary distractionary attempts. Makakasama po natin ngayon Bayan President Renato Reyes upang pag-usapan ng layunin ng marcha at ang mga isyong kaugnay dito. Magandang araw po, Kanato.
1: Magandang araw.
2: Morning.
0: Yes, sir.
1: Ayos niyo.
0: So, mabuti hindi pa po kayo nananawa ng kakaprotesta sa kalye.
1: Ay, hindi naman po. Kahit na maraming kasong kinakaharap po na ng mga protesta.
0: Oo nga. So, ano bang pinoprotesta natin kahapon?
1: Well, kahapon, pagsasama-sama ito ng mga grupo laban sa corruption, laban sa dynasties, para sa electoral reforms. No? So, when we speak of corruption, hindi lang ito nakapatungkol sa isang tao o politiko. So, ang panawagan nga, lahat ng sangkot dapat managot. So, hindi siya maaring maging pro-Marcos rally, hindi rin siya pro-Duterte rally, kundi anti-corruption. At ito ay mga grupo na, I think, matagal nang gustong magsama-sama, pero nauudlot, hindi natuloy last year, hindi natuloy noong EDSA anniversary. So, nag-usap-usap ulit, baka naman pwede matuloy na ngayong June 28. And that's what happened yesterday.
0: Mm. So, what was the turnout yesterday? Ilan po ang sumapit?
1: Several thousands joined. We saw religious groups, mga estudyante, may mga workers, may mga farmers mula sa iba't ibang rehiyon. So, it was a good turnout. No? Mm. At I think it's important kasi nga matagal nang walang ganun eh. The last was February 25, no? EDSA anniversary. So, papasok na tayo sa impeachment trial, papasok na tayo sa State of the Nation, mag-o one year na yung flood control. So it's important to remind people, may ganitong mga issues na dapat na patuloy na tutukan.
2: Mm. Kasi dapat mahalagang masustain, sir, yung Corina, yung outrage ng tao, yung galit. Eh, no? Kasi madali rin makalimutan kapag natatabunan ng iba-ibang mga issue. So, sir, Kanato, paano nyo ho nasusustain itong level ng outrage at kailangan
0: interest,
2: pambabantay, interest ng taong bayan?
1: But kailangan talagang kausapin yung tao, pumunta dun sa mga schools, sa mga communities. Kailangan tutukan yung nangyayari sa balita. Kasi nga, itong nakaraang buwan, sobrang gulo ng sitwasyon. No? Everyday, merong malaking pangyayari na baka ang tao na nahihirapan ng i-process yung
0: naririndin.
1: Naririndin. No? Pero kailangan mo ipaliwanag na this is in the context na meron talagang corruption issues na matindi. Kaya nag-aaway-away yung iba't ibang mga grupo ng politiko.
0: Huwag natin kakalimutan yung pinanggagalingan at yung nagsimula ng lahat ng ito, which is the flood control projects na hanggang ngayon, bakit hindi pa nila tinatapos yung mga ghost project, yung mga substandard. So, ito po, paulit-ulit na sinasabi na non-partisan, ano po. Talaga nga bang inechapuera yung mga DDS?
1: But when we say non-partisan, it is, like I said, it is not pro-Marcos, it is not pro-Duterte, it is not in service of any politician. I think yung naging komplikasyon lang ay, syempre, may mga tao na they feel strongly about pursuing the impeachment process. Pero meron ding iba na parang kontra o tutol. Pag sinabi ng mga grupo na lahat ng sangkot dapat managot, whether you're Marcos or Duterte, you have to be held accountable for whatever corruption issues you're involved in, dapat ganun sana. Pero kung mangyayari ay parang ililihis o ipagtatanggol ang isang politiko, baka doon magkakaproblema. Nandun yung uneasiness, no? Na paano kayo magsasama, contrasting yung messages nyo.
0: Ah, okay. But anyone could have gone to EDSA.
1: No one can prevent people from going to EDSA. No, hindi talaga pwedeng physically haharangan mo na, wag ka dito. So you go there with the knowledge na, merong ganitong mga talumpati assailing the VP for confidential funds. Ito, merong mga grupo dito will speak out on the impeachment. So, kumbaga, dapat forewarned, no? Yung mga ibang grupo na ganyan, at ayaw nating magkanda labo-labo doon sa rally site dahil nga magkakaiba yung mga mensahe.
0: Ang ayaw yata nila yung hindi sila inimbitahan to be part of the organizing committee.
2: At yung basta-basta lang aakyat sa entablado, ano, para magsalita.
1: Meron na kasing set na mga program. In fact, some of our people hindi naman din nakapagsalita kasi nga they were very strict about politicians, no? So, okay, sige, we respect that, no? Pero yung mga sectors, they were able to speak out.
0: Ayun. So, ano po sa palagay ninyo ang solusyon dahil sa ang dami na pong issue, di ba? meron po mga nagtatagong mga senador, merong mga yung impeachment trial, at iba pa yung trial sa ICC.

0: BC, iba pa yung flood control project, iba pa yung iba pa yung mga nadidiskubre natin pa isa-isa na sinasabing korupsyon sa Bureau of Customs, Department of Education, Department of Health. Paano po yun? Parang natatabunan na tayo?
1: Well, lalo na ngayon, no, malapit na yung State of the Nation address. Mm. Inevitable talaga eh. Kasi this is the anniversary of yung mahiya naman kayo na pinalakpakan ng mga congressman at senador. So, after one year, pag walang nakita na iba pang mga mananagot, and yung mga allegations that the kickbacks went directly to Malacañang, pag yan walang resolution, talagang hindi matatapos itong corruption. Isa impeachment, this is the second attempt for the impeachment, if the trial is not credible, if the trial is not fair, mabubwisit din ang tao eh. Bakit ganun, no? Pag ordinaryong tao, ang dali-daling mapakulong, pero pag malalaking tao, ang hirap-hirap mapanagot.
0: Mm-hmm. So, ang tugon naman ni Attorney Ferdinand Topacio, EDSA is not yours. Siguro ang sagot doon, neither is it yours.
2: Public property.
0: It is ours. So.
1: I mean, like I said, no one can physically prevent groups from going to EDSA. And that's what happened yesterday, no? Mm-mm. So, some of their groups went. Wala namang kaming na-detect na any untoward incident, no? So, siguro gusto nila magsalita, pero like I said, nakaset na yung program eh. There are already speakers.
0: Isang entablado lang po ba yan?
1: Isang entablado lang po yun eh. So, wala naman ho kaming nakitang kaguluhan na nangyari at wala naman physically hinarangan doon sa pagtitipon kahapon.
2: Meron pong isang viral video si Vice Mayor Harold Respicio at sinasabi niya dapat umakyat daw sa entablado sina Mike Defensor at yung mga maleta boys, sir. Pakinggan lamang natin itong bahaging ito.
3: Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-Left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas.
2: Ano ho ang masasabi ninyo dito? Although
0: bakit siya galit na galit? Sana meron siyang dapat inabutan niya anti-high blood.
1: Dapat mainit pa naman. Dapat binuo niya yung video. Kasi bakit sa background niya, sumisigaw, Duterte.
0: Ganun po ba? Totoo ba?
1: No. I see. Tinunood ko rin yung video.
0: Oh, okay.
1: Pero, I mean, we respect his opinion. No? Of course, like I said, the program has already been determined. No? And even our representatives from Makabayan were not there, no, to speak at the program, pero nakiisa. So I think wala namang problema kung talagang genuine yung kanilang pakikiisa. Whether or not they are able to speak at the program should be secondary.
0: Okay, so mga parang mema. Kung may memo, may mema. Oo, okay. Pero ito po, may pananawang ilan na maaaring maging protestang pampolitika lamang. But can that be really avoided? Kasi talaga namang may politika dyan eh, kahit paano, yes. Di ba?
1: Kasi corruption is a political issue. Mm-mm. It deals with people wielding political power. No? Persons in authority, persons wielding power. So, kailangan talagang mapangalanan. No? Yung sino ba ang merong pananagutan dito? And yun naman yung sinisikap. Ngayon, kung gagamitin para protektahan yung mga pinangalanan, doon tayo magkakaproblema. Hindi tayo magtutugma sa mensahe.
0: Mm-hmm. Are you happy or relieved about how the Senate leadership was resolved?
1: Well, at the very least, no, with the resolution, pwede nang magtuloy ang trial. Kasi it is unimaginable for us na magta-trial tapos dalawa yung Senate President. Paano yun? Sino magpe-preside? No? Sinong magpapatakbo niyan? So right now, at least sigurado tayo magtutuloy ang trial. Pero yung corruption, hindi pa yan resolved eh. Kasi what happens now to the Blue Ribbon Committee report? What happens to the investigations into corruption? Ano ang extent na gagawin ng Blue Ribbon under the new leadership? So lahat yan, questions pa rin sa taong bayan, no? Impeachment, okay, magtutuloy. Pero paano kaya yung iba? At ano magiging papel ng Senado sa pag-iimbestiga ng mga kasong yan?
0: Who is the new blue ribbon?
2: Senator Irwin Tulfo.
0: Ayun. Okay, so, well, matapang naman si Senator Irwin. Mahirap yung mamuno ka ng Blue Ribbon Committee, ha? Ang laki ng pananagutan mo sa tao. Kapag hindi yan na calendar, sabihin na talagang iniiwasan mo.
2: Mas importante din makita yung final report. Sino yung mga inabsuelto dyan o sino yung mga inirekomenda nila isama or kasuhan.
1: Mukhang ang problema nila ay gano'n sila tatawid dun sa may ibang mga senador na tatamaan. Kasi colleagues nila yun eh. So yun ang siguro magiging titimbangin ni Senator Irwin.
0: So, ano po ang inyong calculation? Kapag natuloy po ang halimbawa, yung pag-aresto kay Senador Marcoleta or sabi mo ng ICC, Bongo, paano po yung computation ng two-thirds dyan?
1: Well, problema ko talaga ngayon na pinagdidebatihan yung voting threshold, no? Kasi merong nagsasabi na ang kailangan bilangin natin ay yung aktual na kalahok sa trial, yung aktual na sumumpa bilang senator judges. And they are the members of the Senate Impeachment Court. If we count those who do not attend, who do not participate, parang unfair yon kasi nga, pag hindi ka nandoon, automatic kasi ang boto mo against the, in favor of the accused. Kasi an abstention or absence sa voting means that that is counted in favor of the vice president. So paano yun na yung boto mo in favor of the vice president pero hindi ka naman sumali sa trial, hindi ka lumahok, hindi mo nakita yung ebidensya? Unfair pag ganoon ang magiging kalakaran. So magiging usapin talaga, baka bumaba yung voting threshold.
0: Okay, oo nga. Aba, baba, dapat.
1: Malamang yun ang tunguhin.
0: Kasi parang, I think that's the logical outcome, no?
2: Kasi
0: kung
2: dapat,
0: kulang na sila, anong two-thirds nung nariyan?
2: Oo. Kasi dapat active ka rin lumalahok eh. Hindi naman pwedeng, hindi ka talaga mapwersang.
0: But you know, if they are arrested, hindi po ba they are still innocent until proven guilty? So as such, baka that is the complication.
1: Kasi, they become suspended. When they are arrested, merong suspension. So Senator Estrada is suspended for 90 days, no? So he will not take part in the trial for at least 90 days. What is his status pag ganoon?
0: Correct. He was not privy to everything that happened the evidence that was presented. Mm-hmm. Ayun.
2: Hindi naman pwedeng madaliin nila yung trial na bago matapos yung suspension, tapos na.
0: Oo, depende yun. Kasi baka hinihintay din nila na may ma-aresto muna. Kaya dribble-dribble muna tayo. Oo. Parang PBA, ano?
1: Again, pag ganun ang nangyayari kasi, na parang yung whole trial now becomes hostage ng mga political maneuvers. Sino ang maa-aresto, sino ang matatanggal, sino ang tatawid kapalit ng immunity o pagka-absuelto. Sa totoo lang, hindi maganda. Pag ganoon, ang gusto natin trial na patas, nakabatay sa ebidensya, ilabas natin, may partisipasyon ng mga senador, may partisipasyon din yung taong bayan na nagbabantay. Hindi natin gusto yung magulong eksena sa politika na parang horse trading tsaka wheeling and dealing ang mangyayari behind the scenes.
0: So, Kanato, anong tingin mo? Deal or no deal?
1: Ay, nako, being a realist, no, it's inescapable, no, yung there will be deals. No? Yung resolution of the Senate leadership, we will have to see ano kaya ang naging kapalit ng pagtawid nung pinakahuli, no, nung number 13. So all these are valid questions, no, na makikita lang natin pag nag-trial na saan talaga nakatayo ang mga senador.
0: Ayan. At eto naman ang comment at kung saan nakatayo ang ating mga manonood. Ang sabi nila, eto na. From Mariah Sings, sa tingin ko po, dapat magkaisa na lang lahat dahil korupsyon naman ang kalaban at hindi isa't isa. Ang ganda pakinggan, ano? Mahirap gawin.
2: Ayan, ay.
0: Okay, ano naman ang susunod?
2: Galing naman kay Roberta Villa 56. Hindi dapat tayo divisive, pero hindi dapat kulayan. Kaya nga, white ribbon eh.
0: Yun ba ang reason kaya it was called white?
1: Yeah, white dahil kalinisan laban sa corruption eh. Tapos walang spesipikong kulay politika na dinadala.
0: Ay, ganon. Okay. O ito ano, realist din ito. Maganda si Modesto to. Sawadan Darisan Jr. I will also join sana. sa hirap lang

0: ng buhay ngayon, walang budget para sa pagkain. Siguro wala rin silang ano, pamasahe. Yes, papunta ng EDSA. Wala na kaming mga bigas. Uy, naninigay si FL ngayon ng bigas, ha? Ano ba yun? Saan lang ba yun? Quezon City lang yata.
1: Meron din sa Manila.
0: Ah, meron din? Okay, so siguro medyo pumila po kayo kung saan nandoon si FL para mabigyan ng bigas. Okay.
1: From lilu.multipass, yung impeachment ICC issues ay 100% diversion tactic para maalis ang focus sa flood control scandal at sa mga sangkot na senador at kongresista. Malalim hashtag rabbit hole ang flood control scam.
2: Well, hindi naman siguro distraction ng impeachment tsaka ICC because these were cases that were filed prior sa flood control. The first impeachment was filed prior to the flood control. Yung ICC cases were already filed prior pa dun sa Marcos administration. So, hindi naman siguro tama na sabihin na sinadya yung mga kasong ito para lang pang lihis sa flood control.
0: Sa palagay nyo ba, matutuloy po? Sa tingin lang ninyo, matutuloy yung pag-aresto sa iba pang sinasabing sangkot sa crimes against humanity?
2: The burden is on the Marcos administration. Nasa kanya ang pulis, nasa kanya lahat ng ahensya para ipatupad. Kung sinasabi nilang the arrest warrant is valid, then dapat gumawa sila ng hakbang. Otherwise, mukhang katawa-tawa yung Marcos administration kung hindi niya kayang ipatupad yung sinasabi niyang mga valid arrest warrants.
0: Oo.
1: Nakikita niyo pa ba yung political will kanato sa administrasyon? Yan, number one, ipatupad yung ICC warrant against Senator Bato. Pangalawa, yung pag-pursue sa mga sangkot sa flood control cases.
2: Doon sa ICC warrant, I think wala silang choice. Kailangan nilang ipatupad yun kasi nagbitaw na sila ng pahayag na valid yung mga warrants. Sa flood control, dyan hindi tayo nakakatiyak. Kasi nga, part of the flood control problem goes to Malacanang . So sila ang nag-expose pero babalik din sa kanila . So anong gagawin nila ngayon? No? Iiwasan nila na bumalik sa kanila, mag-boomerang sa kanila yung issue.
0: Ayun, parang, alam mo itong mga bagay na ito, alam na natin ito . Kaya lang kailangan ibalik . Para mapaalala sa tao na meron po tayong pinanggalingan. Kasi ang layo na po ng ating pinaroonan, pero may pinanggagalingan po tayo na dapat matuldukan. Kasi hanggang ngayon, open sentence pa rin siya. Okay, pagkatapos ng White Ribbon March, ano na po ang susunod na hakbang?
2: Susunod po natin ay July 6. Ito po ang unang araw ng Senate impeachment trial. So gusto natin na magbantay doon at marinig ng mga senador na ang taong bayan nakabantay sa inyo. Mm-hmm. Yung ikikilos ng mga senador, yung ikikilos ng prosecutor, yung ikikilos ng depensa, lahat yan under the microscope. No? Tulad ng Estrada impeachment, buong bayan nakatutok dyan once na magsimula yan. So, dapat maging maayos yung pagkondukta ng tinatawag na impeachment trial.
0: Okay, last question. Sino po ang nakikita ninyong mga tatakbo sa 2028 bilang Pangulo?
2: Hindi pa namin matanaw kung sino yung mga tatakbo. Of course, VP Sara has already declared her intention to run. No? I think some groups are also preparing for that eventuality. So yung tatakbo sa 2028, I think may impluensyahan ng outcome ng impeachment. Kung matatalo si VP Sara sa impeachment at hindi siya makakatakbo, maaaring 3-4 all yan. Kung mabigo ang impeachment prosecutors na makonvict si Vice President Duterte, malaking palaisipan ngayon sa oposisyon paano magsasama-sama o anong magiging alternative sa isang Duterte candidacy.
0: Ayun, abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong oras, Bayan President Renato Reyes. Thank you po. At panatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Nagbabalik po ang memo.
1: Nagpatawag na ng meeting ang Bureau of Customs kasama ang iba pang ahensya kaugnay ng pagpapadala umano ng e-waste shipment sa Subic. Sa madaling salita, basura ng ibang bansa dito po tinatambak sa atin. Higit 230 containers daw ng pinaniniwalaang electronic waste at isang container ng plastic waste mula sa US ang nakarating sa Freeport mula Marso. Aanin nila yun?
0: Oo. Pakinabangan pa kaya yun? May pera sa basura, di ba?
1: Well, may pera sa basura, pero sino bang magsasalita kung bakit nila in-import yan?
0: Ang sabi ng ilang environmental groups, illegal ang isinasagawang importasyon ng e-waste patungong Pilipinas. Paano raw nakakasiguro na sinusunod ang mga patakaran kaugnay ng pollution control at health and safety measures?
1: Kaya mas lalong pinapalakas ng mga grupo ang kanilang panawagan ngayon. Huwag gawing dumping ground ng foreign waste ang Pilipinas. Saktong pag-usapan din ng isyong ito dahil nalalapit na po ang pagdiriwang ng 80th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at US nitong Hulyo. Diyos ko, kasama pa rin pala sa usapan yan. Na pwede bang huwag kayong magpadala ng basura nyo dito?
0: Dami palang mangyayari sa July 6, no?
1: Oo, ang dami. Okay, so para lalong malinawan tayo sa isyong ito, makakausap natin via Zoom. Ito pong ating
0: si Jam magiging panuhin.
1: Jam Lorenzo, Deputy Executive Director and Policy Development and Research Head ng Ban Toxics. Welcome to Memo po.
2: Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Okay.
0: Sir, ano ho ang inaasahan ninyo mangyayari sa July 6 meeting na ipinatawag daw ho ng Customs kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan? Una sa lahat, kasama ba kayo dito sa meeting na ito?
2: Sir Willard, nakatanggap po ng invitation ang mga NGOs natin, including Eco-Waste Coalition at Basel Action Network. As part of the task force ng e-waste, ay kasama po ng Eco-Waste Coalition ang Ban Toxics at ang iba pang mga NGOs na harap sa issue na ito.
1: Okay. So ano naman po ang inyong... Bakit po kayo inimbitahan? I mean, to weigh in on... Ano po ba talaga ang nangyayari? Kayo na po ang maglahad kasi you're the expert in this field. Ano po ba yung ini-import tapos ibabagsak yung basura dito sa atin?
2: Sa pagkakaalam po natin, ito kasing information regarding sa mga e-waste imports ay nakuha natin sa isang US-based organization na ang pangalan po ay Basel Action Network. So sila po ay nagsimulang magpadala ng mga alerto sa ating gobyerno since 2025 regarding sa mga shipments na ito. Ngayon, during the course ng pagpapadala po ng Basel Action Network ng alerts sa gobyerno natin ay napag-alaman po natin na hindi pala pwedeng umaksyon ang DNR at Bureau of Customs dito sa mga shipments na ito. Unang-una dahil may regional trial court ruling na pinagbabawal sila na i-seize or mag-conduct ng inspection sa mga shipments na ito. Ngayon, kung bakit illegal ito ay unang-una po ang Philippines ay... nag-ratify po tayo ng tratado or international treaty na kung tawagin ay Basel Convention. Para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ang Basel Convention ay isang treaty na nilalayo na kontrolin itong mga transboundary movements ng mga hazardous wastes. So pag sinabi po nating transboundary movements, ito ay mula sa ibang bansa papunta sa ibang bansa. Ngayon, malaking issue po ito dahil ang Philippines ay isang party o kumbagay ni-ratify natin yung convention. Ang US ay hindi po sila nag-ratify ng convention. So under the treaty, pag ang isang non-party katulad ng US ay nakapagpadala ng e-waste sa isang country katulad ng Philippines na nakapagpirma ng treaty, ay isa po itong kinoconsider na international crime.
1: Oh, okay. So what is, I might have missed it in your answer, ano po. Pero ano po ba ang benepisyo sa atin na tayo po ay... kasama dyan sa tratadong yan, anong benepisyo sa atin na tayo nag-i-import ng basura?
2: Ang benepisyo po na pinakamalaki ay unang-una economic. No? Maraming, hindi naman po natin ikinakailan na maraming mga trabaho na generate ang pagre-recycle ng basura. Tulad nga ng sinabi kanina ni Mr. Willard Cheng, may pera sa basura. Pero... Gayunpaman, may mga certain na mga batas na kailangan tayong sundin. Hindi lamang ito national laws, Kasi marami tayong batas on the national level, kundi pati na rin yung mga international obligations natin under the Basel Convention. And like we stated earlier, ang pagkuha ng mga basura mula sa developed countries or non-parties, no? So dalawa kasing categories ang US. Unang-una ay hindi sila party to the convention, hindi sila pumirma sa treaty, at ikalawa ay isa silang developed country or OECD country. So parehong instances po ay bawal sila sa Basel Convention.
0: So anong remedyo ho ang nakikita ninyo, sir, na pwedeng gawin sa pagkakataon na ito? May magagawa pa ho ba or kailangan pa itong umabot sa korte? Or ano yung mga immediate steps na pwedeng magawa ng mga ahensya ng gobyerno?
2: Para po sa amin as NGOs, no, ang isang katanungan na nakikita natin is kung willing tayo na labagin ang international law, ano pa ba yung mga ibang bagay na kaya natin gawin? So for us, isang malaking investigation is unang-una, sigurado ba tayo na itong mga e-waste na ito ay napaprocess ng tamang paraan? So ang inaalala po natin dito ay yung kapakanan ng ating mga trabahador na tumatrabaho sa e-waste na ito. At ikalawa, yung kapakanan din ng ating environment. Dahil ang e-waste po, kaya po sila under ng Basel Convention ay recognized sila na talagang toxic materials, no? Na talagang mag-lead to emissions and releases ng toxic pollutants kung hindi sila naaalagaan ng ayos.
1: Okay, so that was going to be my question. Namomonitor po ba ninyo? Halimbawa, itong huling pagkakadiskubre ng e-waste from the US, ito ba yung nakakadulot na ng trabaho sa ating mga kababayan? Ano po ang produkto na manggagaling po dito? Sabi nga, may pera sa basura. Ano po ba yung byproduct nito pong mga electronic waste na ito?
2: Unang-una, no, hindi natin alam yung full scope nito kasi wala naman tayong access sa mga recycling facilities. Pero based sa mga statements from these industries, ay unang-una dinidismantle para makuha yung mga valuable materials. Kasi marami naman po talagang mga magagamit na material from e-waste. At yung iba yung nire-reprocess, yung iba yung nire-reassemble, and maybe for exporting. Pero hindi rin talaga ganun kalinaw yung nalalaman natin kasi wala naman tayong access to these facilities in the first place.
1: Ay, ayun.
0: Pero kung halimbawa, mapatunayan na mapanganib ito, hazardous, kumbaga, kailangan ho ba at dapat ba itong ibalik sa pinanggalingan niyang bansa?
2: Dapat po, no? Dahil under the Basel Convention, pag na prove natin na na-violate natin yung treaty na ito, ay kasama yung criminal prosecution. Kasi sabi ko nga kanina, ay international crime ang trato dito ng Basel Convention. So, and ikalawa ay repatriation of the waste, of course.
0: Ano ho yung mga nakikita niyong posibleng peligro sa kalusugan at environment kung halimbawa yung e-waste ay pinoproseso o iniimbak ng walang safeguards?
2: Unang-una, no, kung naka-imbak lang yung e-waste in open storage, may mga batas para kontrolin kung paano nga ba yung tamang magpag-store ng e-waste. Kasi alam natin na, for example, nakabilad sila sa araw, exposed sila sa ulan, ay nakakapag-lead nito sa emissions and releases of chemicals, no? At iba't ibang uri ng chemicals ito, marami dito ay tinatawag nating persistent. Kumbaga ay nagsistay sila sa environment for prolonged periods. Yung iba, indefinite period ito. Ilang taon na mananatili ito. At yung mga komunidad at yung mga workers na nandito sa area na to ay talagang maapektuhan sila.
1: So dapat siguro amyendahan ng mga provision ng kung anumang batas o ordinansa ang sumasakop dyan that within a certain period of time, kailangang ma-convert na siya or ma-recycle na siya at hindi manatili doon ng ilang taon na sila ay nakatenga, tapos inaano na yung kinakalawang na o magiging mas toxic pa. Hindi ba? Okay, so may mga manggagawa o komunidad na ba po kayong nakita o nakausap na posibleng na-expose sa toxic e-waste?
2: Kasalukuyan pong tinatrabaho ng e-waste task force. Kasi nagpuupo tayo, no, ng e-waste task force na kung saan binubuo ito ng maraming NGOs na concerned within the Philippines, no? So parte po ng ating mandato ay maghanap ng mga recyclers na mga kausap para malaman pa kung ano pa yung mga kondisyon nila. Kasi bukod po sa sinabi ko kanina ay ang concern natin is yun nga, kung nag-violate tayo ng international law, ano pa ba yung kaya nating gawin? Paano kung may mga unwarranted na mga processing activities na ginagawa katulad ng pagsusunog ng mga e-waste, which is again a violation ng mga national laws natin at international law, no? So kung ganun ay kailangan i-monitor talaga natin ng mainam.
1: Ayun, kasi dapat yata makausap natin ang pinuno ng SBMA. Hmm. Hindi ba kasi yung Subic ang pinag-uusapan ngayon eh?
0: Oo.
1: Kung ano ba ang balak nila dyan, bakit niya pinayagan? Oo. It is illegal, so what is the solution? Ibalik sa Amerika. Ganun po ba? Hmm. Pag, kung illegal, what is the option?
2: Tulad po ng nabanggit ko kanina, no, under the Basel Convention, dahil non-party ang US, ang isang way dito is criminal prosecution and of course repatriation of the wastes. Ito po ang nakasaad sa ano, sa Basel Convention. Pero on a national level, gusto ko rin i-highlight na usually kasi ang pag-inspect ng mga ganito ay mandato ng DENR tsaka ng Bureau of Customs. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, may regional trial court ruling kasi na pinagbabawal ang DENR at Bureau of Customs na mag-imbestiga within Freeport zones. So ang isa sa mga malaking kampanya po natin ay sana maibalik yung authority ng DENR at Bureau of Customs over these Freeport zones at i-ensure na nagagawa nila yung mandato nila.
1: Ang dami, oh. Oh. Nakikita mo yung video. Oh. Oh.
0: At sir, yung nabanggit po ninyong ruling ay naapilan na ho ba sa Court of Appeals? Ano ang status nito?
2: Ang current status po nito ay ina-appeal siya ng both DENR at ng BOC.
0: At na-identify na ba kung sino importer o yung company responsible dito sa particular na e-waste na nakarating dito?
2: Yes po, no. Meron tayong mga pangalan ng mga importers na nakasaad dun sa RDC ruling. I think andito yung Enjoy, Refit, and Jet Long. At sila yung mga main na mga pangalan na nakasaad sa RDC ruling.
0: Okay.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Ban Toxics Deputy Executive Director and Policy Development and Research Head, Jam Lorenzo. Salamat po.
2: Maraming salamat din po.
1: Ayan ako, ewan ko ha. Ito naman ay sa akin lang ito ha. Oh. Walang basagan ng trip. Ano nga ba yung una natin pinag-usapan? Oh, yung
0: Memo.
1: Ano, yung ha,
0: Memo? Yung i-memo na yan.
1: Yung i-memo na yan, oo oh. Nga. So, para sa akin lang siguro, napaka-importante.
0: Ay, sa Ateneo.
1: Sa Ateneo, oo. Kasi bagamat hindi nakakaawa talaga yung mga pamilya, no? At ang una talagang emosyon dyan ay galit. Pero tayo kasi, we are a nation of laws and not of men. Masakit tanggapin yan, lalo na kung ikaw ang nabiktima. Pero kailangan talagang sundan kung ano ang nasa batas. Maaring hindi masyadong popular yung pananaw na baka naman, baka lang ha, hindi talaga pumapaloob sa anti-hazing yung nangyari kasi hindi naman sinadya. Kung mapapatunayan, hindi sinadyang magpahirap. Hindi ba? Kasi yun ay requisitos. Ganon din yung tungkol sa what is an organization. Importante din yun. Eh dito na po pumapaloob yung pag-amienda sa batas kung gusto nating maging mas mabagsik at mas sumasaklaw sa mas malawak na mga sitwasyon. But in this case, parang medyo naliwanagan ako ng konti doon sa kakaibang pananaw ni Dean Mel Santa Maria na posible na ito'y hindi pumapaloob sa anti-hazing law. What do you think?
0: Saka hindi talaga dapat basta-basta na lang magsampa ng kaso. Kung anong naisip, ano? Napakabilis nilang mag-conclude at mag-recommend na anti-hazing law ito. At yun din yung, ulitin ko yung una ko talagang naisip, parang designed to fail talaga tong kaso eh. Para sa huli, maabsuelto yung mga totoong responsable. Mm-hmm. At saka sana huwag silang basta-basta nang dadawit ng mga hindi naman talaga responsable. Ayun. Sa nangyari.
1: Okay, mapunta naman tayo doon sa White Ribbon March. Parang ano eh, sa akin lang po ito ha, parang kulang sa pangil. Kung sasabihin lang natin, laban kami sa korupsyon, eh paulit-ulit na tayo. Ang feeling ko lang, medyo naririndin na ang tao, lalo't walang espesipiko na tinutukoy. I mean, parang nga sa akin, okay, anti-corruption. Pero kung anti-Sara Duterte ka, sabihin mo na. Kung anti-Marcos ka, sabihin mo na. Ano sa kanilang mga ginawa o polisiya ang hindi mo sinasang-ayunan, I think they have to be more specific. Mm. Like for example, what happened to the flood control projects? Mm. Yun dapat ang kanilang isinisigaw. Anyari na sa flood control project. Oy, ano, DOJ. Oh. 'Di ba?
0: Kalampagin, no? Isa-isahin ko ano talaga yung demands talaga. Na at specify tama kasi yes. Para maalala rin ng tao, oh, nga, no, si ganyan di pa rin nakikita.
1: Oo.
0: Ano na nangyari sa kanya?
1: Oo.
0: Si ganito, nako, big fish yan, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari.
1: Correct. Oo. Kasi kung puro anti-corruption, anti-corruption, dapat yan eh. Nasaan na si Bato? Bakit hindi nyo mahanap si Senador Bato? Hindi ba? So I think more specific, then it might resonate with the authorities. Mm-hmm. Eh kasi sa mga panahon ngayon, takutan eh. Mm-hmm. Takutan. It survival mode ang lahat ng mga, halos lahat ng mga politiko. Kahit ang opposition, in a way, is survival mode. Will we ever see reform in this country? Eh, kung survival mode, kapit na yan sa patalim. At kung ano-ano na ang kanilang, di ba, kakapitan. At kung sino-sino na ang mga kinakausap. Meron akong Tweety Bird. May Tweety Bird din ako. Wala kung sino-sino ang mga kinukonsulta, kung sino-sino na ang mga tinatanong at kinakaalyansa. Hindi ba? Na hindi rin sang-ayon yung ibang nakapaligid. So, ito na yung sinasabing baka desperado na, kaya hindi na nakakapag-isip ng tama. Ang hinahanap lang naman tao ng Willard ay resulta. Nasa na ba? At least nagkabati na yung mga senador.
0: Pero sana hindi mapagod ang taong bayan, no? Sa pagsingil, nasa na yung resulta? Kaya mahalaga rin actually yung mga rally. Actually, dapat maya't maya eh. Para talagang ma-inconvenience ang tao at sila rin mapaisip bakit nangyayari ito at di sila mapagod sa kasisingil sa mga otoridad.
1: O sige, mag-rally sila pero kailangan malinaw kung ano yung tinatanong nila, ha? Kung ano yung kanilang dinedemand from government. Ayon. Tayo hindi mananawa kasi parati tayong may balita.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: At saka, abuhayan natin ang balita.
1: Correct. Oo. Pero malaki din po ang responsibilidad ng media na tama ang mga tanong na tinatanong at hindi tayo nagpapalihis tulad ng gustong mangyari ng ibang mga politiko. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilito kung hindi tayo papalito.
0: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.
3: When there are incidents like this, you call the police agencies, you call the NBI.
4: The only thing I saw was naubos yung pagkain sa catering. So if you were really scared, I wouldn't be playing chess. Point blank, if there was really a shooting, the first thing

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas, kumusta na po? Happy Monday! Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish makes sure you don't miss a thing.
1: Only here on the Billionaire News Channel.
2: Nagrekomenda ang Department of Justice na sampahan ang kaso sa ilalim ng anti-hazing law ang ilang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Coaching Staff kaugnay ng pagkamatay nina Rene Baterbonia at Divine Adili.
3: Pero marami ang kumukwestiyon sa rekomendasyon na ito na gamitin ang anti-hazing law para parusahan ang mga sangkot. Para sa iba ay masyado raw simplistic at generalized ang nasabing rekomendasyon. Ano nga ba ang sinasabi ng taong bayan?
4: Kailangan imbestigahan para malaman kung ano talagang katotohanan dyan. Kasi inaanap ng pamilya, usisya eh. Hindi lang yung sabi-sabi na gito ganito na nakikiramay. Yun lang, tapos na.
5: For me po, yes po. Kasi since coach nga po sila, dapat alam po nila yung mga kalakaran or yung nangyayari. Since ang nasabi po sa balita, if I'm not mistaken, parang meron naman pong nakapaskil na malakas po talaga yung alon or high tide po. So, para sa akin, kailangan din po kasi syempre coach po sila. Sila po yung magde-decide nun eh. Since ginawa nila yun, dapat ready po sila sa consequences.
6: Siguro dapat kasi parang ano, hindi masyadong ano yung training nila. Mabigat yung training para doon sa age nila. Dapat hindi kailangan naman na ano, dapat

0: sa swimming pool na lang, hindi sa dagat hinanap yung ano. Or naghanap sila ng ibang dagat na hindi ganun yung, hindi malakas yung alon. Marami naman dito sa Pilipinas na ganun. Managot?
1: Siguro po ano, dapat po silang managot kasi may garap, ano po, responsibilidad po sila sa estudyante na kira nila. Pagkat dun po siya nag-aaral at ayun po, dun din siya nasabay dahil sa university nila.
2: Depende rin kasi sa social media na lumalabas sa mga ano, sinasabi nila kasi mahirap magbigay ng sariling opinion lalo kung wala namang tunay na ebidensya. Pero kung talagang ano sir, kung may pananagutan ng Ateneo dito, siguro kailangan na nilang ano sir, umamin na lang para wala na ring mabang ano, kahit tulong na lang din dun sa ano, sa pamilya ni Rene, kung sakaling totoo man na may sala sila, umamin na lang. Pero kung wala naman sila talagang kasalanan, wala naman dapat talagang managot kasi wala naman may gusto mangyari na may masaktan na madisgrasya sa ganung sitwasyon eh.
3: Hindi naman ginusto yung nangyari, okay lang yan. Kasi hindi man kasalanan sa putsa.
4: Ayan ang sabi nila. Kasi nga iba-iba ano, pero talagang mas nangingibabaw yung awa doon sa pamilya. At dahil sa awa na yon, parang hindi na talaga, hindi pa nasasaliksik ng husto ang mga probisyon ng batas. Mm. O eto na ngayon, kakaiba ang kanyang opinyon. Ayon, may legal expert na nagsasabing maaaring hindi saklaw ng anti-hazing law ang insidente. At mas angkop na ito'y masuri sa ilalim ng ibang batas. Makakasama po natin ngayon Attorney Mel Santa Maria upang linawin kung paano ba dapat i-interpret ang batas at kung ano ang mga posibleng legal na pananagutan sa kasong ito dahil para sa kanya, it does not constitute anti-hazing. Oh. Ayun, okay. Magandang araw. Welcome back to Memo, Attorney Mel.
5: Maraming salamat, Corina, at we've learned.
4: Ayan, okay. Una sa lahat, Professor, naghain ng rekomendasyon ang PNP. Ayan, na sampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law. No? Ito pong mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Coaching Staff. I can't imagine them behind bars. So, sa tingin po ninyo, sapat ang mga sirkumstansya para sabihin na ito ay paglabag sa anti-hazing law?
5: Para sabihin natin lumalabag sa anti-hazing law, dapat natin malaman kung ano ang definisyon ng hazing sa ilalim ng batas. Kasi hindi lang ito yung simpleng panununtok sa isang tao, sa isang grupo. Hazing na. Malinaw ang batas. Ang ano sinasabi ng batas? Anumang gawain na nagdudulot ng physical o psychological na pagdurusa, pagsugat o yung kapinsalaan na pinataw sa isang neophyte, aplikante, sa isang initiation para ma-accept o manatili sa isang fraternity, sorority, at organisasyon ay maaaring magdusa sa ilalim ng anti-hazing law. So, tingnan natin mabuti yung batas. No? Sabi, fraternity, sorority, at organisasyon. Basketball team, hindi fraternity. Sorority, hindi fraternity. Pero napakalawak ng organisasyon. So, kasama ba ang isang basketball team sa organisasyon? Para sa akin, hindi. Kasi may alituntunin sa ating batas na kung may nakalista at sa huli, general term, dapat kaanyo nung general term yung mga naunang mga salita. Mm-hmm. So, halimbawa ganito. Sa batas na kalagay, mango, apple, grape, and others. Yung others, hindi pwedeng cabbage. Kasi, hindi fruit.
4: Okay, hindi kasama.
5: Oo, dapat mango, grape, orange, or pwedeng pineapple. Kasi fruit yon. So, ibig sabihin, dapat katugma nung mga unang mga nakalista.
4: So, meaning a basketball team is not like, say, duly registered?
5: Eksakto ka, Corina. Sapagkat nakalagay sa batas, ang mga sorority at fraternity pwede na mag-exist independently. Mm. Kung gusto nilang ma-recognize, magre-register sila. Pero ang basketball team is a school team. Mm. Hindi mo na kailangan mag-register. So, ibig sabihin, nakikita na natin ang kaibahan. Hindi ito saklaw sa napakalawak na katagang organisasyon. At saka sabi ng batas, pagpapataw. Sa English, mas eksakto eh. Infliction. Infliction of harm, suffering, and injury.

0: nagbigay ng mga example ang batas. Beating, paddling, whipping, branding, yung upos ng sigarilyo, minamarkahan ka. O kaya yung pagpuwersang pagkain ng mga pagkain o droga o gamot. O intentionally or unintentionally, yung mga silly things na pinagagawa para mapahiya, maabuso, o kaya maipababa ang pagkatao.
1: Hindi kasama ang swimming.
0: Hindi kasama. Nakikita mo, may diwa kasi yung ano yung batas eh. Mm-hmm. Ang diwa ng batas, gusto kitang saktan. Kaya lang ayaw mo, pero dapat tanggapin mo. Mm-hmm. Pero ito, training ito. So, kasi yung batas, sa lahat ng criminal law kasi, kung malawak ang pagtingin natin sa criminal law, eh baka lahat pumasok na dyan. Isipin mo lang, Corina, Willard. Mm-hmm. Yung mga nag-o-audition sa isang choir, choir grupo yan, mag-o-audition ka, pakakantayin ka sa pinakamataas mong pitch para malaman kung tenor, soprano o bass ka. Minsan sa taas ng pitch mo, ang sakit na ng iyong laig. Minsan nagdudugo pa. Mm-hmm. Ano yun, hazing? Mm-hmm. Kasi nga, kung malawak ang tingin mo dito, kung ang choir kasama doon sa katagang organisasyon, eh lahat na lang papasok dyan.
1: Kahit beauty contest.
0: Eksakto ka, Corina.
1: Beauty contest, ang dami nagre-reklamo. Oh. Sa pahirap eh.
0: Tama ka. So dapat makitid ang iyong interpretasyon na isang criminal law. Mm-hmm. Kaya napakasas. Kita mo ngayon, pati yung mga utility boys. Mm. Nasangkot. Wala naman silang ginagawa. Iyan ang delikado sa pag-misinterpret ng anti-hazing law. Ang mga ilang inosenteng tao, baka ma-ensnare. Ibig sabihin, masangkot. Kumukay mga utility boys. Ano naman, naghihintay lang sila para utusan magbigay ng
1: kasama
0: tubig.
1: Kasama po ba sila doon sa 10?
0: Oo.
1: Utility boy?
2: Dalawang yes. Utility boys. Dalawa. Meron pang isang physical therapist. Sinama rin. Tapos dalawang student managers.
0: Yes. Kasi okay. Sabi rin sa anti-hazing law, mere presence in that event, whether you are a member or not, will make you or will be presumed as participating. Mm. Maliban na lang kung mapatunayan na pinigilan mo. Okay. Eh baka pati driver ng bus, makasama eh. Kung may bus silang ginamit. So, hindi pwedeng malawak ang tingin natin sa anti-hazing law. Pero hindi natin sinasabi, Corina, Willard, na hindi mananagot. Kasi may mga ibang batas na pwedeng gamitin, kamukha yung sinabi mo kanina-kanina, yung mga negligence, kapabayaan. Mm. Yan, meron yan, criminal negligence, reckless imprudence resulting to death, physical injury, homicide, may mga gano'n naman.
1: May gano'n.
2: So yun ang mga dapat ikaso, sir, instead.
0: Sa tingin ko, kung meron mang ikakaso, ang pinakamalapit na dyan, yung kapabayaan. Kasi unang-una, hindi naman talaga nilalayan o iniintensyon na papatayin sila.
1: Correct.
0: Diba? Hindi yun ang intensyon. Yeah. Kung homicide yan, murder. Kaya lang, sa mga ginawa nila na hindi sila medyo prudent, na ininvestiga muna ang sitwasyon ng lugar, may namatay. So, yun ang tinatawag nating negligence, kapabayaan.
1: Kumbaga, it could have been avoided. Oo, yes. No? Pero di naman nila sinadya na yan ay mangyari. Uh-huh.
0: Tama ka doon, Corina. That's the right word. It could have been avoided. Mm-hmm. Kasi sa hazing, it is not avoided. It is done.
1: It is inflicted.
0: It is inflicted. Mm-mm. Yung negligence, it could have been avoided. Mm-hmm. Uh-huh. Hindi yung papasok sa anti-hazing law. That's the spirit of the law.
1: Ayun. Okay, go ahead.
2: At sino-sino ang mga dapat kumaga, rakasuhan
0: sa mga anti-hazing?
2: Yes, or dito kung halimbawa, matuloy man ang negligence, hindi sa anti-hazing.
0: Okay. Negligence, you deal with the actors only. Hmm. Kasi ang negligence, kapabayaan eh. So yung punto ng conspiracy, walang nagko-conspire sa mga kapabayaan. Kasi hindi ko naman alam na magiging pabaya ka eh. Mm-hmm. Ang conspira kasi alam mo na gagawin ng iba. So ang criminal negligence, kung sino lang ang pabaya. Pwede coach, pwede yung mga staff na hindi nag inspect ng lugar, yun ang negligence. Pero itong anti-hazing, ito nga yung ensnaring, na kung nandoon ka at wala kang ginawa, whether member ka o hindi, sapo ka, kuha ka. Kaya yung mga utility boys, kawawa naman, nasangkot.
1: Pero it goes all the way up. Yung kanilang inquiry ba, nakakatawa, pati nga si Manny Pangilinan, na financier lang nung grupo, supporter, pinatatawag, di ba?
0: Iyon ang kahalagan, Corina, na dapat alam natin ang batas. Mm-mm. Kasi nasa batas, ang limit kung sino isasangkot mo. Di ba, hanggang coach lang o hanggang presidente lang. ganun lang yun. Makikita mo rin yun sa batas.
1: So, but, okay, so let's say criminal negligence

0: It's bailable.
1: Oo, it's bailable. It's bailable. Oo.
0: So, yung sinasabi po na kapabayaan, sabihin na natin kapabayaan, ano, what would constitute that? Yung alam nila na delikado yung tubig, tinuloy pa rin.
1: Yung hindi pag-iimbestiga.
0: Okay.
1: Oo, kasi kung meron na silang mga kamukano, may nasasabing may experience na eh. Diba? Kung hindi mo nagre-investigate na baka maaaring mangyari ulit, ganon, may konting negligence o malaking negligence, depende sa ebidensya.
0: Mm-hmm. May ganun pala talaga, Willard, ano, na kahit ang laki na ng katawan mo, magaling ka mag-swimming, eh kung ganyan talaga yung mga alon, pwede talagang mangyari. That might be possible. I guess they will have to consult like an expert in, I don't know, the movement of water.
1: Correct.
0: Or climate.
1: Oo, kasi mayroong mga tinatawag na rogue waves.
0: Yes.
1: Yung bigla na lang, ang laki pala ng alon, dumating. O kaya yung mga rip waves sa ilalim, yung undercurrent. Pero kung tinitingnan mo sa harapan, parang matahimik naman yung tubig. Diba?
0: Yung pala may riptide sa ilalim.
2: Hihilahin ka talaga.
0: Hihilahin ka talaga. Kasi ang tanong din, bakit yung iba hindi naman nagkaganon? No? So, ibig sabihin, hindi naman silang lahat ay namiligro. Nagkataon na punta siguro yung dalawa. Siguro lang, doon sa lugar na medyo mapanganib.
1: Yes.
0: Pwede palang mangyari yon. So, beach exercises per se is not negligence.
1: Kasi basketball,
0: training for endurance, di ba?
1: Maganda yung punto mong yun. Kung anti-hazing law, ang punto, gusto mong pahiya, gusto mong magdusa, gusto mong mapababa ang kanyang pagkatao, yun eh. Mm-hmm. Pero training is training, no? Mm-hmm. So therefore, dapat in rin is alang-alang kung sasabihin natin, effective ang anti-hazing law. Talaga napakahaba nung ano eh. Napakahaba nung definition eh. Mm-hmm. At sabi sa criminal law, lahat ng elemento ng krimen dapat mapatunayan.
0: Oo, lahat ng elemento ng krimen. Importante yun.
2: So kung may dalawang elemento lang na hindi pumasok,
1: dismiss.
2: Kaya mas
1: mabuti pa, sigurado ipa-file mo kesa sa alanganin na mapa-file na madi-dismiss. Sayang ang...
0: Sir, hindi yata ganun ang pananaw ng mga politiko. Gusto nila meron lang silang kakasuhan.
2: Nung narinig ko nga, Corina, din na anti-hazing yung inirekomendang ikaso sa kanila, parang sabi ko, designed to fail ba tong kaso na to para in the end ma-absuelto tong mga to?
1: Hindi mo maiiwasan yung pag-iisip na ganun, di ba? Yeah. So, dapat talaga siyertuhin kasi sayang eh. Biro mo yung ganito, Corina. So, magkakaso anti-hazing law. Kaya ang haba-haba, umabot na sa Supreme Court. Ay, mali. Sabi na, halimbawa, sabi ng Supreme Court, mali. O di magkakaso ka ng criminal negligence. Sasabihin naman ng kabila, ay sorry, nag-prescribe na. Kasi ang criminal negligence, 4 taon lang eh. Nasa 5 taon na tayo. So, nawalang lahat ang kaso. So, dapat talaga siyertuhin ang pag-assess nung sitwasyon.
0: Sabihin natin criminal negligence, ilang taon po yung penalty nun?
1: Well, aabot yan ng 6 na taon.
0: With consideration na pwedeng umikli kung sakali.
1: Meron tayong tinatawag na indeterminate sentence law. Discretion naman ng West kung ia-apply iyon. Kung ia-apply iyon, oo, totoo, maaring umikli. At sapagkat 6 years lang, entitled siya sa tinatawag nating probation. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, hinatulan na siya. Hindi niya na ia-appeal. Sasabihin niya, sige, inaamin ko na po, hindi ako nag-a-appeal. Pero wala naman po ako kasing ka-record. Pwede niyo bang i-probation na lang ako? Yung magre-report na lang ako sa ilang taon na binigay niyo sa akin. Baka sabihin ng judge, sige, pwede naman. Pwede yung ganun.
0: Okay. Pagka sinabi pong anti-hazing law, parang sabi nga po ninyo, it has to be specific to the letter of the law, no? Kailangan po bang i-amienda na ang anti-hazing law para hindi masyadong makitid?
1: Okay. Dapat may punto rin ang magiging pagpapakitid nito, Corina. Sapagkat nga, kung hindi mo ang interpretation nito ay malawak, maaring masangkot yung ibang klaseng mga grupo. Yung kumakayang boys choir, yung mga ballet group, lalo na yun, may mga pagganan-ganyan pa sila. Kasi it could be extended in such a weird way already. Mm-hmm. Kaya nga sinabi ng batas natin, sorority, fraternity, or organization. So, nagkakaroon lang ng ano. So, anong sakop ng organization? Dapat kaugnay o kasing sense ng fraternity at sorority.
2: Tsaka din itong recommendation pa lang naman, no? Pwede pa nila itong baguhin, sir, sa stage na ito.
1: Pwede pa naman. Pwede pa naman. Kasi ito na nga, mga DOJ, mga abogado na yan, di ba? So, sana suriin lang nila mas malalim. Yun man. Hindi naman natin sinasabing tanggalin, pero suriin mas malalim ang epekto ng anti-hazing law.
0: Naku, meron pa tayong susundan na naman na bagong kaso. Hindi ba? Kasi pwede maging presidente. Hindi ba? So mga darating pang panahon, yung ganyan, pwedeng gawa ng issue, parang sayang din yung oras ng tao kung hindi naman. Meantime, syempre, kami po'y nagpapaabot ng aming simpatya sa lahat po ng mga mahal sa buhay ng dalawang atletang ito. Talagang nakakalungkot naman talaga. Sobra, hindi ba? So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ngayon ng ating mga tagapanood sa ating usapin? Nako, ewan ko lang. Kayo po ba hindi pa kinukuha ng depensa?
1: Ay, hindi naman. Tsaka 69 years old ako, yung pressure ng litigation natapos na sa akin.
0: Ay, ganon. Ganon po ba?
2: Bin, sa mga, halimbawa, Corina, university officials kaya, sino sa kanila ang posibleng may pananagutan?
1: Sa criminal negligence, maaaring hindi umabot sa kanila. Kasi ang criminal negligence, actors lang. Okay? Doon sa anti-hazing law, provided that the sorority or fraternity or organization is registered, kung may kapabayaan sila na hindi nila na-monitor, aabot yan sa presidente.
2: Okay.
0: Kasi,
1: Pero ano lang, damages lang siguro yung mga
2: okay. Ganyan. Kasi halimbawa, may university official na aware doon sa team building activity at walang ginawa, halimbawa, para questionin or kailangan ba yan? Alamin, ba ang sitwasyon dyan? Delikado ba yan? Huwag panganib. Maari ba silang kumulang
1: isama? Well, dapat you have to assess also. Kasi baka nung mga nakaraang mga taon, ang tingin niya talaga sa team building, team building lang. Baka hindi niya naman alam yung may ganyan palang nangyayari sa loob dyan. Di ba?
0: How is this different from the Lenny Villa case? You remember?
1: Yung Lenny, itong anti-hazing law, ito ang product ng Lenny Villa.
0: Yes.
1: Para ito nga ang epekto ng Lenny Villa. Yung Lenny Villa talagang hazing yon talaga. Yung pinadel, di ba? According to the Supreme Court decision, pinadel siya, nangitim ang hita. At yung palang pagpapaitim ng hita na signal na yon na yung kidney mo, bumibigay na. Kaya yung mga nagpapadel, hindi mo naman nakikita yung pagbibigay ng kidney. So therefore, yun, namatay nga, kawawa naman si Lenny Villa at pamilya niya. At ito rin, kawawa rin naman itong mga magulang na mga namatay sa Ateneo players. No? Kaya dapat justice must be served talaga.
0: Oo. Lenny was a law student. So, pero iisip mo, bakit Ateneo ulit? Di ba? Parang kawawa din naman yung mga alumni ng Ateneo. They kind of feel bad about what's going on. Hindi ba? Pero lahat naman talaga kasi tatamaan. Kahit paano, hindi natin maiiwasan. So, bakit po si DOJ Secretary, DILG Secretary John Vicrimuli ang humaharap dito?
2: Dahil as the head of the
0: PNP?
2: Head of PNP.
1: CIDG. Kasi normally, yung departamentong yan, nasa ilalim nila ang PNP.
0: I see. Okay. Inaanyayahan po namin ang lahat para magbigay po ng komento. Ano po, dito po sa aming pinag-uusapan, babasahin po namin ang inyong mga komento at susubukan po natin siyempreng sagutin. Ayun. Kung gusto niyo lang mag-rant, pwede rin po.
1: Paano kung gusto niyo rin ako i-troll, okay rin.
2: Nasanay na si Dean sa attack at putakpin ng troll.
0: Kaya nga, bigyan niyo kami ng detalye para masabi natin kung paano sila magpapadala. Facebook yata
2: At YouTube Live pwede rin.
0: And YouTube Live. Ayan, pwede kayong magbigay ng inyong mga opinion. Okay. Naku, maraming salamat po, sir. These are, maganda rin marinig natin kabilang panig, na syempre, batas pa rin ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Mel Santa Maria.
1: Maraming salamat,
2: Chico Dean.
0: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Kahapon, libo-libong Pilipino ang nagtipon sa EDSA para sa White Ribbon March, isang pagkilos na nananawagan ang pananagutan at paglaban sa korupsyon.
1: Pero kasabay ng mensaheng pagkakaisa, lumitaw din ng usapin kung sino ba talaga ang dapat makilahok sa ganitong klaseng kilos.
0: Muli po, iniimbitahan po namin kayo magkomento ha sa amin pong YouTube or Facebook Live. Ayan. So, sa usaping ito, pang ilan na nga ba ito na protesta sa EDSA?
1: Simula nung 1986.
0: Totoo, no? Nakabutan din natin yon. Pang ilang ulit na ito, pang ilang attempt na ng Pilipino na magtuloy-tuloy na tayo ng totoong reforma.
1: Yes.
0: Pero parang atras abante, no? Cha-cha, kumbaga.
1: Oo. Ito yung cha-cha talaga na kumbaga hindi natin makamit yung tunay na pagbabago.
0: Oo. Parang pabalik-balik tayo . So, sa nangyari kahapon, ano ba ang mga issue? At saka ano ba ang tinitingnan natin? Magpoprotesta na lang ba tayo ng magpoprotesta? Paano na ang patong-patong na ng mga kaso na nadidiskubre natin araw-araw? Hindi natin alam kung yan ba ay distractionary attempts. Makakasama po natin ngayon Bayan President Renato Reyes upang pag-usapan ng layunin ng marcha at ang mga isyong kaugnay dito. Magandang araw po, Kanato.
2: Magandang araw.
1: Morning.
0: Yes, sir.
2: Ayun niyo.
0: So, mabuti hindi pa po kayo nananawa ng kakaprotesta sa kalye.
2: Ay, hindi naman po. Kahit na maraming kasong kinakaharap ko na ng mga protesta.
0: Oo nga. So, ano bang pinoprotesta natin kahapon?
2: Well, kahapon, pagsasama-sama ito ng mga grupo laban sa corruption, laban sa dynasties, para sa electoral reforms. No? So, when we speak of corruption, hindi lang ito nakapatungkol sa isang tao o politiko. So, ang panawagan nga, lahat ng sangkot dapat managot. So, hindi siya maaaring maging pro-Marcos rally, hindi rin siya pro-Duterte rally, kundi anti-corruption. At ito ay mga grupo na, I think, matagal nang gustong magsama-sama, pero nauudlot, hindi natuloy last year, hindi natuloy noong EDSA anniversary. So, nag-usap-usap ulit, baka naman pwede matuloy na ngayong June 28, and that's what happened yesterday.
0: So, what was the turnout yesterday? Ilan po ang sumapit?
2: Several thousands joined. We saw religious groups, mga estudyante, may mga workers, may mga farmers mula sa iba't ibang rehiyon. So, it was a good turnout. No? At I think it's important kasi nga matagal nang walang ganun eh. The last was February 25, no? EDSA anniversary. So, papasok na tayo sa impeachment trial. Papasok na tayo sa State of the Nation, mag-one year na yung flood control. So it's important to remind people, may ganitong mga issues na dapat na patuloy na tutukan.
1: Kasi dapat mahalagang masustain, sir, yung Corina, yung outrage ng tao, yung galit. Eh, no? Kasi madali rin makalimutan kapag natatabunan ng iba-ibang mga issue. So, sir, Kanato, paano nyo ho nasusustain itong level ng outrage at kailangan
0: interest.
1: Pagbabantay, interest ng taong bayan.
2: But kailangan talagang kausapin yung tao, pumunta dun sa mga schools, sa mga communities. Kailangan tutukan yung nangyayari sa balita. Kasi nga, itong nakaraang buwan, sobrang gulo ng sitwasyon. No? Everyday, merong malaking pangyayari na baka ang tao na hihirapan ng i-process yung
0: naririndi.
2: No? Pero kailangan mo ipaliwanag na this is in the context na meron talagang corruption issues na matindi. Kaya nag-aaway-away yung iba't ibang mga grupo ng politiko.
0: Huwag natin kakalimutan yung pinanggagalingan at yung nagsimula ng lahat ng ito, which is the flood control projects na hanggang ngayon, bakit hindi pa nila tinatapos yung mga ghost project, yung mga substandard. So, ito po, paulit-ulit na sinasabi na non-partisan, ano po. Talaga nga bang inechapuera yung mga DDS?
2: But when we say non-partisan, it is, like I said, it is not pro-Marcos, it is not pro-Duterte, it is not in service of any politician. I think yung naging komplikasyon lang ay, syempre, may mga tao na they feel strongly about pursuing the impeachment process. Pero meron ding iba na parang kontra o tutol. Pag sinabi ng mga grupo na lahat ng sangkot dapat managot, whether you're Marcos or Duterte, you have to be held accountable for whatever corruption issues you're involved in. Dapat ganun sana. Pero kung mangyayari ay parang ililihis o ipagtatanggol ang isang politiko, baka doon magkakaproblema. Nandun yung uneasiness, no? na paano kayo magsasama, eh, contrasting yung messages nyo.
0: Ah, okay. But, anyone could have gone to EDSA.
2: Yeah, I mean, no one can prevent people from going to EDSA. No, hindi talaga pwedeng physically haharangan mo na, wag ka dito. So you go there with the knowledge na, oh, merong ganitong mga talumpati, assailing the VP for confidential funds. Ito, merong mga grupo dito will speak out on the impeachment. So, kumbaga, dapat forewarned, no? Yung mga ibang grupo na ganyan. At ayaw nating magkanda labo-labo doon sa rally site dahil nga magkakaiba yung mga mensahe.
0: Ang ayaw yata nila yung hindi sila inimbitahan to be part of the organizing committee.
1: At yung basta-basta lang aakit sa entablado, ano, para magsalita.
0: Oo. Well,
2: meron na kasing na set ng mga program. In fact, some of our people hindi naman din nakapagsalita. Kasi nga, they were very strict about politicians, no? So, okay, sige, we respect that, no? Pero yung mga sectors, they were able to speak out.
0: Ayun. So, ano po sa palagay ninyo ang solusyon dahil sa... Ang dami na pong issue, di ba? Meron po mga nagtatagong mga senador, merong mga yung impeachment trial, at iba pa yung trial sa ICC, iba pa yung flood control project, iba pa yung mga nadidiscovery natin pa isa-isa na sinasabing korupsyon sa Bureau of Customs, Department of Education, Department of Health. Paano po yun? Parang natatabunan na tayo?
2: Well, lalo na ngayon, no? Malapit na yung State of the Nation address. Inevitable talaga eh. Kasi this is the anniversary of yung mahiya naman kayo na pinalakpakan ng mga congressman at senador. So, after one year, pag walang nakita na iba pang mga mananagot and yung mga allegations that the kickbacks went directly to Malacanang, pag yan walang resolution, talagang hindi matatapos itong corruption. Isa impeachment, this is the second attempt for the impeachment, if the trial... is not credible, if the trial is not fair, mabubwisit din ang tao eh. Bakit ganun, no? Pag ordinaryong tao, ang dali-daling mapakulong, pero pag malalaking tao, ang hirap-hirap mapanagot.
0: Mm-hmm. So, ang tugon naman ni Attorney Ferdinand Topacio, EDSA is not yours. Siguro ang sagot doon, neither is it yours.
1: Public property.
0: It is ours. So...
2: I mean, like I said, no one can physically prevent groups from going to EDSA. And that's what happened yesterday, no? Mm-mm. So some of their groups went. Wala namang kaming na-detect na any untoward incident, no? So siguro gusto nila magsalita, pero like I said, nakaset na yung program eh. They're already speakers.
0: Isang entablado lang po ba yan?
2: Isang entablado lang po yun eh. So wala naman ho kaming nakitang kaguluhan na nangyari at wala naman physically hinarangan dun sa pagtitipon kahapon.
1: Meron pong isang viral video si Vice Mayor Harold Respicio at sinasabi niya dapat umakyat daw sa entablado si Mike Defensor at yung mga maleta boys, sir. Pakinggan lamang natin itong bahaging ito.
3: Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-Left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas.
1: Ano ho ang masasabi ninyo dito? Although
0: bakit siya galit na galit? Sana meron siyang dapat inabutan niya anti-high blood.
2: Dapat mainit pa naman. Dapat binuo niya yung video. Kasi bakit sa background niya, sumisigaw, Duterte.
0: Ah, ganun po ba? Totoo ba?
2: No. I see. Pinunood ko rin yung video.
0: Oh, okay.
2: Pero, I mean, we respect his opinion. No? Of course, like I said, the program has already been determined. No? And even our representatives from Makabayan were not there, no, to speak at the program, pero nakiisa. So I think wala namang problema kung talagang genuine yung kanilang pakikiisa. Whether or not they are able to speak at the program should be secondary.

0: Daddy.
1: Okay, so mga ano, parang mema. Kung may memo, may mema. Oo, okay. Pero ito po, may pananawang ilan na maaaring maging protestang pampolitika lamang. But can that be really avoided? Kasi talaga namang may politika dyan eh, kahit paano, yes. Diba?
2: Kasi corruption is a political issue. Mm-mm. It deals with people wielding political power. No? Persons in authority, persons wielding power. So, kailangan talagang mapangalanan. No, yung sino ba ang merong pananagutan dito? And yun naman yung sinisikap. Ngayon, kung gagamitin para protektahan yung mga pinangalanan, doon tayo magkakaproblema. Hindi tayo magtutugma sa mensahe.
1: Mm-hmm. Are you happy or relieved about how the Senate leadership was resolved?
2: Well, at the very least, no, with the resolution, pwede nang magtuloy ang trial. Kasi it is unimaginable for us na magta-trial tapos dalawa yung Senate President. Paano yun? Sino magpe-preside? No? Sinong magpapatakbo niyan? So right now, at least sigurado tayo magtutuloy ang trial. Pero yung corruption, hindi pa yan resolved eh. Kasi what happens now to the Blue Ribbon Committee report? What happens to the investigations into corruption? Ano ang extent na gagawin ng Blue Ribbon under the new leadership? So lahat yan questions pa rin sa taong bayan, no? Impeachment, okay, magtutuloy. Pero paano kaya yung iba? At ano magiging papel ng Senado sa pag-iimbestiga ng mga kasong yun?
1: Who is the new Blue Ribbon?
3: Senator Irwin Pulfo.
1: Ayun. Okay, so, well, matapang naman si Senator Irwin. Mahirap yung mamuno ka ng Blue Ribbon Committee, ha? Ang laki ng pananagutan mo sa tao. Kapag hindi yan na calendar, sabihin na talagang iniiwasan mo.
3: Mas importante din makita yung final report. Sino yung mga inabsuelto dyan o sino yung mga irerekomenda nila isama or kasuhan.
2: Mukhang ang problema nila ay gano'n sila tatawid dun sa may ibang mga senador na tatamaan. Kasi colleagues nila yun eh. So yun ang siguro magiging titimbangin ni Senator Irwin.
1: So ano pong inyong calculation? Kapag natuloy po ang halimbawa, yung pag-aresto kay Senador Marcoleta or sabi mo ng ICC Bongo, paano po yung computation ng two-thirds dyan?
2: Well, problema ko talaga ngayon na pinagdidebatihan yung voting threshold, no? Kasi merong nagsasabi na ang kailangan bilangin natin ay yung aktual na kalahok sa trial, yung aktual na sumumpa bilang senator judges. And they are the members of the Senate Impeachment Court. If we count those who do not attend, who do not participate, parang unfair yon kasi nga, pag hindi ka nandoon, automatic kasi ang boto mo against the in favor of the accused. Kasi an abstention or absence sa voting means that is counted in favor of the vice president. So paano yun na yung boto mo in favor of the vice president pero hindi ka naman sumali sa trial, hindi ka lumahok, hindi mo nakita yung ebidensya? Unfair pag ganoon ang magiging kalakaran. So, magiging usapin talaga, baka bumaba yung voting threshold.
1: Okay, oo nga. Aba, baba dapat.
2: Malamang yun ang tunguhin.
1: Kasi parang, I think that's the logical outcome, no? Kasi kung kulang na sila, anong two-thirds nung nariyan? Oo.
3: Kasi dapat active ka rin lumalahok eh. Hindi naman pwedeng, hindi ka talaga mapwersang.
1: But you know, if they are arrested, hindi po ba they are still innocent until proven guilty? So as such, baka that is the complication. Kasi,
2: they become suspended. When they are arrested, merong suspension. So Senator Estrada is suspended for 90 days. No? So he will not take part in the trial for at least 90 days. What is his status pag ganoon?
1: Correct. He was not privy to everything that happened or all the evidence that was presented. Mm-hmm. Ayun.
3: Hindi naman pwedeng madaliin nila yung trial na bago matapos yung suspension, tapos na.
1: Oo, depende yun. Kasi baka hinihintay din nila na may ma-aresto muna. Kaya dribble-dribble muna tayo. Oo. Parang PBA, ano?
2: Again, pag ganun lang nangyayari kasi, na parang yung whole trial now becomes hostage ng mga political maneuvers. Sino ang maa-aresto, sino ang matatanggal, sino ang tatawid kapalit ng immunity o pagka-absuelto. Sa totoo lang, hindi maganda. Pag ganoon, ang gusto natin trial na patas, nakabatay sa ebidensya, ilabas natin, may partisipasyon ng mga senador, may partisipasyon din yung taong bayan na nagbabantay. Hindi natin gusto yung magulong eksena sa politika na parang horse trading tsaka wheeling and dealing ang mangyayari behind the scenes.
1: So, Kanato, anong tingin mo? Deal or no deal?
2: Ay, nako, being a realist, no, it's inescapable, no, yung there will be deals. No? Yung resolution of the Senate leadership, we will have to see ano kaya ang naging ano, no, kapalit ng pagtawid nung pinakahuli, no, nung number 13. So, all these are valid questions, no, na makikita lang natin pag nag-trial na, saan talaga nakatayo ang mga senador.
1: Ayan. At eto naman ang comment at kung saan nakatayo ang ating mga manonood. Ang sabi nila, eto na, from Mariah Sings, sa tingin ko po, dapat magkaisa na lang lahat dahil korupsyon naman ang kalaban at hindi isa't isa. Ang ganda pakinggan, ano? Oh. Mahirap gawin.
3: Ayan, ay.
1: Okay, o ano naman ang susunod?
3: Galing naman kay Roberta Villa 56. Hindi dapat tayo divisive, pero hindi dapat kulayan. Kaya nga, white ribbon eh.
1: Yun ba ang reason kaya it was called white?
2: Yeah, white dahil kalinisan laban sa corruption eh. Tapos walang spesipikong kulay politika na dinadala.
1: Ay, ganon. Okay. O ito ano, realist din ito. Maganda si Modesto to. Sawadan, oh. Darisan Jr., I will also join sana. Sa hirap lang ng buhay ngayon, walang budget para sa pagkain. Siguro wala rin silang ano, pamasahe. Yes, papunta ng EDSA. Wala na kaming mga bigas. Uy, naninigay si FL ngayon ng bigas, ha? Ano ba yun? Saan lang ba yun? Quezon City lang yata.
3: Meron din sa Manila.
1: Ah, meron din? Okay, so siguro medyo pumila po kayo kung saan nandoon si FL para mabigyan ng bigas. Okay.
3: From lilo.multipass. Yung impeachment ICC issues ay 100% diversion tactic para maalis ang focus sa flood control scandal at sa mga sangkot na senador at kongresista. Malalim hashtag rabbit hole ang flood control scam.
2: Well, hindi naman siguro distraction ng impeachment tsaka ICC because these were cases that were filed prior sa flood control. The first impeachment was filed prior to the flood control. Yung ICC cases were already filed prior pa dun sa Marcos administration. So, hindi naman siguro tama na sabihin na sinadya yung mga kasong ito para lang pang lihis sa flood control.
1: Sa palagay nyo ba, matutuloy po? Sa tingin lang ninyo, matutuloy yung pag-aresto sa iba pang sinasabing sangkot sa crimes against humanity?
2: The burden is on the Marcos administration. Nasa kanya ang pulis, nasa kanya lahat ng ahensya para ipatupad. Kung sinasabi nilang the arrest warrant is valid, then dapat gumawa sila ng hakbang. Otherwise, mukhang katawa-tawa yung Marcos administration kung hindi niya kayang ipatupad yung sinasabi niyang mga valid arrest warrants.
1: Oo.
3: Nakikita niyo pa ba yung political will kanato sa administrasyon? Yan, number one, ipatupad yung ICC warrant against Senator Bato. Pangalawa, yung pag-pursue sa mga sangkot sa flood control cases.
2: Doon sa ICC warrant, I think wala silang choice. Kailangan nilang ipatupad yun kasi nagbitaw na sila ng pahayag na valid yung mga warrants eh. Sa flood control, dyan, hindi tayo nakakatiyak. Kasi nga, part of the flood control problem goes to Malacanang eh. So, sila ang nag-expose pero babalik din sa kanila eh. So, anong gagawin nila ngayon? No? Iiwasan nila na bumalik sa kanila, mag-boomerang sa kanila yung issue.
1: Ayun, parang, alam mo itong mga bagay na ito, alam na natin ito eh. Kaya lang kailangan ibalik eh. Para mapaalala sa tao ano na meron po tayong pinanggalingan kasi ang layo na po ng ating pinaroonan pero may pinanggagalingan po tayo na dapat matuldukan kasi hanggang ngayon open sentence pa rin siya. Okay, pagkatapos ng White Ribbon March, ano na po ang susunod na hakbang?
2: Susunod po natin ay July 6. Ito po ang unang araw ng Senate impeachment trial. So gusto natin na magbantay doon at marinig ng mga senador na ang taong bayan nakabantay sa inyo. Mm-hmm. Yung ikikilos ng mga senador, yung ikikilos ng prosecutor, yung ikikilos ng depensa, lahat yan under the microscope. No? Tulad ng Estrada impeachment, buong bayan nakatutok dyan once na magsimula yan. So, dapat maging maayos yung pagkondukta ng tinatawag na impeachment trial.
1: Okay, last question. Sino po ang nakikita ninyong mga tatakbo sa 2028 bilang Pangulo?
2: Hindi pa namin matanaw eh kung sino yung mga tatakbo. Of course, VP Sara has already declared her intention to run. No, I think some groups are also preparing for that eventuality. So yung tatakbo sa 2028, I think may impluensyahan ng outcome ng impeachment. Kung matatalo si VP Sara, sa impeachment at hindi siya makakatakbo, maaring free for all yan. Kung mabigo ang impeachment prosecutors na makonvict si Vice President Duterte, malaking palaisipan ngayon sa oposisyon paano magsasama-sama o anong magiging alternative sa isang Duterte candidacy.
1: Ayun, abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong oras, Bayan President Renato Reyes. Thank you po. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilito kung hindi tayo papalito.
3: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
3: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Good morning, I'm Mai Rodriguez with the news this hour. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin July 6 next week. And with the voluminous evidence they have gathered, the prosecution panel is asking the Senate Impeachment Court for ample time to present its entire case. Nasa linya si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa latest. Isaiah?
1: Yes, may inaabangan na nga ng prosekusyon ang lalabas na pre-trial order ng Senado para sa magaganap na pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Pero bago yan, nananawagan ang prosecution sa Senate Impeachment Court na sa oras na magsimula ang trial, kinakailangang magkaroon sila ng sapat na pagkakataon na maipresentang lahat ng kanilang ebidensya. Giit ng isa sa mga prosecutor na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, matagal nilang pinagandaan ng impeachment kaya gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa pinaniniwalaan nilang pananagutan sa bayan. Panawagan din niya sa mga senador na kailangan nila ng sapat na oras na ibigay ang na dapat magkaroon ng magkabilang panig para ilatag ang lahat ng detalye at impormasyon kaugnay sa mga nilalaman ng articles of impeachment. Inaasahan nga may na sa July 6 o sa susunod na Lunes magsisimula na ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Back to you, Mai.
0: Isaiah, paano daw ipipresenta ng prosecution ang kanilang mga ebidensya at napakaraming dokumento ito, no? Lahat ba ng ebidensya ay maipipresenta nila?
1: May ngayon nga nagkakaroon ngayon ng press conference, no, dito sa House of Representatives kaugnay nga sa mga magaganap pa sa Lunes. Ayon kay Representative Leila De Lima, sinasabi niya base yan sa desisyon ng impeachment court o ng Senate kung gaano karaming witnesses ba ang pwede nilang iharap sa loob ng isang araw.

0: sa bawat isyu may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Handa na ba kayo?
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa atin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions?
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako dun sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine
6: Correct.
5: Government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
8: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
9: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
7: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Good afternoon. I'm Mai Rodriguez. Today on Newsfeed, the 1 billion peso lawsuit against former House Speaker Martin Romualdez and several others has hit a roadblock as a Quezon City court dismissed the case not based on merits but based on failure to pay the required filing fees. Live ngayon mula sa Batasang Pambansa, si Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isaiah, ano ang nangyari dito sa flood control case?
1: Maibinasura nga ng Quezon City RTC ang 1 billion peso case kaugnayan sa flood control scam na isinampaki ng former House Speaker Martin Romualdez, former Representative Zal Dico at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. December 2025, nang sampahan ang reklamong abuse of rights and unjust enrichment si Romualdez, Co at Vargas kasama ang ilang mga hindi pinangalan ng DPWH official. Subalit sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, ibinasura nila ang reklamo. Ito matapos hindi makumpleto ng nagre-reklamo ang lahat ng kanyang dapat bayaran sa korte o yung mga tinatawag na filing fees. Sa pahayag ni Representative Vargas, naniniwala siyang pawang paninira lamang sa kanyang pangalan ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Representative Vargas, sa simula pa lang daw ay tiwala na siyang hindi uusad ang reklamo dahil sa gawa-gawa lamang raw ito. Iginitin niya na nanatili raw siyang transparent, subalit may mga grupo raw na gusto siyang siraan. Maitong reklamo nga ito ay sinampa ni former Quezon City Councilor Antonio Enrile Intol Jr. Kasama ang grupong United Peoples Against Corruption. Hanggang sa ngayon, May, wala pang pahayag sina former House Speaker Martin Romualdez at former Representative Zal Dico kaugnay nga sa pagbasura ng mga reklamo laban sa kanila. May.
0: Isaiah, dismissed na ang kaso pero final na ba yan?
1: May itong na-dismiss na reklamo, May. No? Ito pa lang yung mga isinampa sa Quezon City Regional Trial Court. So definitely, since nga hindi na umusad, I think ang may kasalanan, masasabing may kasalanan din dito yung mismong nagsampa ng reklamo dahil nga hindi siya nagbayad ng mga filing fees. So definitely, hindi na uusad itong reklamo. Subalit, May, maliban dito sa mga kaso,

0: cell phones allowed in schools, be it elementary, high school, sa ato ang lungsod sa Limanhug. No more cell phones inside the school premises, okay? And ibalik tong ato ang policy na approve na tong ordinansa nato sa lungsod, grade 10 below, curfew 8 p.m. Minors below 18 years old, curfew 10 p.m. 21 below 21 years old are not allowed to drink and smoke in the municipality of Dumanhog.
1: Mahigpit ang patakaran ng isang munisipalidad sa Cebu pagdating sa cellphone ng mga bata. Sa lahat ng paaralan sa Dumanhog, ipatutupad ang total ban at suportado ito ng pamahalaan.
2: Tila kaliwat kanan kasi ang banta ng karahasan. Ang pinakabago umanong target, isang high school sa Batangas naman. Magandang gabi, ako si Erica Christensen. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. School shooting na naman, public high school sa Batangas nakatanggap ng banta ng karahasan. Klase ngayong Lunes, suspendido. Resigned coach Tab Baldwin, inaming walang work permit sa Pilipinas. Ateneo de Manila University, pagpapaliwanagin ng dole. Dating SC spokesperson Tio Duterte at tatlong iba pa, kabilang na rin sa private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Pero dalawa sa bagong dagdag, may conflict of interest daw. Senador Dante Marculeta, kakasuhan na ng plunder ng ombudsman dahil sa campaign donations. Death toll sa heatwave sa France umabot na sa 1,000. Mga aircon at ventilador nagkakaubusan na raw. At Harry Styles, bakit kaya nag-collapse on stage?

0: isa na namang paaralan ang nakatanggap ng banta ng karahasan. Sinuspindi ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa umano'y planong pamamaril at pananaksak sa eskwelahan. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon live mula sa Batangas. Micah, kumusta ang seguridad dyan?
1: Willard, inaasahan ang presensya ng mga pulis sa Batangas City Integrated High School bukas bilang tugon sa natanggap nilang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral kagabi. Sinuspinde ang klase sa lahat ng antas ngayong araw, pero nakatakda itong magpatuloy bukas matapos makumpirma na ligtas na ang mga estudyante mula sa banta ng karahasan. Ayon kay School Division Superintendent Hermogenes Panganiban, alas 10 ng gabi nang makatanggap sila ng mensahe sa Facebook page ng DepEd Tayo Batangas City mula sa isang dummy account na nagsasabing mananaksak at mamamaril ito ng mga estudyante dahil sa umano'y naranasan niyang pambubuli.
2: So, nung ma-receive yung ganung information, siyempre na bahala. Siyempre members doon yung parents and teachers. Nabahala sila, kaya nag

0: ng mga pulis dahil sa magandang ugnayan daw ng ahensya sa mga mag-aaral.
1: Ngayon po may project naman yung ating PNP, Batangas City, na talagang yung visible presence nila ay naroroon na. At matibay yung ugnayan ng PNP at ng Batangas DepEd, ganun din po ng LGU. Kaya sigurado, hindi naman matatakot, yung visible presence nila ay napakahalaga doon dahil malimit naman pumupunta sa ating schools. Hindi lamang sa Batangas City Integrated School, kundi sa mga iba pang school.
0: Nakatakda namang magsagawa ang DepEd Batangas City Division ng reorientation sa mga magulang patungkol sa pinagmumulang sanhi ng insidente.
1: Ngayon, nagkaroon din kami ng meeting sa provincial government at i-intensify talaga yung ating mga protocols at safety measures na po pwedeng magawa dito sa kabuuan ng lalawigan ng Batangas.
0: Willard, ayon naman sa panayam kanina sa tagapagsalita ng PNP Batangas na si Hazel Suarez, ay nasa kustudiya na nila ang umano'y estudyanteng sospek sa likod ng pagbabanta. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Mike Carazon, nag-uulat ng live mula sa Batangas City Integrated High School. Total cellphone ban ang sagot para sa isang mayor sa Cebu sa problema ng karahasan sa mga eskwelahan. Kasabay pa niyan ang mas mahigpit na seguridad at curfew para sa mga kabataan. Ang detalye sa agenda report ni Mary Ann Uy.
3: Sa social media page ni Dumanhog Cebu Mayor Gunggun Hica, inanonsyo niya ang bagong batas ng kanyang munisipyo. Total ban ang cellphone sa loob ng mga paaralan simula sa araw na ito, Lunes. Ayon sa alkalde, na kung may magdadala ng cellphone sa paaralan, kukumpiskahin ito at ibabalik lamang sa pagtatapos ng school year. Kung hindi anya susunod sa policy ng municipal government, may option na lumipat ang mga bata sa ibang munisipyo. Layon lamang daw niya matutong magbasa at makipag-usap sa kapwa mag-aaral ang mga estudyante. Pero hindi lang total ban sa cellphone ang nais ni Mayor Hica. Simula pa noong June 24, ipinaalam na ng alkalde na ihigpitan ang seguridad sa lahat ng paaralan sa munisipyo para maiwasan anumang karahasan. Ipatutupad din ang curfew at internet cafe ordinance.
4: No cell phones allowed in schools, be it elementary, high school, sa atuang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises. Okay? And ibalik tong atuang policy na approve na tong ordinansa na to sa lungsod, grade 10 below, curfew 8 p.m. Minors below 18 years old, curfew 10 p.m. 21 below 21 years old are not allowed to drink and smoke in the municipality of Dumanhog.
3: Dahil sa bagong announcement ni Mayor Hica, tumugon naman agad ang mga paaralan tulad ng Dumanhog National High School. Nitong weekend, nag-post agad ito sa kanilang social media page ng paalala sa mga estudyanteng papasok sa klase. Sinusuportahan nila ang layuning magkaroon ng distraction-free learning environment para sa lahat ng mga estudyante. Disiplina at kaligtasan daw ng kabataan ang layunin ng alkalde. Kaya humihingi siya ng kooperasyon at suporta sa lahat ng mga magulang at mga tagapamahala ng Department of Education. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
5: Pabor ang Malacanang sa total cellphone ban sa mga eskwelahan. Sagot yan ang palasyo sa panukala ng mayor ng Dumanhog sa Cebu para maiwasan ang anumang kaguluhan o karahasan tulad ng nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Maganda ang inisyatibo para kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pero hindi niya masabi kung makatwiran ba ang pagkumpiska sa mga cellphone at ibalik lamang ang mga ito kapag patapos na ang school year.
2: Tila dumaan sa matinding pagsubok ang pamilya ng isa sa dalawang binatilyong sospek sa pamamaril sa San Jose National High School. Matapos ang malagim na insidente, nilisan na nila ang kanilang bahay sa Tacloban. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
6: Walang tao, walang ilaw, walang sagot.

0: Isang bahay sa Barangay 85, Dacloban, iniwan na. Kasama ang lihim, kasama ang tanong, kasama ang isang trahedyang hindi pa rin kayang kalimutan. Umalis na umano sa kanilang tahanan ang pamilya ng 14-anyos na binatilyong sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga kapitbahay, patungo na sila ng Maynila. Sa isang panayam kay Kagawad Marcos Asirit, tahimik na ang bahay at wala na silang naririnig na boses ng mga miyembro ng pamilya. May mga impormasyon sa barangay na umalis na nga ang mga magulang ng bata noong Huwebes. Kasama ang lolo at lola, iniwan na nila ang bahay. Kagawad din ang lolo ng bata at nung tanungin ito kung ano ba ang pagkakakilala niya sa Sostic, sinabi nito, natahimik na bata, napakatahimik at hindi nakikisalamuha sa ibang kabataan dito. Mukha siyang malungkot, mukha siyang nag-iisa, ni hindi nga ito nakikita na nagtatambay sa labas ng bahay. Isa sa mga naririnig nila sa loob ng bahay ay mga sigaw, away, minsan sakitan. Madalas niyang makita ang pagtatalo sa mga magulang. Minsan, nauuwi sa pananakit. Hindi maganda ang kapaligirang kinalakihan niya. Marahil, nakaapekto yon, ani Asirit. Isa ring kapitbahay na malapit sa pamilya ay nagkomento na hindi yon dahilan kailanman para sa ginawa niya sa mga inosenteng estudyante. Noong Hunyo 22, ang 14-anyos at ang 15-anyos niyang kaklase nang papatok ng baril sa loob ng paaralan. 3 kapwa estudyante, patay, higit 20 sugatan. Nasa kustudiya na sila ng DSWD, nasa isang government rehabilitation facility habang hinaharap ang batas para sa mga kabataan. Sarado na ang bahay, pero ang bakas ng bala, ang bakas ng takot, ang bakas ng 3 batang hindi na makakauwi, yun hindi inalis. Para sa agenda, Miriam Disacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
1: Hindi video games ang salarin sa mga karahasan sa paaralan. Yan ang giit ni Senator Bam Aquino, kasunod ng malagim na school shooting sa Tacloban. Hati naman ang iba pang senador kung anong hakbang ang dapat unahin para di na maulit ang trahedya. Ang detalye sa agenda report ni Hanati.
2: Ayaw ni Senator Bam Aquino sa pagpapahigpit o pagbabawal sa mararahas na video games. Wala naman daw kasing koneksyon ng mga ito sa mga school shooting batay sa mas maraming pag-aaral. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si PBBM na higpitan o ipagbawal ang mararahas ng online games matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa halip na blanket ban, mas maigi para kay Senator Bam ang age restrictions para sa mature rated video games. Gaya raw ng mga pelikula at programa sa telebisyon, dapat masigurong hindi na-access ng mga bata ang mga larong hindi naman angkop sa kanilang edad. Responsibilidad daw ito ng mga magulang o guardian. Dapat din daw palakasin pa ng mga game developer ang safeguards laban sa mga online predator, extremist group at iba pang maaaring magsamantala sa mga kabataan. Isinusulong ni Aquino ang School Safety Act na layong palakasin ang school security. Yan ay paggamit ng mas maraming CCTV camera, karagdagang security personnel at barangay tanod sa mga school at mas madalas na pagpupulong ng mga Parent Teacher Association o PTAs. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Social Justice, balak i-review ni Senator Erwin Tulfo ang Juvenile Justice and Welfare Act. Dito nakasaad na ang mga batang 15 below ay exempt sa criminal liability. Kumukonsulta na raw ang kanyang komite sa legal experts, social welfare groups at maski mga magulang kaugnay nito. Pero sabi ni Senator Robin Padilla, dapat pakinggan ang mga biktima ng mga kriminal at mga pulis sa lansangan, hindi raw ang mga experts sa libro. Tanong niya, kailan daw ba nagtugma ang datos at mga kaganapan sa bansa? Hirit din ni Padilla, tila Republic of Publicity na umano ang Pilipinas. Dahil bagamat may 2 pagdinig tungkol sa school shooting, tila hindi naman daw nasasalang ang panukala niyang susugan ang Juvenile Justice Act. Gusto niya kasing pababain ang minimum age of criminal responsibility mula 15 pa 10 years old. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Paano nga?

0: maging mabuting magulang sa age of social media. Ito raw ngayon ang malaking hamon sa loob ng tahanan matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban. Narito ang Gen Report ni Mai Rodriguez.
1: Maging wake-up call sana para sa mga magulang ang trahedya sa Tacloban. Yan ang panawagan ng maraming mambabatas at opisyal, lalo na tila sunod-sunod ang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Maaring tinatanong din natin, how do we become better parents in the age of social media? Nakausap namin sa Midday Report si psychologist at teacher na si Rhea Villa tungkol sa safe space para sa mga bata.
2: This has forced us to ask difficult questions because it's not only a school issue, it's not just about security measures, but it's also a family issue, a parenting issue.
3: We better parent our children by building a relationship where they feel safe talking to us. Not only when they've done something wrong, but especially when they're struggling. Hindi muna napapunish, nare-reject, or na-judge. And research consistently shows na pag may emotional safety, it's one of the strongest protective factors for a child's mental health. Mm-hmm.
2: All forms of content is right at their fingertips. How do we even begin? And what are the conversations that we should be having with our kids today?
3: We have to create opportunities to support them before the problem becomes bigger.
1: Lumalabas sa imbestigasyon na matagal pinlano ang attack sa San Jose National High School sa Tacloban at heavily influenced by online content ang dalawang binatilyong suspect. Nagulat din ang marami nang ibinunyag ng DILG chief ang isang foiled attack ng isang dalagita sa Leyte at nito lang umaga nakansela ang pasok sa Batangas City Integrated High School dahil sa banta ng karahasan ng isang estudyante. Sabi ni Psych Rhea, may mga red flags kung ang iyong anak ay mabigat na ang pinagdadaanan.
3: Biggest warning sign is yung noticeable change doon sa behavior ng anak nyo. So rather than looking for one dramatic sign, I encourage parents and teachers to notice changes. Mm-hmm. So pag bigla siya nag-withdraw or usually naging aggressive siya or nag-lose siya ng interest sa ginagawa niya.
1: Ito naman ang payo ng isang guro at magulang na nakausap namin.
4: Alamin natin kung ano man yung mga nagiging problema nila sa eskwelahan, mga nagiging kaibigan nila. Alamin din natin lahat. Kaibiganin din natin lahat ng kanilang nagiging kaibigan para alam natin at kung sino ang ating lalapitan at tatawag kung kinakailangan. Dapat sa bahay pa lang, disiplina na doon natin inuuna.
1: Nagulantang ang lahat sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, kaya naku-question ngayon ang seguridad sa mga paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Pero hindi natin dapat iasa lahat sa gobyerno o sa mga eskwelahan ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Ayon sa mga eksperto, pag-aaruga, pagmomonitor at pagdidisiplina ay responsibilidad ng mga magulang. Para sa Agenda, Mai Rodriguez, Bilyonaryo News Channel.
5: Samantala, kinumpirma ng mga otoridad ang isang kaso ng MPOC sa isang residential condominium sa Mandaluyong City. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon si Dr. May Villarina, ang Head of Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang gabi po sa inyo, ma'am.
6: Good evening po, ma'am.
5: Opo. Okay, para lang po malinaw, ano po ba yung MPOC?
6: So ang MPOC po ay isang viral illness na parang kamag-anak ng smallpox na nakakahawa po siya by pwede po siyang skin-to-skin contact or most commonly intimate close contact. And minsan po pwede rin po siyang through respiratory droplets kapag po ang taong may sakit ng MPOC is meron rin siyang respiratory symptoms like may ubo po siya or may sipon.
5: Ayun, okay. So parang yung laway po, pwede rin po yun kapag tumalsik sa'yo. Oo, I see.
6: Yes, po,
5: anong pagkakaiba sa smallpox, ma'am? Yung smallpox po kasi hindi ba may bakuna dyan? At kapag ikaw ay nagkaroon na ng smallpox, maaring hindi na ito bumalik. Itong MPOC, yes ma'am, ano po yung MPOC? How is it different from smallpox?
6: Ang mpox po kasi wala tayong vaccine pa na available. And ano rin po ito sa since viral illness, ano po siya, self-limiting. So ang binibigay lang po natin na treatment sa patient is yung mga symptoms niya. Kung meron po siyang fever, so bibigyan po siya ng paracetamol. Pag may pain reliever, so ganun po.
5: Ano po ang itsura nitong mpox kapag, you know, I mean, it has ravaged the body. Ano po ang itsura niya?
6: Kung imagine niyo po, is para siyang bulutong na maraming lesion siya. Kung hindi maaagapan, pero depende po yun kasi kung ano, kung dun rin po sa resistensya ng pasyente. Kung mababa po yung resistensya niya or immunocompromise siya, minsan mas marami po yung lesions na lumalabas sa kanya.
5: So kung wala po itong bakuna, paano po ito? You just have to wait it out at kailangan po ma-manage ang mga sintomas?
6: Opo, yun lang po. Kung meron siyang mga flu-like symptoms like may fever, bibigyan lang po siya ng para sa fever. Pero po yung kaya mga lesions, ayun, kasi minsan po masakit siya. So, masakit or makate. So, bibigyan lang rin po siya pain reliever and for the itchiness. Mm-hmm. Pero, mag-ano po siya, mawawala naman po siya. So, ang incubation period po natin is 21 days. So, within the 21 days, unti-unti naman po siyang natutuyo and mag-itil.
5: So, 21 days kang hindi pwede pumasok sa school or magtrabaho?
6: Opo. Ayun. Pero, If more than 21 days, after 21 days of monitoring, meron pa rin po siyang symptoms, i-extend pa rin po natin yung kanyang isolation and monitoring.
5: Ayun pala. Okay. Saan po na-discover itong kaso ng mpox? Kumusta na po yung kalagayan ng pasyente?
6: Currently, as of today, wala na po siyang mga symptoms like fever kasi last week meron po siyang fever, nag-chill siya, and masakit yung kanyang kasukasuan. Pero for us, of today po, wala na po yung mga yon. Meron na lang siyang lesions, pero unti-unti na rin po siya natutuyo.
5: Isa lang po ba ito? Ilan na po sa buong Pilipinas ang na-monitor?
6: For this year, wala po akong data ng for this year. Pero for the city po, second case po namin siya for this year. Yung confirmed case po.
5: So, dapat po ba tayo mabahala? Meron po bang dahilan?
6: For the city, since controlled po siya at identified po namin siya early, na-isolate po namin siya kaagad in the monitor. So, yung mga contacts po niya, ayun, continuously pa rin po namin siya kinocontact rin. Pero as for the moment, for this specific patient po, wala pong po problemahin kasi coordinated po ang LGU sa DOH and sa condominium admins niya.
5: Saan po ba galing ito, ma'am? Meron po bang bansa na pinanggalingan? Kasi iisa lang po sa buong Pilipinas, ano?
6: Opo. Wala po siyang travel history. Wala siyang travel history, but ayun nga po, upon history taking sa kanya, since ang ating mode of transmission is yung close intimate contact, most probably nakuha po niya dun sa, kung meron po siya mga casual partners po.
5: I see. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong paliwanag, Doktora May Villarina, Head of Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit.
6: Thank you.

0: Nabisto ng Labor Department na walang kaukulang permit si resigned basketball head coach Tab Baldwin simula pa nang siya'y magtrabaho sa bansa noong 2013. Kaya naman, sobina ang haharapin ng Ateneo. Nagbabalik si Mike Carazon para sa detalye.
1: Umamin si Coach Tab Baldwin na wala siyang hawak na permit para legal na makapagtrabaho sa Pilipinas.
2: Do you have an alien employment card?
3: You have a contract with the alien.
2: Answer is no. So, you have never possessed an AAP since 2000.

0: What was the date you mentioned a while ago?
1: 2013.
2: Sa public clarification session ng DOLE, lumabas na wala sa listahan si Baldwin sa mga merong alien employment permit na siyang kinakailangan para sa isang foreign individual na gustong magtrabaho sa bansa.
1: I do not have a completed application form, a stamped application form, but to my recollection and to my habits, I would be very sure that I would have followed through filling out the AEP form. I just don't have recollection of what happened after that.
2: Paliwanag naman ng kanyang abogado, hindi na kinakailangan ni Baldwin ng alien employment permit dahil meron na siyang alien certificate of registration na na-issue noong 2016. Pero 2013 pa nang nagsimula magtrabaho sa bansa si Baldwin.
3: Coach Baldwin is happy to answer your questions and provide documentation relating to the subpoena dated June 15, 2026. Which directly relates to him allegedly not having an active AEP. We would be happy to answer questions and provide documentation.
0: I'm asking you a question now. Your verified answer seems to provide a gap sa Tagalog ni Kulang.
2: Para linawin ang hindi pagkakaroon ni Baldwin ng alien employment permit, nakatakdang mag-issue ang DOLE ng subpoena sa Ateneo de Manila University para sa hearing sa July 9. Para sa Agenda, Mike Arason, Billionaire News Channel.
4: Isa-isang lumutang sa NBI Homicide Division ang ilan pang miyembro ng coaching staff ng Ateneo. Bahagi pa rin ito ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang student-athlete na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
5: Wala umanong alam si Ateneo de Manila University Athletics Director M. Fernandez sa team building activities sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humarap sa NBI Homicide Division si Fernandez pero tumanggi itong magsalita ukol sa kaso. Pero ayon sa kanyang abogado,
6: actually he was not part of the planning and the execution and he was not there. Well, we will leave to the investigators, so we just cooperated because we just told them what we know, what he knows, and then it's up to the investigators to come up with a report. Of course, we condole with the family. Nobody wants the tragedy to come out.
5: Bukod kay Fernandez, lumutang din sa NBI ngayong araw si AMBT Assistant Coach Louis Alas at ama ng blue chip recruit na si Kiefer Alas, isa sa mga napaulat na muntik na ring malunod sa nasabing team building. Personal ding nagsumite ng kanyang affidavit ang physical therapist na si John Eric Rueca. Isa siya sa 11 individual na inirekomendang kasuhan ng paglabag ng anti-hazing law ng CIDG. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Tila kumambyo si DILG Secretary John Vic Remulla sa rekomendasyong isama bilang mga respondents ang student managers at ball boys sa Ateneo Varsity Tragedy. Paglilinaw ni Remulla na isama lang sila dahil nasa lugar ng insidente pero posibleng wala naman silang alam sa aktibidad. Sa halip na akusado, ipinanukala ng kalihim na gawin na lamang silang mga testigo sa investigasyon.
7: Baka dito ang aming naging regulasyon, maaaring na rin maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layo nito. Maaaring ang mga bubari rin gawing testigo, imbis na sa akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at order.
8: Sapat na ba ang mga sirkumstansya para masabing lumabag ang Ateneo coaching staff sa anti-hazing law? Ayon kay Attorney Mel Santa Maria, dapat balikan ang mismong nakasulat sa Anti-Hazing Act of 2018. Sapat na ba ang mga sirkumstansya para masabing lumabag ang Ateneo coaching staff sa anti-hazing law? Ayon kay Attorney Mel Santa Maria, dapat balikan ang mismong nakasulat sa Anti-Hazing Act of 2018. Sa programang memo ng BNC, iginiit ni Attorney Mel na irresponsable ang rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan agad ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang Ateneo coaching staff. Nakasaad sa batas na ang hazing ay tumutukoy sa pagpapataw ng pisikal o psikolohikal na pagpapahirap sa isang neophyte o aplikante upang maging bahagi ng initiation rites ng isang fraternity, sorority o organisasyon. Pero giit ni Santa Maria, hindi maituturing na katulad ng mga nabanggit ang isang school basketball team dahil hindi ito isang rehistradong organisasyon.
9: So ibig sabihin, nakikita na natin ang kaibahan. Hindi ito sa clause sa napakalawak na katagang organisasyon. At saka sabi ng batas, pagpapataw. Sa English, mas eksakto eh. Infliction. Infliction of harm, suffering, and injury. At nagbigay ng mga example ang batas.
8: Dagdag niya, dapat maingat ang interpretasyon sa criminal law dahil maaaring madamay ang mga taong walang direktang kinalaman sa insidente kung labis ang pagpapalawak ng saklaw ng batas. Paglilinaw ni Santa Maria na hindi ito nangangahulugang walang pananagutan ang mga sangkot, pero ang kailangang alalahanin ng lahat ay kung may intention ba talaga ang mga may kinauukulan sa Ateneo na pahirapan ang kanilang mga player.
10: Sa tingin po ninyo, sapat ang mga sirkumstansya para sabihin na ito ay paglabag sa anti-hazing law?
9: Dapat makitid ang iyong interpretasyon na isang criminal law. Kaya napakasakit mo ngayon, pati yung mga utility boys, hindi pwedeng malawak ang tingin natin sa anti-hazing law. Pero hindi natin sinasabi, Corina Willard, na hindi mananagot. Kasi may mga ibang batas na pwedeng gamitin. Kamukha yung sinabi mo kanina-kanina, yung mga negligence, kapabayaan. Mm-hmm. Yan, meron yan. Criminal negligence, reckless imprudence resulting to death, physical injury, homicide, may mga gano'n naman. Mm-hmm.
8: Samantala, nakatuon naman ang taong bayan sa kung ano nga bang mga kaso ang pinakaangkop na isasampa sa coaching staff ng Ateneo habang hinihintay pa ng lahat ang susunod na hakbang ng DOJ. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan gagawing state witness sa investigasyon sa flood control scandal. At halos 200 power generation companies pinaiimbestigahan ng DOE. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Halos walang galawan ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isasampa na ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng natanggap nitong 75 million peso campaign donations. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
1: Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan bago matapos ang Linggo.
2: Definitely, for the solution, we're about to file it already.
1: Dagdag ni Ombudsman Jesus Crispin

0: Mulya. Maaari na rin kasuhan ng plunder ang correspondence ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu.
1: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan. No? Same forum, same jurisdiction.
0: Inimbestigahan ng ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025. Pagdidiin ng anti-graft body, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap-anya ni Marcoleta. Umamin naman ng nooy congressman na si Marcoleta sa kanyang counter-affidavit na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong donors bago ang 2025 elections. Pero iginiit niyang lehitimong campaign donations ang mga ito para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado. Kaugnay naman ang pagsisiyasat ng ombudsman sa flood control scandal na pagkasunduan na raw ang pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan.
1: We will discharge him from we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution.
0: Para sa ombudsman, mahalaga ang kaalaman ni Bunoan para sa mga binubuong kaso kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kasalukuyang nahaharap sa mga kasong plunder at graft si Bunoan sa Sandigan Bayan. Samantala, nasa preliminary investigation na raw ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva ayon kay Remulla. Inaayos na rin anya ang mga maaaring isang pangkaso kay Senator Cheese Escudero, kaugnay pa rin sa flood control scandal. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
2: Mas bumibigat pa ang pwersa ng House Prosecution Team. Isang linggo bago ang impeachment trial ni VP Sara, nadagdagan pa ng apat na private prosecutors ang kanilang hanay para mas mapatibay daw ang kaso. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Hindi raw nahihirapan ang House Prosecution Panel sa pagharap sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero isang linggo bago ang trial, nadagdagan pa ang mga private prosecutor. Kasama na sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay at Attorney May Divina Gracia. Sa kabuuan, 15 na ang bilang ng mga private prosecutor. Hiwalay pa rito ang 11 na public prosecutor. Kaya suma total, nasa 26 na ang miyembro ng prosecution sa impeachment trial.
4: Hindi po talaga ibig sabihin ito na nahihirapan ang prosecution team. Mas maganda kung meron talagang tumutulong.
5: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. Sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng contractor, kailangan mo ng mga carpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, ay madali lang yun.
3: Aminado sila na kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang 97 witnesses ng defense team. Samantala, umugong ang usapin kaugnay sa conflict of interest ng dalawa sa kanila. Si Attorney Reynaldo Robles kasi ay dating legal counsel ni former Senator Antonio Trillanes IV, habang si Attorney May Divina Gracia naman ay abogado ni late DPWH USEC Catalina Cabral.
6: Hindi po ibig sabihin na nirepresent namin yung isang kliyente na nag-a-agree tayo sa lahat ng nasa isip o ginawa ng isang kliyente. No? Nandun po kami as advocates. Ito po yung trabaho namin. Siguro itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig para sa kinabukasan ng ating mga anak.
3: Maliban sa kanila, may third batch pa ng bagong private prosecutor na ipakikilala ang prosekusyon. Itinalaga naman si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang bagong House Trial Spokesperson. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
7: Nauwi sa trahedya ang ginagawang wastewater pumping facility ng Maynilad sa Las Piñas City. Ang detalye sa agenda report ni Chill Emprido ng Abante.
8: Patay ang dalawang tauhan ng Maynilad habang isa pa ang sugatan matapos gumuho ang hukay nito sa bahagi ng Aquarius Corner Street, Pamplona 2, Las Piñas City. Ito ang kinumpirma ng Las Piñas City Police matapos na makuha ng Bureau of Fire Protection

aksyon ang 10 mga biktima pasado alas 6 kaninang umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tioson Rosarito, nangyari ang insidente kahapon ng hapon kung saan gumuho ang hukay ng ginagawang wastewater pumping

0: nakabilang ang Chinese nationals sa mga casualty.
1: No, wala. All Filipino po ito. Wala po. Oh, pati mga Filipino po ito. No, wala po. So, we already submitted yung spot report. Na talagang lima lang talaga. And there's a foreign national na naging biktima doon.
0: Pero inaalam ng mga otoridad kung Chinese ba ang kontratista ng wastewater project at kung ano-ano ang mga posibleng kaharapin nitong kaso. Ayon naman sa Maynila, nakikipagtulungan na ito sa PNP at hindi muna magkokomento habang gumugulong ang investigasyon. Para sa Agenda, Chilian Prido, Abante.
2: Nahaharap sa patong-patong na kaso ang mga armadong sospek na nakabarilan ng mga otoridad sa NLEX. Narito ang Agenda Report ni Lade Cabagani.
3: Kinakasuhan na ang tatlong sospek na sangkot sa inkwentro sa NLEX. Ayon sa PNP, naharap sila sa kasong frustrated murder, direct assault, illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. Nabawi sa kanilang 7 sachet ng hinihinalang droga, 3 hand grenade at ilang baril na sinusuri pa kung rehistrado. Patuloy rin ang investigasyon para matukoy ang iba pang krimeng posibleng kinasasangkutan ng grupo.
4: Again, yung buwang titignan nga natin, mapapinalize natin ang lahat ng mga pwedeng kinaharap nila at mga activities nila pa na condition sa institution. Nakita po naman natin, binibigilan na ng ating polis yung mga pwedeng madamay. Of course, primordial concern po palagi ng ating kapolisan is the safety of the public. But we have to do this way dahil nga pinuputokan na po sila. We have to quickly neutralize yung mong threat to the police officers as well as the general public.
3: Iginiit ng PNP na sumunod ang mga pulis sa tamang proseso. Nagpakilala muna ang mga operatiba sa Toll Plaza, pero bigla umanong nagpaputok ang isa sa mga suspek, kaya gumanti ang mga pulis. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melancho Nartates Jr. ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga tauhan. Aniya, napigilan ng operasyon ang isang grupong iniuugnay sa sunod-sunod na holdapan at nakawan sa Central Luzon at Calabarzon.
5: Ito ang malinaw na patunay na ang mabilis na koordinasyon at maagap na pagkilos ay nakapagliligtas ng buhay at nakapipigil sa mas maraming krimen.
3: Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang tatlong suspek, habang tuloy naman ang mas malalim na investigasyon sa kanilang mga kaso. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
6: Sibak sa pwesto ang isang pulis sa Zamboanga del Norte. Nanutok daw kasi ito ng baril habang siya'y lasing. Yan ang Agenda Report ni Rimos Macasero.
7: Amigo tayo! Hindi! Sila, amigo tayo!
8: Hindi!
7: Amigo tayo! Ha?
8: Hindi!
7: Amigo tayo!
9: Humarap sa mga opisyal ng NAPOLCOM si Police Corporal Henry Torres Bukido Jr. para sagutin ng kinasasangkotang kontrobersya. Tinutukan umano ng baril at pinagbanta ang patayin ng off-duty na pulis ang isang construction worker sa Barangay Antipolo, Dapitan City, Zamboanga del Norte, noong June 21.
10: Ako po ay humingi ng tawad sa nangyari. Ma'am sir, wala po ang intention na dahil ng masimang-imahe ang buong operasyon ko. Ito ay itaos puso. Nagpapasalamat sa inyo, sir. Pag-inisan, sir. Nabigyan niyo ako po ng pagkatao na pakapag-sorry sa inyo, sir, at sa buong operasyon, sir. Itaos puso ko tatanutin kung ano mo na ang consequences na i-ano niyo sa akin, sir.
9: Kinondena ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang responsableng asal ng suspect.
11: Nakita ko natin na klaro na meron pong maaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Paulit-ulit natin sinasabi na ang pulis ng pulis ay National Police Commission.
9: Lumabas sa investigasyon na nilapitan lamang ng biktima si Bukida para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng isang kaibigan. Sumagot umano ang suspect ng pagtatanong kung kilala ba siya ng biktima bago tuluyang bumunot ng baril. Sinibak agad si Bukida mula sa Sapang Dalaga Municipal Police Station at inilagay sa restrictive custody. kinumpiskan na rin ang kanyang mga isyong baril. Naharap sa reklamong grave threats ngayon ang suspect sa Dapitan City Prosecutor's Office.

Lumitaw din sa mga opisyal na record na dati ng sinampahan ng kasong kriminal at administratibo si Bokida na may kaugnayan sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Inatasan ni Kalinisan ang regional office na agad mag-file ng administrative charges for grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Nangako ang ahensya na lilinisin ang kanilang hanay laban sa mga tiwaling tauhan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.

0: In hot water ang halos 200 power generation companies. Pinaimbestigahan sila ng Energy Department sa gitna ng nagpapatuloy na problema sa supply ng kuryente. Narito ang Gen Report ni Che Sulit.
1: Pinagpapaliwanag ng Energy Department ang higit 170 power generation companies dahil sa umano'y deficiencies ng mga kumpanya sa regulatory bodies. Iisuhan daw ng show cause orders ang 164 generation companies sa on-grid areas at 11 sa off-grid areas. Puntirya ng ahensya, kailangan ng aksyonan ang problema sa supply ng kuryente sa bansa, lalo na sa Visayas Grid. Dapat daw managot ang mga kumpanya sa umano'y mga pagkukulang. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinitignan nila ang posibleng paglabag sa Public Service Act at iba pang mga patakaran. Mahalaga ang updated requirements para mapag-aralan ang supply conditions, fuel stocks, operasyon ng mga planta at posibleng risk factors gaya ng La Nina. Dapat daw magsumite ang mga power firm ng self-assessment forms bilang bahagi ng kanilang taunang reportorial requirements. In-extend na raw ang deadline hanggang April 24, pero ilang kumpanya pa rin ang hindi nakapag-comply rito. Ayon kay Garin, mahalaga ang hakbang na ito sa gitna ng forced outages at prolonged derated capacities ng ilang power plants na nakadagdag sa tight power supply conditions. Matatandaang mula noong May 12, sunod-sunod ang yellow alert status na nararanasan ng Visayas Grid.
2: As we have seen what's happening in Visayas, our consumers cannot afford any minute of interruption, especially if it's at especially for island yung mga off-grid areas natin, kasi sila lang yung nagpo-provide ng power doon, wala silang grid eh.
1: Kabilang sa posibleng sanctions, ang cease and desist order, blacklisting sa DOE auction programs, o kaya naman ay cancellation ng kanilang permit to operate.
2: This is a reminder to the generation companies that they are public utilities, public services. As a public service, you have an obligation to deliver to the people on demand kung ano yung kailangan diyan in accordance with your contract with the distribution utility.
1: Ayon naman sa Philippine Independent Power Producers Association o PIPA, nakahanda ang kanilang mga miyembro na makipag-ugnayan sa DOE at Energy Regulatory Commission kaugnay ng mga show cause order. Para sa agenda, Che Sulit, Millionaire News Channel.
0: Asahan ang mixed fuel price movement simula bukas, June 30. Ayon sa DOE, bumaba ang presyo ng diesel ng higit 1 piso kada litro o tumaas ng hanggang 80 centavos per liter. Posible namang umabot sa halos 2 pesos per liter ang patong sa gasolina at higit piso sa kada litro ng kerosene. Patuloy ang EV push ng Ayala Group sa bansa. Bukod sa expansion ng AC Mobility sa charging network nito, mas pinapalakas din ng BYD Cars Philippines ang presence nito sa local auto market. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Seryoso ang AC Mobility ng bilyonaryo Zobel de Ayala family sa commitment nito sa long-term electric vehicle ownership sa bansa. Ayon sa kumpanya, mayroon ng higit 200 locations ang binubuo nilang Philippine EV spine from Pagudpud in the north to Pagadian in the south. Patuloy din daw silang gumagawa ng charging experiences para masolusyonan ang pangangailangan ng mga EV driver.
4: We are also expanding our network through partnerships with key industry players. Recently, we launched a partnership with our Ayala Group sibling, ASEN. And this is

0: time stress? Nakakasira ng Fizz! Para stress alis, try Magnolia Chicken Templados. Easy lutuin for mommy. Sarap na sarap ang family. Magnolia Chicken Templados. Sarap made easy.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sumipa na sa higit 1,400 ang death toll sa twin quake sa Venezuela. Pero sa kabila ng trahedya, may storya rin ng pag-asa. Narito ang agenda report ni Francis Folve.
2: Ganito palawak ang pinsalang iniwan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mga nooy gusali, ngayon debris na lang.
3: Sa tindi ng kalamidad, di mo akalaing may mahahanap pang buhay. Pero makalipas ang apat na araw, nailigtas ang magamang ito sa Laguayra. Isang lalaki rin ang natagpo ang buhay. Kasama rin ang isang sanggol at ang kanyang ina sa mga himalang nakaligtas. Sa kabuuan, higit 30 survivor ang natagpuan. Kaya naman, hindi pa nawawala ng pag-asa ang mga rescuer sa kabila ng pagsipa ng death toll.
4: In today's report, we must state that the death toll has reached 1,450 people. Women and men who lost their lives as a result of the most brutal natural disaster our country has ever suffered in its history. A total of 3,150 people have been reported injured.
3: Hardest hit ng twin quakes ang Laguayra. Matindi rin ang sinapit ng Caracas. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
5: Maayos na natapos ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang joint drill sa West Philippine Sea. Nagmanman pero hindi naman daw ng gulo ang China sa kasagsagan ng mga aktibidad sa dagat. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
6: Sa kabila ng masamang panahon, matagumpay na nakumpleto ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang 16th na Maritime Cooperative Activity sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Bagamat may mga ilang aktibidad na kinailangang kanselahin, nagpatuloy pa rin ang joint exercises sa

0: loob ng 2 araw. Kabilang sa mga lumahok ang barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna, sakay ang AW-109 helicopter, mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at BRP Capones, at 2 US Coast Guard cutters. Sa kasagsagan ng joint drills, na-monitor ng Philippine Navy ang isang PLA Navy Jiangkai class frigate at 3 China Coast Guard vessels sa paligid ng exercise area sa West Philippine Sea. Sabado ng umaga, namataan na ang Chinese warship na tila nagmamanman sa mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos sa lugar. Linggo mag-aalas 10 ng umaga, muling nakita ang Chinese warship na tila bumubuntot sa likuran ng barko ng PCG. Sa kabila ng presensya ng China, sinabi ni Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna, hindi naman ito nag-radio challenge. Hindi rin ito nakaapekto sa nakatakdang maritime exercises.
1: Lagi nating nadidetect yan si FFG-555. Siya yung parating sumusunsadi dito tuwing bag-patong tayo dito. Hindi naman sila naka-counter sa exercise natin kasi medyo malalim siya. So, ang challenge pa nila tayo ni dinakarapat-dapat. Tayo na dapat mag-challenge sa kanila.
0: Una nang sinabi ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, na mas paiigtingin pa ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc, lalo pa nang madiskubre ang floating devices ng China sa lugar. Dagdag ng AFP, layunin ng joint drills na ito na ipakita ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa para maisulong ang maritime security, regional stability at rules-based order. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
2: Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang DFA matapos atakihin ng mga missile at drone ng Iran ang 2 commercial vessels sa Strait of Hormuz. May sakay ang mga ito ng mahigit 40 Pinoy seafarers. Wala namang nasugatan, pero nanawagan ang ahensya sa mga nag-aalitang bansa na pairalin ang diplomasya habang patuloy na binabantayan ang kaligtasan ng libu-libong Pilipino sa rehiyon. Nakahanda rin daw ang gobyerno na magbigay ng psychosocial support sa mga Pilipinong marino.
3: Harry Styles sparks concerns after briefly collapsing on stage. Sa viral videos, kita ang Grammy-winning musician doing his famous whale move where he spits water into the air. Napahiga later on ang singer who then appeared to be choking and coughing. After about 17 seconds, napatayo na si Harry and waved goodbye to the crowd. Nangyari ito during the latest show in his 12-night residency sa Wembley Stadium. While fans expressed relief na okay si Harry, nagtataka ang ilan kung bakit tila walang tumulong agad sa kanya during the incident. Madonna is not a fan of artificial intelligence. Sa interview with Vogue Italia, the queen of pop claimed that relying on AI is the opposite of making art and taking risks. Dati anya, sama-samang nagtatrabaho ang mga artists from a very pure place, an experience that Madonna values daw a lot. Pero sa panahon umano ngayon, kailangan na raw isipin ang number of followers, streaming data, and algorithms to have a record deal. Ayon din kay Madonna, ito ang meaning ng lyrics niyang Don't Try to Distract Me with Numbers sa kanilang collab song ni Sabrina Carpenter na Bring Your Love. He's not just the king of pop, tila king of the box office na rin si Michael Jackson. Michael has become the highest-grossing biopic in history after grossing $977 million since ma-release noong April. Tinalo nito ang 2023 film ni Christopher Nolan na Oppenheimer, which hauled in $975 million globally. Michael chronicles the pop star's story journey from his Jackson 5 band to his global dominance. Inaasahan pang makakamit nito ang coveted $1 billion mark in earnings. Exclusive! Inarestong Chinese national na si Peter Zhuang, may backer umano na ultra-bilyonaryo. At SB19, tinalo ang Blackpink at BTS sa prestigious award show sa Brazil. Susunod yan sa Agenda.

0: only on Billionaire News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Orense, mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, mabagal naman ang southbound lane. Bago pa man maaresto at mapasailalim sa imbestigasyon ng Chinese national na si Peter Zhuang, tila nakatatanggap na siya ng suporta mula sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang businessman at isa sa mga pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mismong si ultra-bilyonaryo at Oishi President Carlos Chan ang nag-endorso ng Philippine passport application ng naaresto na Chinese national na si Peter Zhuang noong 2017. Inaresto ng mga otoridad si Zhuang noong March 30. Nasabat sa kanya ang ilang fraudulently acquired documents kung saan ipinapakilala siya bilang Pinoy. Kabilang dito ang late registered birth certificate, driver's license at Philippine passport. Nakuha rin sa kanya ang isang ID na nagpapakitang naging consultant siya ng NBI noong 2018 at isang ID na nagpapakita namang nagtrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Director sa ilalim ng Office of the City Administrator ng Maynila noong 2023. Base sa kanyang Chinese passport, Kai Rong Shuan mula Fujian, China ang tunay na identidad ni Zhuang. Ayon sa kanyang 2017 Philippine passport application, dumaan si Zhuang sa courtesy lane. Kita sa gilid ng dokumento ang mga katagang Care of Carlos Chan. Sa remark section naman ito, nakatatak ang mga salitang Alan Peter S. Cayetano, Secretary of Foreign Affairs by Tito S. Ringgor. Ayon sa isang source na may mataas na katungkulan sa DFA, base sa dokumento, mismong si Chan umano ang naglapit ng request na ito sa isang mataas na opisyal ng ahensya. Kinuha namin ang panig ni Senator Cayetano na nagsilbing DFA Secretary noong panahong iyon. Ayon sa kanyang kampo, hindi na halos nakikita ng kalihim ang lahat ng courtesy lane passport applications. Kaya raw may mga nagtatatak ng approval on behalf of the secretary. Nagpadala rin kami ng mensahe kay Ringgor, pero wala pa itong tugon sa amin. Sa opisyal na pahayag ng DFA, kinumpirma ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na dumaan si Zhuang sa courtesy lane, pero hindi raw sila makapagbibigay ng iba pang impormasyon kaugnay nito for confidentiality purposes.
3: Una nang sinabi ng BI na isang high-profile case si Zhuang dahil umano sa lawak ng mga koneksyon nito. Ayon din sa mga intelligence documents na nakuha ng BNC, isa umanong senior operative ng United Front Work Department si Zhuang. Ito ang departamento na responsable umano sa influence operations ng China sa ibang mga bansa ayon sa international media reports.
4: Hindi natin masabi kung ano yung eksakto niyang kadahilanan, pero maaring maraming posibleng or may mga posibilidad kung bakit ang ilang dayuhan ay nagpupumilit na gumamit ng Philippine identity. It could be for business.

at Adam Sandler. Death toll sa heatwave sa France, lagpas 1,000 na. At Supergirl, nag-flop sa box office. Susunod yan sa agenda.

0: Our guest is someone who has built her own space in the digital world through beauty, lifestyle, and authentic storytelling. Let's get to know Janina Vella.
1: Welcome to the family.
2: Every time somebody talks to me about it, they're like, wow, Janina, like, I knew that you were going to end up in the news. And I'm passionate about current affairs, and I want to have a say in Philippine development.
1: I'm able to get
2: the information out to the public, and that's a role that I will not take for granted.
1: Wow.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Hindi lamang mga bata ang biktima ng bullying, kundi maging mga matatanda. Paano nga ba haharapin ang ganitong uri ng pagsubok at saan maaaring humingi ng saklolo? Alamin natin sa agenda report ni Pierre Pastor.
4: Matanda na. In fact, professional na makaranas ng pambubuli si Ellen Perez. Ito ay dahil nauubos ang kanyang buhok dahil sa sakit na alopecia areata.
5: Because I host events as well, doon na naman sinasabi ng mga client ko, may gagawin ka ba sa ulo mo or may ilalagay ka ba dyan? Pwede bang ganito, ganyan? They feel na parang hindi ganun ka-professional if I'll be in front of their guests and say may kalbo ko, may poknot ako, or may kita yung bunbunan ko, doon na nagkaroon ng epekto sa akin na I start doubting myself.
4: Hindi daw niya naranasan ito nung bata siya dahil lagi siyang ina-assure ng kanyang pamilya na mahalaga siya at ang kanyang sakit does not define her.
5: My father is very supportive. He is also bald and parang feeling ko, ay, okay lang, may kakampi ako. And they assure you and validate you na, uy, okay lang yan. Walang problema dyan. Huwag mo intindihin yan.
4: Kaya naman nang maging life coach si Ellen, lagi niya ipinapayo sa mga magulang ang pagbibigay ng affirmation, validation, at positive reinforcement sa mga anak. Para kung anuman ang marinig o maranasan sa paligid, makararamdam naman sila ng security sa loob ng tahanan. Payo ni Coach Ellen, humingi ng tulong kapag nabubuli, maaring sa mga guro o guidance counselor sa eskwelahan at iba pang pinagkakatiwala ang nakatatanda o sa Human Resource Department kung sa trabaho nangyayari ang bullying. Ayon sa mga eksperto, nabubuli ka na kapag hindi ka na komportable sa ginagawa o sinasabi ng isang tao sa iyo. Naglabas din ng hotlines ang Health Department at PNP kung saan maaring humingi ng tulong kapag nakararanas ng pambubuli. Tumawag sa National Emergency Hotline na 911 o sa PNP 117. Pwede rin sa mga numero ni Aling Police na 0919-777-7377 o 0966-725-5961. At sa PNP Women and Children Protection Center sa 8532-6690 o sa Makabata Helpline 1383. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Pinapaban na ang social media para sa mga below 13 years old. Ito ang layo ng House Bill number 9965 na inihain ni na Speaker Boji D at Majority Leader Sandro Marcos sa ilalim ng panukalang Children's Social Media Safety Act.

0: i-require ang mga platform na magpatupad ng epektibong age verification system. Para naman sa mga 13 to 18 years old, papayagan lang daw ang social media kung may verifiable parental o guardian consent at active supervision. Aatasan din ng DICT at DepEd na isama sa K-12 curriculum ang digital literacy. Git ni Speaker D, hindi nila ipinagkakait sa kabataan ang teknolohiya. Pinatitibay lang daw nila ang proteksyon para sa mga bata.
1: Higit 1,000 katao na ang nasawi sa France dahil sa matinding heat wave na tumatama sa Europa. Sumiklab naman ang debate kung dapat bang magpakabit ng air conditioning sa mga bahay. Git ng ilan, ito'y makakatulong sa mga matatanda at mga vulnerable. Pero babala ng iba, lalo lang itong magpapainit at magpapabigat sa supply ng kuryente. Sa kabila nito, halos maubos na ang mga aircon at ventilador sa mga tindahan.
2: My apartment is top floor, south facing, so it's really, really, really hot in there. And after the last heat wave, I was able to get my hands on an air conditioner. So it's been a lot better, manageable.
1: Update naman tayo sa sarili nating lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison?
3: Purina, isang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility noong Sabado at patuloy ang paglapit sa ating kalupaan. Huling namataan po ang LPA, 165 kilometers na lamang sa silangan, hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansa na maging mahinang bagyo ito o tropical depression sa susunod na 24 oras or ngayong Lunes ng gabi hanggang bukas. Habang binabagtas po itong Summer Island at Bicol Mimaropa area. The moment na maging bagyo ang LPA, papangalanan po ito na Henry o yung magiging pang-8 bagyo na for 2026 at actually pang-4 na po ito for the month of June. The weather sa sandali po na maging bagyo, agad-agad na tayo magtataas ng babala sa hangin or wind signal number 1 sa mga daraan ng lugar. Gayunpaman, maging bagyo man ito o hindi, magiging maulan pa rin po sa bansa sa susunod na 2 araw, lalo na dito sa may Southern Luzon at Visayas, hanggang mag-emerge dito sa may West Philippine Sea ang potential na bagyo sa araw ng Miyerkules. Speaking of ulan, posible po ang 50 to 100 millimeters na ulan hanggang bukas dito po sa may Albay, Sorsogon at Masbate, gayon din sa may Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Samar Island, gayon din sa may Biliran at Leyte dahil mismo sa low pressure area. Ang ganito karaming ulan, posible po magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit sa mga ilog at posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Kaya ka-weather, make sure po na-coordinated tayo sa ating mga local government units for possible rescue or evacuation. Sa weather forecast ng PAGASA, araw ng Martes at last day of June bukas, sa Luzon magbaon na po ng payong kung lalabas ng bahay dahil umaga pa lamang, aasa na po yung moderate to heavy ng mga pag-ulan dahil sa LPA, dito po sa may silangang parte po ng Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Bulacan, buong Calabarzon at halos buong Mimaropa except sa may Southern Palawan at buong Bicol Region. Habang makulimlim na ang panahon, dito po sa Metro Manila bukas pa lamang ng umaga at natitirang bahagi ng Central Luzon, sasamahan din po ng mahinang ulan, durot na rin ng LPA. Pagsapit naman ng hapon, buong Luzon na ang magiging maulap at sasamahan pa ng thunderstorms at malalakas na ulan hanggang gabi, lalo na po dito sa may Central Luzon, gayon na sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Kaya ka-weather, payo po ng PAGASA, magbaon po ng payong at kapote kung lalabas ng bahay at make sure na mag-antabay po tayo sa mga possible heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao, unlike sa Luzon, sa Martes ng umaga, may aasahan pong light at moderate na ulan dito po sa halos buong Panay Island, Northern Negros, Northern Cebu at dito rin sa may Samar Provinces, Biliran at Northern Leyte dahil din sa LPA. Habang medyo makulimlim lang ang panahon dito sa may natitirang bahagi ng Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Simula naman alas 2 ng hapon hanggang gabi, maraming lugar na dito sa may Visayas at Mindanao ang magiging maulap din po kung saan lalakas pa ang mga pag-ulan sa may Western Visayas at Negros Occidental at posible lamang yung mga pulupulong ulan at sa thunderstorms sa natitirang bahagi pa po ng Visayas at buong Mindanao. Kaya sa mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao na hindi naman direktang maaapektuhan ng LPA, mainam pa rin po na magbaon ng payong. At yan muna napapanong balita ngayong huling Lunes ng Hunyo. Ako po ang iyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Nagpasiklab ang mga Pinoy Sambo athletes sa 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos magtapos sa 5th pwesto sa higit 20 bansang lumahok. Bit-bit nila ang 15 medalya mula sa kompetisyong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
4: Nanguna sa Golden Run ng Pilipinas si World No. 1 Aislinn Yap na muling pinatunayan kung bakit siya ang isa sa pinakamahusay sa mundo. Matapos ang isang mahigpit na laban, na ipagtanggol niya ang kanyang women's minus 80 kilogram combat sambo title nang talunin ang 5-time national champion ng Kazakhstan na si Zamzagul Faizolanova. Isang critical na takedown sa kalagitnaan ng laban ang nagbigay ng lamang kay Yap. Kahit naghain pa ng protesta ang panig ng Kazakhstan, pinanindigan ng mga opisyal ang desisyon matapos ang video review, kaya tuloy ang title defense niya. Siya ang nagkumpleto sa 3 gintong medalya ng Pilipinas, kasunod ng mga panalo ni Jomari Torres at Princess Cortez. Si Torres na World No. 7 ay nagpakita ng isa sa pinakamabilis na finish sa buong torneo matapos ma-knock out si Zaidra Paiz ng Kazakhstan ilang segundo pa lamang mula sa pagsisimula ng Women's 50 kg Combat Sambo Final sa pamamagitan ng isang malinis na right roundhouse kick sa ulo. Wala namang iniwang pagdududa si Cortez nang dominahin si Mervet Verdinakova ng Kazakhstan para sa ginto sa Women's 59 kg Combat Sambo. Pero hindi riyan nagtapos ang medal haul ng Pilipinas. Nasungkit ni Sydney C. Tangkotian ang silver sa Women's Plus 80 kg Combat Sambo. Nagdagdag din ng pila ang national team newcomer na si Jasmine Ching sa Women's Minus 54 kg Sports Sambo event. Nakapag-uwi rin si Godwin Langbaya ng bronze sa Men's Minus 64 kg Combat Division. Sa huli, 3 ginto, 3 pilak at 9 na tanso ang naiuwi ng Pilipinas mula sa Youth, Junior at Adult Division. Mas maganda ito kumpara sa 2 gintong nakuha noong nakaraang taon. Isang historic finish ito para sa host nation at isa ring malaking mensahe na kaya ng makipagsabayan ng mga Pinoy Sambo athletes sa pinakamahusay sa Asia at Oceania. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
5: A disappointing debut for DC's latest film. Supergirl earned only $38 million sa opening weekend nito, much lower than the forecast of at least $50 million. Una nang naiulat na ang estimated budget ng pelikula ay nasa $170 million. Supergirl is the follow-up to last year's Superman and centers on the Man of Steel's cousin, played by Millie Alcock. Bida rin rito ang Filipino-British rising star na si Eve Ridley bilang ang fearless rebel na si Ruthai. The Princess of Wales secretly shows off her mountain climbing skills for a very special campaign. Nitong weekend, kumasa si Princess Kate sa Three Peaks Challenge kung saan kailangan akyatin ang pinakamatataas na bundok sa England, Scotland at Wales. And yes, na-conquer niya ang mga ito within 24 hours. The event aims to raise funds for the hospital where Kate herself was treated for cancer. 2024, nang ni-reveal that Kate was being treated for an undisclosed form of cancer. She was in remission at the start of 2025.
6: Ikaw ba bilang tatay, agree ka sa social media ban?
7: Oo.
6: Sa mga bata? Mm. Ako din.
7: Yes.
8: Me also. Ako
6: ikaw
8: din,
6: yes. Right? Oo. For your baby. Wait till they grow
8: my
6: up.
8: My gosh.
6: Oo. Kasi hindi madali, ha? Mm. Because pwede mo silang idisiplina sa bahay, pero pagdating sa bahay ng classmate nila o ng pinsa nila, ayun na.
7: Makikigamit na sila.
6: That's kuminsan
8: true.
6: Pa yung mga yaya, di ba? Yung mga caregiver for the kids. Yan. You know, pagka nakukulitan na sila, ayan, free for all na yung paggamit ng gadget.
8: I think Australia is doing a very good job implementing that social media ban under 16. Sana magawa din natin yun dito.
6: Oo nga, sana magawa dito.
7: So may bagong proposal, sina Speaker D and House Majority Leader Sandro Marcos. Under 13 naman. Under social media ban.
6: Okay.
8: Parang bata pa rin yung 13 eh.
6: Oo.
7: Under 13.
6: Sa bagay. Pero ito ang napansin ko with my 7-year-olds. dahil napakahigpit ng aking husband, eh, talagang takot sila, right? So, walang gadget ng isang buong linggo. You know what they ended up doing? They started imagining, you know, having imaginary friends like we used to do.
8: That's cool.
6: I taught them how to play Monopoly. Pagkatapos, nagdo-drawing sila, gumagawa sila ng Lego. So talagang nagiging parang normal yung kanilang childhood.
7: Mas maganda pa rin talaga yung mga good old days. May mga street games, di ba? Tumbang preso, taguan.
6: Correct.
8: Yung payo din ng pediatrician ng mga anak ko, sabi niya, dapat sanayin daw sila sa mga low stimulation activities and games kasi doon daw talaga naglilitaw yung mga imagination nila.
6: Right.
8: As what you said, of course, they also practice patience, ganun. Mm-hmm.
6: Oo, tama. So sana mangyari. Sino ba ang mga champion yan sa Congress at saka sa Senado?
7: Sa Senado, nandyan sina Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Irvin Tulfo also among those proponents.
6: Right. Well, sana po sa kabutihan ng buong planeta, hindi lang sa Pilipinas, dapat yan sa lahat, ano?
7: Para sa kabutihan ng ating mga mata.
6: Sa ating mga mata and for humanity in general.
7: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
8: Ako naman si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
6: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nagsokos, karam niyo showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Avalos Torture. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?
7: Sa nangyayaring mga karahasan sa eskwelahan, age of criminal liability, ibabababa? Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta, may problema nga ba sa confirmation ng limang general? Senator Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano, kakasuhan kasama ang mga maleta boys ni dating Senator Trillanes. At pre-trial conference ng impeachment ni VP Sara, natapos na. Papunta na ba tayo sa exciting part? Yan ang mga usapang dapat mong salihan!
8: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks! At narito ang ating mga makakatalk! Veteran journalist fact-checker Mamichu Manichu Villanueva! Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondok! At ang resident political expert na hindi naubusan ng opinion, Jess Falsis! With our special guest, Medal of Valor awardee, retired Colonel Ariel Quirubin.
9: Nagsimula ang pasukan ng ating mga anak sa eskwela, pero ang tanong ng mga magulang na gaya ko, safe ba ang ating mga anak pagpasok sa eskwela? Pag-usapan natin po yan at siyempre ang mainit na usaping politika. Kasama po natin ngayon sa gabi nito ay si retired Colonel Ariel Quirubin.
10: Yeah, magandang gabi sa inyong lahat.
11: Welcome to the show, Colonel.
9: Ang unang tanong ko kay Colonel, bakit Colonel, alam ko pa ikaw nag-retire, magiging general ka. Bakit dapat tawagan ka namin general?
10: Actually, yung pension ko po, retired Brigadier General.
9: Yes.
10: Yan ang pension ko.
9: Yeah, automatic yan.
10: Kaya lang po kasi, nung nag-retire po ako, wala akong pabaon. Kaya mas gusto ko na Colonel yung itawag lang sa akin kasi wala po akong noon eh.
12: What do you mean by pabaon, Colonel?
10: Hindi, kasi yun ang practice nung araw. Pagka nag-retire ka, meron kang binibigay sa'yo na...
9: Na extra.
12: Sino nagbibigay?
10: Well, kasi nung time na yan, di ba, masyadong prevalent pa yung corruption sa armed forces. No?
9: Okay, kaya naging... No, diba, naging AFP, reform the AFP. Si Colonel Quirubin, ang mga sinasabi noon na military rebels noon.
10: Yes.
12: Anti-corruption.
9: Anti-corruption. Yes. He has been waging the anti-corruption in the AFP. Pero ngayon, medyo habang tumatanda, siyempre nagiging statement na si Colonel. Hindi na siya ngayon, military rebels. Anyway, sa una po nating pag-uusapan ngayon sana, gusto ko po malaman ang inyong political stance ngayon. Kayo tumakbo noong May 2025 Senate elections. Mm-hmm. Saan party po kayo nung political party kayo tumakbo noon?
10: Nabigyan po tayo ng CONA, ng Nationalista Party. But I was
9: certificate in CONA. Certificate of
11: Nomination and acceptance.
10: So ngayon, hindi man tayo nasama sa admin slate kasi they limited lang sa mga major political parties tatlo.
9: Okay.
10: So pang-apat kasi ko eh.
9: Ah, okay. Nationalist.

0: So let's go with our headline number one.
1: Dalawang senador kinwestiyon ng kumpirmasyon ng limang general. Matapos itong matuloy kahit tumutol si Senator Marcoleta, humihingi naman ng klarifikasyon si Senator Aimee Marcos sa legalidad ng mga kaganapan. Pero for you, ang confirmation ng 5 generals, patok o putok?
0: Tamang-tama to kay, ano, kay Colonel, nakasagot agad, patok! Bakit po?
2: Dapat talaga naman makonfirm na rin yun, no?
0: Kasi mga generals.
2: Yeah, maalala ninyo na na-delay yung kanilang confirmation,
0: yes,
2: sa nangyari.
0: Opo.
2: So pati sila naapektuhan yung iba doon dahil sa nangyari sila eh. Dahil, di ba, meron kasing policy na dapat more than a year ka pa.
0: Opo.
2: Bago ka mag-retire.
0: Yes.
2: So dapat talaga na
0: nahabol yung period na yun.
2: Yes, dapat ma-confirm lang sila.
0: Oo, pero at the same time, meron din kayong nangyari ba yun sa panahon nyo noon?
2: Oh, wala naman nangyari yan. Kasi sa akin nga, hindi man ako nakapag-appear dyan dahil nasa Australia tayo.
0: Sa Colonel ka lang. I mean, Colonel, you went to the CA.
2: Yes. Nung na-promote ako ng Colonel kasi nasa Australia. Ano. So, madalit sabi, hindi ako nakarating doon sa confirmation.
0: But
2: I was confirmed.
0: Oo.
2: Mas maganda nga yung nangyari kasi hindi ka natanong eh.
0: Kasi under the Constitution, Colonel and above ang mga pass. Yes.
3: Hindi ka nag-isa.
0: Oo, nang yes. Siya. Yeah. Pero mga Medal of Valor naman, ano pang...
2: Alam mo, noon pa namin kinokontra nga yung sistema na ganyan.
0: Oo.
2: Kasi makikita mo, Lieutenant Colonel ka pala, naghahanap ka na ng padrino.
0: Oh.
2: So napopoliticized na.
0: Yeah.
2: Kaya
0: okay,
2: sabihin nila na
4: problema, constitutional.
2: Maging apolitical tayo. Ay, hindi nagkakatotoo na ganun dahil... Lieutenant Colonel ka pala, naghahanap ka na ng padrino.
0: Oh, yeah.
3: So baguhin sa susunod na konstitusyon.
2: Yes, yan ang gusto namin na mga military reforms ba?
0: Oo.
2: Na dapat ang subject lang nila for confirmation, yung mga position na mataas, mga 3-star, gano'n.
3: Generals.
0: Ah, okay. Akala ko sabihin mo three sa civilian lang.
2: No? 3-star up.
0: Alam ko sabihin mo, civilian na lang, huwag nyo sama military to depoliticize the military.
2: Ah, hindi naman din kasi ano yun eh. Eh, yung mga foreign service, di ba, kailangan dumanin.
0: Foreign service officers, up and about ambassadors.
2: Yes.
0: Sige. Attorney Jim, ikaw, patok o putok?
4: Kailangan ko pong gitnain ang sagot ko, no? Kasi sa isang banda, tama naman po yung sinasabi ni Jen na hindi naman nila kasalanan yung pagkakadelay sa kanilang appointments, no? Ang dami nangyari sa Senado. Pero sa kabilang banda, tama naman po yung sinasabi ng ating mga kaibigan na senador that in the law, kailangan talaga may 1 year or more remaining sa iyo before mandatory retirement. The bigger question na hindi pinag-uusapan so far, pero baka pag-usapan na is, are these revolving door appointments?
0: Bakit?
4: Kasi di ba, you have to remember, and again, teorya lang po ito ng isang karaniwang tao.
0: Okay.
4: Pag nag-appoint ka kasi ng isa na soon to retire, the next year, you get another chance to appoint again to preserve your influence in the departmental structure or in the AFP structure or
0: paano naman tataas ang rango yun kung i-stop mo yun? Di ba?
4: Hindi, ang sinasabi ko lang is this is a question na propounded to me by some friends, no, na is this, I'm not saying it is, but is it possibly a revolving door appointment?
0: Ako, I could have seen it.
3: President.
2: Sa akin na to, attorney, yes, hindi naman siguro kasi alam mo yung revolving door policy na ano, noon pa yan na ano.
4: Yes, yes.
2: Na ano, nag-professionalize ngayon ng armed forces, hindi na sila ganon.
4: Yeah. No, I'm bringing up
0: I'm bringing up
4: a public opinion that is just starting to bubble up.
0: Okay.
4: Magandang pag-usapan dahil baka yun yung dahilan kung bakit may tututol. Otherwise, bakit sila tututol kung meron lang namang ma-appoint na karapat-dapat namang ma-appoint? Except for the lack of the 1 year left in their tenure.
0: Let's ask Attorney Jess.
3: Baka lagdan din si Attorney Jamie.
0: Bakit?
3: Sabihin ko both patok and putok.
0: Pareho kayo.
3: Dito muna sa putok.
0: Oh.
3: Baka lagdan din si Attorney Jamie kasi sabihin ko tama naman si Senator Marcoleta. Baka lagdan din si Attorney Jamie.
0: Si Senator Aimee.
3: Ay, ayoko sa kanya, doon tayo kay Senator Marcoleta
0: na lang. Okay, okay.
3: Lawyer kasi si Senator Marcoleta.
0: Okay.
3: So legally, no, and hindi na ako lawyer.
0: Oh,
3: so hindi ko na masyado ipo-focus.
0: Okay.
3: Basta tama si Senator Marcoleta doon sa 1 year. So hindi ko na ipo-focus. Doon ako sa patok.
0: Kasi
3: nga, force majeure, na parang hindi naman kasalanan ng 5 generals na hindi sila na-appoint kasi, syempre, nagkagulo yung ating 24 or 22 senators. So, sa akin, okay yung parang...

0: mercy or grace na binigay ng Senado to confirm them, ang question na lang ay may mag-question ba sa appointment?
1: Yeah.
0: Meron bang general or senador magpa-file sa SC? I don't think it will be popular or appealing for them to question na mali yung confirmation.
1: So, si Senator Amy nga, nag-question sa Civil Service Commission.
0: Magpa-file ba siya sa Supreme Court? Eh, sa Civil Service Commission lang naman yun eh.
1: Ang first step lang yun.
0: Ang importanteng question kasi yung to declare it unconstitutional or void yun sa Supreme Court. Yun talaga yung magagalit yung mga generals. Is Senator Amy Marcos willing to do that?
1: So, obviously, hindi. Kasi nag-civil service muna siya.
0: Malay ko ba? Kung matapang talaga si Senator Amy.
1: Or pero, she's exhausting all available remedies.
2: Pero, Mami Chu, wala sanang magalit sa akin kasi I'm all for the confirmation ng mga deserving na tao. Kaso, parang we're entering into an age where certain laws are parang discretionary kung susundin natin or hindi. Kasi ang linaw po ng batas. I think what they should do is, so, alam mo, lahat naman tayo kapag may batas na talagang tinamaan tayo, minalas tayo, we suffer the consequences, okay, no? Pero ayoko naman po mangyari yun dun sa mga general.
1: Tanong natin sa general mismo, ano po ang feeling, yung moral ng AFP kung sa ganitong situation po?
3: Oh, well, of course, pagka hindi mo kinonfirm yun, hindi maapektuhan talaga yung moral din ng mga ibang mga generals na up for confirmation. Kasi, ano to eh, yan yung proseso na sinusunod nila. Dapat ma-confirm sila.
1: Para
3: otherwise, i-retire sila na hindi nila nakuha yung rangko na yon.
0: Although, okay, Mami Chu, para lang magbigyan ng perspective yung sa legal, no? Although suspended ako, I have to say talaga, meron kasing concept ng court of equity. So baka yun yung ini-invoke ng mga senador na may equity. So kung dumating man yan sa Supreme Court, hindi din ako sure na unanimous ang Supreme Court.
2: Correct.
0: Na invalid yung appointment. Baka yung ibang justices will say based on equitable circumstances, valid.
1: Okay, on that note, let's move on to headline number 2.
4: Headline number 2. Ex-Senator Trillanes kakasuhan ng 18 ex-Marines. Kasama pa sa kaso ng Maleta Boys sina Senator Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano. Ang mga kaso na isasampa ni Trillanes, patok o putok?
1: Gigil na gigil akong tanongin ito kay Colonel. Patok ba to o putok?
3: Patok.
1: Bakit po?
3: Well, sa akin kasi, no, di ba maalala ninyo when I came out anong initially, nung lumabas si Orly Gotesa.
0: Sabi ko,
3: Orly Regala Gotesa, you made me proud as a Marine.
1: Marines.
3: Yes. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Pero nung lumabas sila, four and a half months later. And ang ano dito kasi, sabi ko nga, sana kung mainit-init pa noon, dahil lahat naman tayo, we were all in search of the truth.
2: Still. Diba?
3: Lahat, hanggang ngayon. Yung totoo. Kung yun sana ang ginawa nila nung una pa lang na i-finile nila yung complaint affidavit nila, sabihin na natin na ay allegedly adulterated na. So ngayon, dumaan sila sa maraming press conferences. Napansin din natin na pabago-bago yung mga testimony nila. Di ako mismo na nanunood, at first nga sabi ko, I really wanted to give them the benefit of the doubt. Pero nung nangyayari na yan babago-bago, may dagdag, may bawas, maganon. Tapos marami na sila naakusahan na pwede naman nilang i-file na yon sa korte. Diba?
1: So talaga, you agree with Senator Trillanes filing them?
3: It is his right. Karapatan niya yon na mag-file ng kaso. Di ba lang yung korte na mag-determine ba kung are these people na nagmalign sa pangalan niya, are they liable? Oh, yeah. No? Di ba?
1: Opo. Attorney Jimmy, alam po yung paborito mo, patok o putok?
2: Alam niyo, magugulat kayo. Ako, ang sagot ko ay patok.
0: Wow!
2: Mabuti, okay, nag-file ng case si Sentry. Dahil po, at least, dadaan na sa tamang proseso kung meron bang katotohanan yung sinasabi ng mga akusasyon sa kanya. Bakit po? Kasi po, these surcharges brought against him, accusations, nung siya ay public officer, I think, more or less, no? And kapag public officer ka, in Vasquez versus CA, sinabi, proof of the truth is a defense. No? Sa normal pong libel kasi, sa normal libel, proof of the truth is not a defense, no? Malis lang ang importante. Pero pag public officer like Sentry, pag napatunayang totoo yung sinasabi against him, it is a defense. Which means, lilitisin po sa korte kung totoo yung sinasabi against him.
1: Pero let me correct you. Senator Trillanes is no longer a senator.
2: Yes, but before nga, some of the allegations were brought against him, yung mga sinasabi.
1: Yung sa ICC, he was talking about yung sa maleta, yes, na pambayad maleta sa ICC. Yes, yung maleta
2: na may $2 million.
3: Yeah, hindi na siya noon.
2: Hindi na in his capacity as a senator. In any case, susuriin pa rin yung proof of the truth dyan.
0: And he's still a public figure.
2: And he's still a public figure. Yeah. Oo. So, I'm not sure what the case says about that. No? Pero, palagay ko, dadaan na finally sa pagsusuri yung mga akusasyon laban sa kanya. Okay. So, patok.
1: Attorney Jess.
0: Ako din, patok. Siyempre, dahil sabi ng 18 Marines or 18 bodyguards, dinala daw nila yung maleta or yung pera sa Magdalo HQ nung isang beses. And then the other instance, sinabi naman nila sa bahay mismo ni Senator Trillanes. So, like Attorney Jimmy, kung totoo yon, mapapatunayan yon na totoo or mali. So, yun yung sinasabi ni Senator Trillanes na libelous because, una, mali-mali, and then the fact na they're insinuating something wrong with being given money or the fact that he was given money at all, may insinuation. I don't know, corruption or what. Yun yung pinapalabas ng 18 Marines sa side ni Senator Trillanes. Pero kalimutan na muna natin yung 18 Marines kasi may bagong element dito sa case eh.
1: Ano?
0: Kinasuhan din si Alan Peter Cayetano at si Senator Marcoleta. So, syempre, patok na patok na patok na patok na patok sa akin yun.
1: Kasi hindi siya covered ng parliamentary immunity.
0: Kasi nga, rogue, blue ribbon hearing, di umano.
1: Wala sa parliamentary immunity.
0: So, matetest din yun.
2: Yun, matetest din yun.
0: Legal theories ni Senator Trillanes. At alam mo, si Senator Trillanes, file yan ng file. Alam mo, ang hindi nalalaman ng mga iba, like si Congressman Toby Tiangco, when he filed a case against me, you will have to appear in court. Mag-witness ka, ma-hassle ka eh. You'll spend your time in court. Si Senator Trillanes, walang pakian. Willing yan mag-testify in court.
1: He has all the time.
0: Yes, pati yung 18 Marines. Si Senator Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano, they will have to appear
1: sila
0: in court kapag naniwala yung DOJ na may libel, kapag naniwala kay Trillanes. No? So, happy ako kasi bardagulan yan legally.
1: Pero mas ayoko na yung maleta eh. Mas interesado ko sa human interest kay Colonel Kirubin eh. Kasi kasama mo doon si Senator Trillanes, si Danny Lim, and sa as military rebels. Ano ba, nagkahiwalay-hiwalay na kayo, sir?
3: Mm. Well, hindi naman din, no? Kasi I'm still very consistent military reformist. No? Mm. Wala nang bago sa akin. Kasama pa rin natin yan. In fact, sa mga bata nga, sa Magdalo, no? Every time na maimbita tayo, na natutuwa lang ako kasi God-centered sila, family-oriented. Bibihira yun na makita mo na bago sila magdadasal, tapos yung pamilya na andon. Doon ako tuwan-tuwa na ito mga to, very idealistic. No?
1: Pero po, sa inyong point of view, magkakaroon ba ng sa Marcos administration ng gayong military rebels, rebellion?
3: Again, ito yan. No? Every time I talk nga sa mga junior officers na yan, I never talk to my son, I never talk to senior officers. No?
1: Oh, by the way, ang anak ni Colonel Kirubin works as a major in the Presidential Security Command.
0: Wow.
1: He got an award today. Sabi mo naman, sir, kung sino yung anak
3: mo. Well, congratulations. No? Jami, you really may, you're the source of pride sa family. So keep it up.
1: So hindi walang danger si President Marcos na makudeta rin ng military?
3: Well, sabi ko nga, yung bata kasi, wala akong pinapakialaman sa kanila, sa mga anak ko kung anong gusto nila. Going back to yung sinasabi ninyo, every time I talk to junior officers, no, with the rank of lieutenant captains, sabi nila, sir, is it worth taking the risk? Meaning, kasi marami nag-agitate. So, sabi nga nila, every time we see you on TV, the subtle message is, you have learned your lesson. Well, true enough. Well, I reached my age, hindi pa ako matututo, di ba?
1: O, ilang taon na ba kayo, sir, if we may ask?
3: 70 pa lang naman, 70.
1: sir, Philippine Military Academy, class 1979.
3: Yes.
1: Marami silang mga mista dyan ngayon. Ano ang sentiments mo naman sa nagtatagong Senator Ronald Bato de la Rosa na PMA-er din?
3: Well, ganito yan eh. Kasi nagtago rin tayo, no?
1: Yes, that's
3: yeah, remember, right. Remember, I lived the life of a fugitive.
1: Yeah.
3: So my reward at that time, from 300, tinaas nila na 500,000.
1: Ang alin?
2: Ang reward.
3: Yung reward.
0: Ang baba! Ang baba naman!
2: Yung nakinilong panahon namin.
3: Mababa nun, ngayon, million na yun dapat, di ba? So, well, parang walang pinag-iba yan. Nung panahon namin, para ka rin nakakulong eh.
1: Okay.
3: Pero ang diferensya lang, walang cellphone noon.
1: Military stockade, you mean? Nakakulong kayo?
2: No, he means wala rin siyang liberty of movement kasi nagtatago siya in a space.
3: Oh. Madalit sabi, ang sinasabi ko nga eh, kay Bato, nakakulong din naman yan. Malaki lang nga yung kulungan niya.
0: Grabe!
1: Umiiba ng tips sa'yo kung paano magtago na hindi mahuhuli?
3: Huwag ka masyado gumamit ng cellphone.
1: Kasi yung panahon nila ng Motorola lang eh. Hindi digital, hindi analog. Hindi na matatriangulate.
3: Pero ngayon eh.
2: Pero do you feel any sympathy or empathy for Senator Bato dahil nagkapareho kayo ng sitwasyon?
3: Kaibigan ko yan eh. Alam mo, may mga pinagsamahan din kami. Kasama ko yan sa mga shooting competition, junior officer pa yan, dumadalaw kami sa Davao eh.
1: Okay.
3: So, on that note, ano naman siya.
1: Let's go to headline number 3.
4: Headline number 3. Impeachment pre-trial conference ni VP Sara natapos na. Mga witness at mga ebidensya na pag-usapan na. Papunta na tayo sa exciting part. Ang pagtatapos ng pre-trial conference. Patok o putok?
1: Let's ask first Colonel Crubin if you are watching the impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po sa inyo? Patok o putok?
3: Pwede bang ano?
1: Middle.
2: Ginagawa natin yan.
3: Well, ano naman din, no? Naandyan na kasi. Kumbaga sa, excited nga ako na manood yung para malaman din natin yung katotohanan. Kasi palagi yan ang ang basihan natin. Eh. Dapat yung malaman natin yung totoo. Yung totoo na nangyayari.
1: So, at nangyari.
3: At nangyari, di ba? So inaantay ko, very excited ako na manunod ako nung
1: pero wala ka pang decision at whatsoever kung anong wala ka pang bias.
3: Wala kasi kahit na masama senador, 'di ba? Sabi nila dapat impartial sila eh. Kung magsalita tayo ng dito, di naging partial na rin tayo.
1: Okay. Diba? Attorney Jimmy, ex-senador.
2: Ex-senador na natalo.
0: Senador. Gabi ito, mga medyo, parang ang bakla. Ex-senador, ha?
1: Wannabe. Ay, ganun ba yun?
0: You know, using the language, di ba?
2: Okay. Well, sa lahat, mag-ingat din tayo sa pag-uusap nito kasi according to the rules, parang naglagay sila ng sub-judice rule, no? According to the rules.
1: Sila lang, applicable yun sa kanila, hindi sa atin.
2: Kasi pag lawyers, medyo nag-iingat din po
1: kami. Okay.
2: However, siyempre,
1: patok
2: in the sense na at least tapos na yung mga very clerical almost
1: pre-trial na.
2: So at least let's go to the meat of the discussion, no? This national discussion.
1: Yeah.
2: Kasi I'm very confident, and you all know my political leanings. I'm very confident that given an impartial tribunal, mapapakita naman na inosente ang ating Vice Presidente. However, excited ako na makita ng taong bayan at matest yung credibility ng witnesses, particularly yung si Ramil Madriaga. I'm excited dahil palagay ko po meron tayong mga matutuklasan dyan na in favor of the Vice President.
1: Let's ask Attorney Jess kung ano naman sentiment niya, patok o putok?
0: Last week, no, sa akin, patok ang pre-trial. Last week kasi, sabi ni Attorney Jimmy, delikado daw na nakita ko yung pre-trial brief. Wala na, nakita ko na eh. Di ba sabi ko last week, nandun si Mary Grace Platos. Proven correct. Ang galing talaga ng Tweety Bird ko. Ano nga si Mary Grace Platos, inamin na ngayon. Andun din si Ramil Madriaga, Sanny Trillanes, but not just sa prosecution. What I said last week, di ba, nandun din sila sa defense. Kaya nga may issue yung prosecution at defense sa media. Nagsasalitaan sila about quote-unquote common witnesses or common documents. Kaya daw tumatagal yung pre-trial. Ayaw mag-common na marking or something, no? So, yun pa din ang aking curiosity. How will the defense handle a witness like Sanny Trillanes? Never mind Ramil Madriaga because I'll give to Attorney Jimmy. Baka magisa nila sa examination, no, ng defense. But I doubt si Sanny Trillanes, Melvin Matibag, Boyeng Remulla na nandun sa list of witnesses ng defense. I doubt na itong mga to ay hindi hostile witnesses na mapapabaliktad nila in their favor.
1: Tatanong ko itong dalawang lawyers, mag-simulation tayo. Kung kayo ang mga lawyers, si Attorney Jimmy sa kay BP Sara, ikaw kay sa House Prosecutor.
2: Balik na rin natin para mas masaya.
0: Sige!
1: Para ma-challenge

0: Bibisara ko.
1: O, bibisara ka. Ito si ano. Ano yung tatanong mo?
2: Kulong muna yan.
1: Kay Jess muna. As BP Sara lawyer, ano itatanong mo kay Grace Piatos?
0: Kung dumating si Mary Grace Piatos?
1: Oo.
0: Kung may dumating na Mary Grace Piatos?
1: Yes.
0: Ah, okay. Ang una kong papagawin ay siyempre, magpapa-executive session ako. Hindi
1: Why?
0: Ko siya ipapa... Kung lawyer ako ni VP Sara, ha? Hindi ko siya ipapa-publicity na public trial. Because exception dapat si Mary Grace Piatos.
1: Intelligence niya pala.
0: Because confidential agent siya. Ang galing kong lawyer, kahit na VP Sara ako, di ba? Senator Judge, I move for executive session because while you may have a right to know who Mary Grace Piatos is, the general public does not. Because it will... impair. Tingnan mo si General Kerubin. Umuoo. It will impair operational security ng ating AFPN at PNP. Malalaman yung confidential agent ko. Hindi pwede yun. Senator Judge lang dapat makaalam. Executive session.
1: Galing. Dapat hinahir ka ng BP Sara. Ikaw, Attorney Jimmy, for the House Prosecution.
2: Naku, napakasimple. Una sa lahat.
1: Ano tatanong kay Grace Piatos?
2: Hindi. Saan nyo ginamit yung pera, if received at all, no, yung money? Saan nyo ginamit? Is it according to the joint circular ng COA at saka ng DBM, etc.? Dahil meron namang listahan ng mga pwede niyang pagkagastusan. Pag
1: Grace...
2: lumabas pa lang ng konti doon, huli na siya.
1: Teka, si Grace Piatos hindi naman ano, government official eh. Ano,
2: yes, pero asset siya, pero kasi...
1: Bakit mo tatanong yung use of money?
2: Yun na nga, kasi yung pera na binibigay sa kanila, dapat nandun sa list limited purposes na nakalagay dun sa
0: uses.
2: Joint circular.
0: Oh.
2: May allowable uses.
1: Diba,
2: halimbawa, pwede yan sa rental ng safe house. Pero hindi yan pwede sa bumili ka ng safe house.
1: For
2: example, no?
0: Purchase of a tip. Purchase of a tip.
2: Ganyan.
0: Information. Pero hindi mo naminig yung ano ah, naintriga ko sa sinabi niya. Mahuli daw yan. Mahuli daw si BP Sara kapag wala daw sa allowable uses. Kita mo, binaliktad mo yung role namin.
2: Sinabi mo kasi, ako yung ano prosecution eh. Masakit sa dibdib ko, pero ginawa ko.
1: O, tatanong natin ang military man. Kasi intelligence man, sinabi na nga, anong yung... Siyang judge. Ano, Senator Judge, anong masasabi mo?
3: Alam ho ninyo kasi, nung panahon namin, yung intelligence fund na yung nakakarating sa amin eh.
0: Hindi nakakarating.
1: Sa sundalo.
3: Yeah, hindi nga nakakarating
1: You're
3: sa amin.
1: You're not allowed, diba? You're not allowed.
3: Kasi yung intelligence fund, hindi naman pwedeng i-audit yan.
1: Yes.
3: Yeah, so... nung panahon namin, yung intelligence fund, nasa taas lang. Darating sa amin yan, object class, office supply. So, pwede mo bang pambili ng information yung papel, di ba?
1: Oh.
3: O kaya, maraming gasolina, no? Hindi mo naman kayang ubusin lahat yun. So, ang nangyayari nun, kung baga sa procurement, may term sila na cash disbursement ceiling, ganyan. O may CDC rin, convert diesel to cash.
1: Oh.
3: Di ba?
2: Oh.
3: So, yun yung mga nun. Yung intelligence fund, hindi talaga nakarating sa amin.
0: So you were hampered by corruption?
3: Oh, yes.
0: Because a confidential fund that was supposed to buy confidential information, hindi nyo mabili.
3: Hindi,
0: kasi
3: nasa taas na yan.
0: Binibigay sa inyo as office supplies or diesel. CDC, ha? Yeah. May ko lang narinig yun.
2: A general question, Jen. Anong mas corrupt na panahon? Yung panahon nyo o yung ngayon?
3: Hindi, sa armed forces
2: marami
3: lang.
2: Siya kasi, hindi, sa armed forces.
3: Siyempre, I can say it with, kumbaga sa conviction.
2: Yes, yes.
3: Mas professional yung armed forces ngayon kaysa nung panahon namin.
2: So, the reforms have taken place.
3: Kaya, well, every time na umiikot nga ako, nagugulat ako kasi dalawang beses tayo nakulong eh. Ang feeling ko, marami kong atraso. Pero... sabi ng mga kausap ko, sir, salamat po ha. Kung hindi kayo nagrebelde noon, hindi tataas yung sweldo namin, yung benepisyo namin.
0: And hindi mag-improve
3: yung
0: professionalization ng AFP, etc.
1: Okay. Yeah. On that note, let's close the headline comments natin sa politaktakan natin sa putok. Let's now go to the barilan sa mga eskwelahan. Usapan natin yan sa politaktakan. Sa sandali lang po, mag-gagap lang kami.

0: Sustainability promotes growth. Growth that sustains all of us. This month, we raise awareness on our local environment, our home. Philippine Environment Month. Bilyonario News Channel.
1: You're still watching Politico Talks sa Bilyonario News Channel, sa Politico Talks Facebook page at sa Abante Online. Punta na tayo sa Politakpakan with Colonel Kirubin. At as bago tayo nag-up, nasabi ko yung baril ng sa eskwelahan. Wow naman, bakit meron mga baril itong mga batang to? Unfortunately, di ba, yung dalawang bata, yung revolver na naiwan ng security guard niyang lolo na hindi niya sinuli sa agency. Yung isang bata, 9mm na Glock. Kanyang tiyahin
2: Glock.
1: Na police woman na lawyer daw.
3: Recently lang, naging lawyer.
1: Kawawa. Colonel, what? Paday ko, meron ka rin mga baril dyan na isubi nung ikaw.
4: Well, sa akin kasi, tinago ko lahat yung mga baril ko para hindi maabot ng mga anak ko eh.
1: Marami yan ah, para kasi bato.
3: Saan ang tinatago? Saan ang tinatago?
4: Ano ako?
2: Gun cap, di ba?
4: Oh,
2: nasa batas naman yung
4: disusi na ano. Yung iba nga, pinamahan ako na rin eh, para wala na ako problema eh.
2: Nasa batas yan ha, yung gun cabinet. Dapat may gun cabinet.
4: Dapat talagang ano, yung mga gun handlers ba, maging responsable rin. Kasi hindi naman pwede na ilagay lang nila yan, tapos ano, kayang abutin ba, kayang kunin.
2: Pero what do you think of the minimum age of criminal responsibility?
1: Dapat ba? Masyado muna tayo doon.
4: Sa akin naman, ano, palagay ko, pwedeng ibabaan eh. Kasi sabi ko nga, kinikwento ko eh, yung age of discernment, would you believe, at grade 6 ako, nag-iinom na ako eh.
3: Wow!
1: Naniligarin mo na rin ako.
4: 12 years old.
3: Bakit tinabawang ka ng tatay mo, sir?
4: Hindi kasi, ano na kaya, nakakaintindi, masarap eh. Masarap manigarilyo,
1: di ba? Kasi may mga commercial TV noon, pa-allow pa sa tono, diba? Sa TV commercial
3: ng smoking. Iinap ka lang, sir, kasi yung iba yung ganto mo nang inom mo eh.
1: Teka muna.
2: Ikaw nung 12.
1: Babalik ko lang sa baril.
4: Pwede nga, no, yung age of discernment, no? Pwede, sabi ko nga.
1: Sorry. Kasi masyadong legal agad dito sa attorney. Balik tayo doon sa
2: nakalagay sa
1: baril. Kasi interesado ko.

0: na itong mga nagre-rebelde ng mga kapatid natin, they resort to that kasi pwede pa nilang gawing ano eh, human shield, mga bata, para hindi, siyempre ko ako kumare nag-ahabol sa kanila, makita mo bata, medyo mag-ano ka, mag-hesitate ka, di ba? But that is really true, no? Mga bata na, makikita mo yung mga lumalabas pa, may mga picture sila, may mga baril na ng mga bata. 11 years old, 12.
1: Maliit lang po na addendum, yung dapat po managot din po yung mga congressman, ano? In the sense na, yung mga 12 to 15 na sinabing dadalhin sa bahay pag-asa, hindi nila binadgetan. Someone should be talking about this dahil ang dami nating batas that become empty laws because of, again, a budget issue.
2: And mayor. Sorry, si hindi lang congressmen. Mayors. Yes. Because mayors on their own, may local budget sila sarili.
1: Meron naman silang capacity to earn. May autonomy na naman sila.
2: And I have to say, Attorney Jimmy, Mami Chu, Colonel Kevin, baka hindi nyo lang alam, si Senate President Win Gatchalian, ibida ko lang ang kalahati ng Winwi.
3: Okay.
2: Senate President Win Gatchalian and si DSWD Secretary Rex Gatchalian, they're against lowering the age. Why?
3: Why?
2: Because they fully executed Bahay Pag-asa and the Juvenile Justice Law.
3: Kasi mas yaman ang Valenzuela.
2: In Valenzuela. Hindi, mayaman din naman yung ibang cities. Ang problema nga namin ni Attorney Jimmy, full execution. It's just political will.
3: Yeah.
2: It's just political capital.
3: Ang Quezon City, ang Mandaluyong, ang San Juan. Ayun ang problema nga. May mayayamang LGU, may mahihirap. Pero ngayon daw, sa napakinggan ko sa debate ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Kiko Pangilinan, and Erwin Tulfo, walang pera, walang budget nga daw. At ang sa 17 agawin ni regions that we have, 7 lang yata ang meron. Sa region ka lang makakakita ng mga bahay pag-asa. Kasi nga walang pondo. Eh paano yung mga example ni Senator Erwin na ano, sa Palawan, kailangan dadalhin pa sa Mindoro.
2: Pero mga ako, Mami Chu, ang sagot ko dyan, ha, you guys might not know, share ko lang din, sa barangay, sa barangay Kagawad, yung budget namin, we are required to allocate 5% of the barangay's IRA, yung aming share ng taxes ng national, di ba? Yung share namin, 5% required sa BCPC. BCPC is for child protection.
3: Ano BCPC? Barangay?
2: Barangay Council for the Protection of Children.
3: Oh, very good.
2: So basta for child protection. So yung 5%, hindi lang sa amin yan, sa barangay. Pati City Hall and provincial government, they're required to allocate 5% to child protection. So dyan dapat nang gagaling yung funding for bahay pag-asa, etc. It really just requires political will and political capital to do the right thing.
3: Eto ha, hindi pera pag-usapan dito. Yung masyadong popular sa mga kabataan, yung online game.
1: Galit na galit ako dyan.
3: Si Colonel tumatawa eh. Parang may problema to sa mga...
0: lahat naman ng mga bata ngayon eh. Mapapansin mo, di ba? Masyado sila engrossed sa mga
3: online games. So, no?
0: Dapat ma-regulate din. Maano kasi... Dapat may batas ba na mag-re-regulate nito? Kasi hindi lang naman itong pagpapatay. Pati suicide, di ba? Yung mga bata, ini-encourage sila mag-suicide.
2: Correct.
0: So...
3: Anong age ng
2: social media tsaka video game ban sa minors?
3: Kasi sa UK, di
0: ba? Ano bang sasabihin natin sa minors din? Ano ganun din? Balik
3: diba
0: tayo ulit.
3: Di ba may mga bansa nag-set ng limit? 16 years old yata.
2: May iba. Australia.
0: So, UK. Kailangan may batas.
3: Ikaw, Attorney Jimmy, may balak bang mag-sponsor niya pag ikaw na-elect sa Senado?
1: Pwede actually. Pero pagdating po kasi sa mga games ng bata, hindi ako naniniwala sa demokrasya. No? Sa pagdating po sa mga bata, ha? Kasi po, unang-una, pinapasok po talaga ng, pardon the word, mga kababayan, demonyo po ang pumapasok dyan sa mga online games na yan. There are actually calls for terrorism, murder, suicide, and sexual acts, no? Na pinapasok sila, sa dami ng AI natin ngayon, pwedeng-pwede po i-regulate yan ng isang algorithm. But they're not using it because of some probably democratic reasons.
3: Ito, tatanong ko sa dalawang attorneys natin. Paano mo babalansehin ang karapatan ng batang nasasangkot sa krimen at ang karapatan ng mga biktima ng kanilang krimen? Attorney Jess.
2: Pero dagdag ko muna, Mami Chua, sa July 1, may hearing si Senator Risa Contineros tungkol sa...
3: Ayaw daw umatin ni Gory Box.
2: Gory Box, no? Ako personally, video games, I don't think yan yung pinaka... kailangang i-focus. But that is part of it, no? Ang mas kailangang i-focus is yung mga parang nag-grooming or yung nag-radicalize to Discord chat, yung mga chats. Yung mga kabataan natin, they're being really

0: fed with a lot of false perception or wrong
1: which is allowed by
0: information,
1: the game.
0: Which is facilitated by Gorbach. Yes. So, ang point ko, it's not just the game per se. So, baka kasi red herring yung game per se.
2: Yeah.
0: Ang kailangan din natin tingnan is how the game or the communication channels of the game is being exploited by incels or radical groups, etc. Yung balance naman, Mami Chu, syempre we all want justice for the victims, no? Ito naman sa mga kabataan na violent offenders, they should be held accountable indeed, but they are double victims. Victim na sila nung crime that they committed because they victimized someone else, but they're also victims of bad parenting, of a society that failed them kasi naabutan sila ng mga radical groups na niloloko sila, na pinapakain sila ng fake news, etc. So, the balance there should really be best interest of the child.
2: Okay. On that note, let's go to our favorite portion also, na POC You. Colonel, yung POC You namin is political quickies. It's just a short form of saying ano yung mga speculations o mga predictions mo mangyayari in the near future, next week, o kaya bukas sa ating political scene.
3: Well, nakikita pa rin naman natin, no? The same na, kasi Friday na ngayon.
1: Opo.
3: So, mainit pa rin yan. Dala-dala pa rin for next week yan.
1: Opo.
3: Halos parehas lang. Pero kung mapapansin ninyo, nag-die down na yung 18 na,
2: Marie, si
3: na, ano, na security. Kasi nag-file naman na sila ng mga individual complaint affidavit sa ombudsman. So,
2: at na-accusan, na-charge din sila sa iba-ibang ombudsman, libel.
3: Maraming pwede pa rin lumabas dyan, yung mga magpa-file ng mga cyber libel.
2: So, diluted na sila.
3: Yeah.
2: So, ano nakikita mong mangyayaring mas malaki?
3: So far, wala pa naman din. I don't foresee. Of course, may malaking rally on Sunday.
2: Yeah, nga pala, White Ribbon March. Ano po yun? Is that a national security concern?
3: Hindi naman. Kasi even yung mga nakikita ko na binababasa ko na gustong sumama doon.
2: Sasama ba kayo?
3: Nandun naman yung pangalan natin, nilagay nila. Pero pinag-aaralan pa rin natin.
2: Basta peaceful lang po, di ba?
3: Well, sa akin, basta't kasi may nakita rin ako na nagbabalak sumama doon. Ito yung may mga agenda eh. Kaya, di ba? Parang...
2: Iniwas kayo mga identify sa mga agenda nila.
3: Oo, tapos nilalagay pa naman nila yung pangalan nila na parang pre-promote nila, ina-advertise nila. So, okay. Sabi ko, sandali. May magkakakulay na naman ito. Ang hanap lang naman natin diyan is di ba? Yung rally na yan is we're looking yung accountability and transparency, no? May justice ba na asa nangyayari ngayon? Sa totoo lang, sabi ko, kung lahat ng mga nagsasabi na mga witnesses, na whistleblowers, kung nag-file ka agad sila ng kaso nung September pa o nung October na yan, di ang dami na nakulong ngayon. Di ba, sa totoo lang, yun ang hinahanap natin. Dapat maraming makulong.
2: Attorney Jimmy, ano mo? Poki mo?
4: Sige, ibang-iba. Ibang-iba yung prediction ko. Yung mga bagong release ng PGMN, si Franco Mabanta, tapos yung mga bagong tirades ni Mike against the Melvin Batibag, tingin ko iinit yun at magigising muli yung pangalan ni Martin Romualdez.
2: Okay. Attorney Jimmy, Jess.
0: Ako sana mali ako, Mami Chu, pero kasi di ba yung Tolosa High School, merong intelligence tip na na-prevent.
2: Yes.
0: And then may isa pa, parang very recent, kanina lang din na parang stabbing or may mga nakuwang baril, etc. So wala namang nangyaring shooting. Pero I think kasi merong there's a growing radicalization movement. So baka next week, sana wala. Sana magkamali ako. Sana ma-prevent. Pero baka madami pa itong mga bata na na-radicalize.
2: Kala ko sabihin sa July 6 ang impeachment trial.
0: Hindi, doon muna tayo sa Tacloban shooting. Baka madaming copycat.
2: Okay.
0: Copycat shootings.
2: Huwag naman, ayoko na ng copycat.
0: Sana nga mali ako.
2: Okay. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, sabi ng ating national hero, dahil si Dr. Rosersal. Pero ang pag-asa ng bayan, husang lumalaban. Lumalaki. Husang lumalaki. Inuhubog ito ng pamilya, paaralan, komunidad at pamahalaan. Ako po muli si Marichu Villanueva, ang kasama niyo at kasama natin si Attorney Jean Bondo, Attorney Jess Palsis, and Colonel General Ariel Kirubin. Sana po maimbitahan muli namin kayo. At sana po ay peaceful ang

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Res Bacang Peg, dating SC spokesperson Tidorte at tatlong iba pa, kabilang na rin sa private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Pero dalawa sa bagong dagdag, may conflict of interest daw.
1: School shooting na naman. Public high school sa Batangas nakatanggap ng banta ng karahasan. Klase ngayong Lunes, suspendido.
0: Mga cellphone, bawal na sa mga paaralan sa Dumanhog, Cebu. Update mula sa Pamahalaang Bayan, tutukan.
1: At Senador Dante Marcoleta, kakasuhan na ng plunder ng ombudsman.
0: Mas bumibigat pa ang puwersa ng House Prosecution Team isang linggo bago ang impeachment trial ni VP Sara. Madadagdagan pa ng apat na private prosecutor ang kanilang hanay para mas mapatibay daw ang kaso. Kilalanin sila sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Tila nagpares back ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa apat pang bagong private prosecutor. Isang linggo ito bago ang nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, at Attorney May Divinagracia. Pero ay giniit ng prosecution na hindi sila nagdagdag dahil nahihirapan silang labanan ang defense team ni VP Sara.
3: Hindi po talaga ibig sabihin ito na nahihirapan ang prosecution team. Mas maganda kung meron talagang tumutulong.
4: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. Sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng contractor, kailangan mo ng mga carpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, ay madali lang yun.
2: Una na rin sinabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi niya hahayaang lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Maliban sa kanila, may third batch pa ng bagong private prosecutor na ipakikilala ang prosekusyon. Wala naman daw may tuturing na conflict of interest kahit pa si Attorney Reynaldo Robles ay dating legal counsel ni former Senator Antonio Terlianis IV. Habang si Attorney May Divinagracia naman ay abogado ni late DPWH Yusek Catalina Cabral.
5: Hindi po ibig sabihin na nirepresent namin yung isang kliyente na nag-a-agree tayo sa lahat ng nasa isip o ginawa ng isang kliyente. No? Nandun po kami as advocates. Ito po yung trabaho namin. Siguro itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig para sa kinabukasan ng ating mga anak.
2: Itinalaga naman ang prosekusyon si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang bagong House Trial Spokesperson. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: At makakausap naman po natin ngayon ang bagong itinalagang Impeachment Trial Advisor at Spokesperson ng House Prosecution, si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Good evening, Kong. Welcome sa Politico Nightly.
6: Yeah. Good evening, Dexter. Good evening din, Wedge. And magandang gabi po sa ating mga kababayan.
0: Kung paano po yung naging pag-uusap ninyo sa prosekusyon kaugnay ng pagtatalaga po sa inyo bilang bagong spokesperson at

0: na loud and clear po ba ang
1: Dex, niya po? I'm sorry, can you I'm sorry, hindi ko napuputol ka.
0: Okay. Ang tanong po natin yung naging pag-uusap po ninyo with the prosecution kaugnay ng pagkakatalaga sa inyo bilang bagong spokes at advisor. Paano po yung naging pag-uusap?
1: Okay, alam mo kasi Dexter, medyo masalimuot ang proseso ng impeachment, no? Ito ay isang constitutional accountability mechanism, no? Na kung saan yung mga powerful, yung mga makapangyarihan sa ating gobyerno, merong sistema o proseso ng pananagutan kung sila ay gumawa ng mga kalabisan, no? Sa kanilang trabaho. Now, hindi naman siguro, it's not about yung numbers ng spokesman. No? It is about the delivery of the information, yung accurate information, timely information, at saka yung understandable, yung naiintindihan ng ating mga kababayan. Yun ang ating layunin kung kaya't kami ay nagdagdag ng maraming spokesperson dito. Isa rin sa pinupunto naming layunin, napakahirap po kasi na isang tao lang yung mag-explain, no? Ng ano ba itong constitutional process of impeachment? Ano ba yung, paano bang nililitis ito? No, ano ba yung kahalagaan ng paglilitis, ng trial? Ano ba yung paglatag ng ebidensya? Ito ba yung mahalaga sa kay Juan de la Cruz o sa ating mga kababayan? Dapat po maintindihan ng bawat Pilipino itong mekanismong ito na kung saan mabibigyan o merong pananagutan ng ating mga makapangyarihan sa bansa, no, na nagtatrabaho sa ating gobyerno. And that's exactly the objective of why meron po tayong team, no, ng spokesperson. Kumari nga sana mas magandang may papaliwanag namin in a different dialects, no? Yung kanya-kanya, meron taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao na magpapaliwanag nito. Nang sa ganun, kahit yung ating mga kababayang ordinaryong mamamayang Pilipino ay makakaintindi.
0: Aha. Pero kung kayo po ba ang magiging lead na spokesperson?
1: Mukhang I don't wanna call it lead, Dexter, no, basta kami naman po ay team, no, kami po ay nag-uusap, kami po ay ang aming gagawin na isa lamang po yung aming naratibo, no, isa lamang po yung aming

0: House. Meron na po tayong spokesperson, although it was not officially announced, no? Kung napapansin nyo, nung during ng time ng trial, yung mga issues na dapat maintindihan ng ating mga kababayan, eh meron pong congressman o congresswoman ang nagsasalita tungkol doon, no? Ito naman ay yung kung ano ang lumalabas doon sa hearing. Wala hong dagdag, wala hong bawas yan. Ika nga, ay walang fake news. Mm-hmm. Kaya talagang maganda ang naging resulta nito.
1: Oo. Kung kaninang alas 5:24, napadala na via email yung pre-trial order sa House Prosecution Panel. Natanggap nyo na po ba ito o napasadahan nyo na?
0: Well, hindi pa na, ako personally, hindi ko pa napapasadahan yan. Hindi ko pa na, but I understand, no? Kasi lumabas po sa media na meron na pong pre-trial order na pinirmahan at inilabas ang ating clerk of court na si Attorney Ray Bantug. And I'm sure, no, yan naman po ay in-expect din ng ating prosecution team. At yan ho, pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ngayon, Dexter.
1: Mm-hmm. Sir, ito may iba tayo. Doon sa issue naman ng green box o yung BIR box, may hirit kasi yung defense team na papayag sila na mabuksan pero sa isang executive session. Sa inyo po, sa prosecution, ano po ang inyong stand doon sa hiling na ito o doon sa statement na ito ng depensa?
0: Well, matibay ang paninindigan ng prosecution team o prosecution panel na ito po ay buksan. Nang sa ganun, makita po ng taong bayan. Wala po tayong tanatago dito. Mm-hmm. At sa aming palagay, ito ay isang manifestasyon, no, ng pagpapakita ng meron pong due process na kung saan may magkakaroon po ng pagkakataon na pasinungalingan, no, ng akusado yung mga ipinaparatang tungkol dyan sa box na yan. No?
1: Pero yung hirit nila, Kong, na sa executive session lang, dapat mabuksan?
0: Para sa amin, hindi siguro dapat. Dahil isa itong mabigat na paratang yan, dito na nakasulat o nakasaad dito sa isang artikulo, no, ng impeachment. Yung article, kung di ako nagkakamali, Articles of Impeachment number 3 ho yata yan, o 3, or number 2.
1: Number 2, no? Yes.
0: O number 2. And kailangan itong mga ebidensyang ito ay ipakita sa taong bayan. Dahil kasama po sa paghuhusga ang taong bayan dito, Dexter, no? Malinaw na ipinapakita natin na kapag tayo ay transparent sa mga proseso sa loob ng trial na ito, sa loob ng paglilitis na ito, malaking bagay ito para magkaroon ng konklusyon o opinion ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga senator judges. Ito ho ay pinapakita ang transparency. Pinapakita din po dito na meron pong due process na sinusunod. At siyempre, higit sa lahat, itong prosesong tinatawag nating impeachment ay isang accountability mekanismo, no, na nakasaad sa ating saligang batas na dapat po tuparin ng Senado at tuparin ng ating mga mambabata sa lower house.
1: Oo, sa bagay, tapos na rin ang pre-trial conference para magkaroon pa ng executive session dahil sa trial proper, batay dun sa rules, walang executive session.
0: That is correct. Oo, wala naman pong nakasaad doon na may executive session dahil lalong-lalo na kapag ebidensya ang pinag-uusapan, dapat siguro ilatag, ipakita, pag-aralan, evaluate, at saka magkaroon ng conclusion kung ano nga ba ang opinion ng membro ng Senado at yung siyempre ang ating mga kababayang nanonood.
1: Oo. Isang linggo na lang kung bago mag-umpisa itong trial proper. Yan po ay sa susunod na Lunes, July 6. Nahagilap na po ba ng prosekusyon si Mary Grace Piatos?
0: Well, isa yan dun sa ipinahayag, no, ng aming prosecution team na maimbitahan at humarap sa trial, no. Nang sa ganun, ma-cross-examine ito siya. So far, wala pa hong natatanggap na response, no, ang galing sa depensa tungkol dyan, kung hindi ako nagkakamali.
1: Mm-hmm. Kung ano ang statement ng prosecution dito sa lumalabas ngayon na mga haka-haka, o yung posibilidad daw na baka harangin agad ng isang motion to dismiss or motion to quash the

0: impeachment case pagdating ng July 6?
1: Well, nakalagay po sa ating rules ng impeachment, wala pong dismissal dyan nang hindi po nagkakaroon ng paglilitis. Ano po ba yung nakasaad sa ating saligang batas at sa rules of procedure in impeachment proceedings? Nakalagay po doon, trial, di ba? Yun ang isang masalimuot na issue dyan, yung trial shall begin forthwith. Trial, ano ba yung trial? Nandyan sa pinapaloob ng trial o paglilitis, yung paglatag ng ebidensya ng prosecution at yung paglatag din ng counter-evidence ng depensa. So meaning, dadaan po tayo dyan, ipapakita po muna yung mga ebidensya, magkakaroon po ng pagkakataon, ipakilala, ipakita at tanungin yung mga witnesses. At syempre, yung mga documentary evidence na dapat ding ipakita para sumuporta dun sa mga allegation at sumuporta naman din dun sa depensa kung ito ay ikinakounter.
0: Sabi ni Senator Amy Marcos na napakatagal nung 7 months kasi magiging 3 times a week lang yung pagdinig. Masyadong matagal kung abutin ng hanggang February. At isa sa mga iminumungkahin niya, yung one-day witness presentation, yung isang witness, dapat sa isang araw, matapos na siya. Ma-cross-examine, ma-counter-cross. Anong reaction niyo po dito?
1: Well, yung sa panig ng prosecution, nagkaroon po ng estimate no, na parang 62 trial days. No? Itong pagdinig o itong trial na ito, itong impeachment trial na ito. But these are all estimates, Dexter. No? Ganun din naman ang estimate din. Meron din pong estimate si SP Win Gatchalian dito. Sinasabi nga niya sa kanyang statement, 7 months. No? Maaring 7 to 8 months bago matapos ito. But these are all estimates. Alam mo, sa nakaraang mga impeachment na nangyari, meron pong pagkakataon na kung saan, after the presentation ng first article hanggang sa pangalawang articles of impeachment, huminto na po ang prosecution at pinagbotohan na po ito ng Senado. And this may also happen, no? If the prosecution believes, no, na matibay na ang kanilang inilatag, ipinakitang ebidensya dito sa articles of impeachment na ito, then they may already rest their case and ask the impeachment court to decide, no, kung ano yung kanilang boto tungkol dito. But of course, lahat ito will all depend doon sa progress o yung pagtakbo ng paglilitis. Magsusimula ito July 6. And as we progress, baka magkaroon ng konting changes dyan. And hopefully, huwag na nga naman sanang tumagal. Dahil napakarami pa hong trabaho ng Senado, napakarami pa rin hong trabaho ng lower house. At dapat po ay hindi po mabinbin ito.
0: Balikan ko yung una niyong sinabi na kapag natapos na yung isa o dalawang articles of impeachment, maaari na mag-decide. Pero napagkasunduan na po ba kung ng prosecution panel kung alin dun sa 4 na articles of impeachment ang uunahing isa lang pagdating ng July 6?
1: Yes, kung di ako nagkakamali, ang uunahin yata yung Article 4. No? Ito yung grave threats at saka yung
0: sedition.
1: Betrayal of public trust. Yes. No? Yun ang aking pagkakaano. Ang susunod dyan ay yung tungkol sa confidential funds. Ang pangatlo susunod ay tungkol sa SALN, no, yung unexplained wealth. No? At yung pinakahuli ay yung ano nga ba yung pinakahuli?
0: Yung Article 3.
1: Tama. So yun ang ano, yun na so far, yun ang napag-usapan at yun ang inaipahayag na rin ng aking mga kasamaan sa team, no, sa spokesperson's team tungkol dito sa nalalapit na impeachment trial.
0: Okay. So tama, no, yung pagkakasunod-sunod nyo, Article 4, Article 1, Article 2, then Article 3.
1: That's correct. Yeah, tama. Yeah. Thank you for reminding me.
0: So yung pagdadagdag daw kung ng private prosecutor sa impeachment trial ay kumpiyansa ba kayong magiging malakas yung kaso laban kay VP? Kayang idepensa lahat ito?
1: Well, alam mo, kasi unang-una, no, maraming nga nagsasabi, bakit napakaraming abogado?
0: Ayun nga, oh.
1: Kung natatandaan natin, nung last impeachment trial sa dating Chief Justice, kung di ako nagkakamali, mahigit 15, no, yung kanilang private prosecutors na kasama. At of course, yung sa Kongreso ay 11. Ngayon naman, alam mo niyo po, hindi po sa, napakarami yung nagbo-volunteer. Yung mm-hmm. nakilala ninyo, na ipinakilala ng mga prosecutors natin, no? Doon sa dalawang okasyon, no? Yung isa ay si Congresswoman Jinky ang nagpakilala sa mga private prosecutors. Ngayon naman ay si Congresswoman Leila De Lima. Ito po ay mga volunteers. Mm-hmm. Sila po ay naninindigan na dapat pagtulong-tulungan itong usapin tungkol sa accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Mm-hmm. Dahil nga daw po, sabi nga ni Attorney Robles, para na po ito sa ating mga susunod na henerasyon at para naman po hindi abusuhin, no? Ng mga makapangyarihan ang ating saligang batas. Yun po ang pinapahayag, no? At pinaninindigan itong mga private prosecutors na gustong tumulong. Mm-hmm. And they will, offer their expertise.
0: Well said. Daghang salamat. Maying gabi eh. Dating Surigao del Sur o Surigao del Norte, Second District Norte. Representative Robert Ace Barbers.
1: Daghang salamat, Dexter. Mabuhay ang inyong program.
2: Mahaba masyado. Yan ang giit ni Senadora Amy Marcos sa posibleng 7 buwan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Masyado itong matagal para sa Senadora at dapat umanong pabilisin ang paglilitis para hindi maapektuhan ang trabaho ng Senado. Ipinanukala rin niya ang mahigpit na pagpapatupad ng one-day examination of witness rule para mabawasan ang bilang ng trial days. Una nang sinabi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na posibleng umabot sa 92 trial days o halos 7 buwan ang paglilitis batay sa tansya ng prosecution at defense. Kung mayayari ito, posible ito ang magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukas na ang Senado sa mga bisita. Kasunod ng ilang linggong issue sa umunoy banta sa institusyon. Sabi ni Senate President Win Gatzalian, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang koordinasyon nila sa mga security agency para tiyaking ligtas ang Senado para sa lahat, lalo na't sa July 6 na ang trial ni VP Sara. May inspection pa rin naman umano at mala no ID, no entry sa Senate premises.
3: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat.
2: Nahaharap ang Senado sa mga threat matapos ang nangyaring barilan noong May 13 at palit liderato na naglukluk kay Gatzalian sa pwesto.
0: Nakipagpulong ang grupong bantay impeachment kay Senate President Win Gatzalian para sa koordinasyon ng nakatakdang kilos protesta sa labas ng Senado. Isa sa gawa ang pagkilos sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Kasama sa mga nakipagpulong kay SP Win, sina dating party list representatives Franz Castro at Lisa Masa, Bayan President Renato Reyes at kilosang Bayan Contra Coracot convener at Professor David Michael San Juan. Isa na namang paaralan ang nakatanggap ng banta ng karahasan. Sinuspende ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa umano'y planong pamamaril at pananaksak sa eskwelahan. Yan ang politiko update ni Maika Razon.
4: Iiral ang presensya ng mga polis bukas sa Batangas City Integrated High School matapos maalerto ang banta ng kaligtasan sa mga mag-aaral nito. Sinuspende ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa BCIHS pero nakatakda itong magpatuloy bukas matapos makumpirma na ligtas na ang mga estudyante mula sa banta ng karahasan. Ayon kay Schools Division Superintendent Hermogenes Panganiban, alas 10 ng gabi na makatanggap sila ng mensahe sa Facebook page ng DepEd Tayo Batangas City mula sa isang dummy account na nagsasabing mananaksak at mamamaril ito ng mga estudyante dahil sa umano'y naranasan niyang pambubuli.
5: So, nung ma-receive yung ganung information, siyempre na bahala. Siyempre members doon yung parents and teachers. Nabahala sila, kaya nag-decide na walang klase ngayong araw na ito.
4: Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP Batangas City na si Hazel Lumaang Suarez, gumugulong pa ang kanilang investigasyon para sa mas malalim na dahilan ng suspect.
6: Hindi namin alam bakit siya nag-post ng ganito. However, sa initial investigation natin kanina, accordingly, siya ay binubuli That was the initial investigation. Digging pa ang ating CSWDO and ang ating Women and Children Protection Desk officers with regard to the matter.
4: Dahil naman sa insidente, magkakaroon ng revisitation ng DepEd Batangas City tungkol sa Child Protection Policy para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawanina eskwelahan. Siniguro rin ni Panganiban na hindi mai-intimidate ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis dahil sa magandang ugnayan daw ng ahensya sa mga mag-aaral.
5: Ngayon po may project naman yung ating PNP Batangas City na talagang yung visible presence nila ay naroroon na. At matibay yung ugnayan ng PNP at ng Batangas DepEd, ganun din po ng LGU. Kaya sigurado, hindi naman matatakot, yung visible presence nila ay napakahalaga doon dahil malimit naman pumupunta sa ating schools. Hindi lamang sa Batangas City Integrated School, kundi sa mga iba pang school.
4: Nakatakda namang magsagawa ang DepEd Batangas City Division ng reorientation sa mga magulang patungkol sa pinagmumulang sanhi ng insidente.
5: Ngayon, nagkaroon din kami ng meeting sa provincial government at i-intensify talaga yung ating mga protocols at safety measures na po pwede magawa dito sa kabuuan ng lalawigan ng Batangas.
4: Ayon din kay Suarez, nasa kustodiya na nila ang umano'y lalaking suspected children conflict with the law at inaalam pa kung kumpirmadong ito ang nasa likod ng banda. Para sa Politico Nightly, Mike Arason, Billionaire News Channel.
2: Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit tila ngayon lang nagpatupad ng mas mahigpit na school safety measures ang DepEd. Gayong nangyari na ang school shooting sa Tacloban City na kumitilang tatlong buhay. Bagamat pinuri naman niya ang aksyon ng ahensya, una na kasing inirekomenda ni Senator Raffy ang pagpapatatag ng seguridad sa mga public schools sa isang Senate Committee on Basic Education noong nakaraang taon. Kasama sa mga bagong direktiba ni Education Secretary Sunny Angara, ang deployment ng handheld detectors at installation ng CCTV cameras sa mga public school. Ani Senator Raffy, paalala raw ito sa pamahalaan na huwag nang maghintay na may mamatay o masaktan pa bago maksyon.
0: Republic of Publicity para kay Senator Robin Padilla ang Pilipinas kaugnay ng mga sunod-sunod na insidente ng karahasan. Sa gitna raw kasi ng school violence, tila hindi naman daw sinasalang ang panukala niyang susugan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Gustong ibaba ng senador ang minimum age of criminal responsibility mula 15 hanggang 10 taong gulang. Samantala, nakatakda ng i-review ni Senator Erwin Tulfo bilang chairperson ng Senate Committee on Social Justice and Juvenile Justice and Welfare Act. Kumukonsulta na rin umano ang kanyang komite sa mga legal experts, social welfare groups at mga magulang kaugnay ng posibleng pag-amyenda sa batas. Pero para kay Padilla, dapat daw pakinggan ang mga biktima ng krimen at mga pulis sa lansangan, hindi lang ang mga experts sa libro. Question din niya kung kailan daw ba nagtugma ang mga datos at ang aktwal na nangyayari sa bansa.
2: Pabilisin ang hiring ng mga school counselor associates sa mga pampublikong paaralan. Yan ang panawagan ni Senador Bongo. Ayon kay Go, kinakailangan na agarang implementasyon ng mental health support programs para matulungan ang mga estudyanteng nahaharap sa stress, bullying, family problems at iba pang hamon sa buhay. Nasa 2 bilyong piso raw ang inilaan ng Senado sa 2026 national budget para mag-hire ng nasa 10,000 school counselor associates. Paninindigan ng senador, dapat gawing mas available ang mental health program sa mga mag-aaral anuman daw ang kanilang katayuan sa buhay.
0: Lander, isasampana laban kay Senador Dante Marcoleta. At dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, magiging state witness. Susunod yan sa Politico Night.

0: Matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, nagpatupad ng mahigpit na no cellphone policy ang bayan ng Dumanhog sa Cebu. Simula ngayong pasukan, ipagbabawal na ang pagdadala ng cellphone sa mga paaralan kasabay ng mga hakbang para palakasin ang pagkatuto at disiplina ng mga estudyante. Makakausap natin ngayong gabi si Dumanhog, Mayor Gongon Hika. Welcome back sa Politico Nightly, Mayor. Si Wedge po ito. Alright, subukan muna nating ayusin ang linya ni Mayor Gongon Hika. Yun nga po, pag-uusapan ho namin ay yung posibleng pagpapatupad ng no cellphone policy dyan ho sa bayan ng Dumanhog, Cebu. Mayor Gongon Hika, okay na ba ang
1: inyong... Hi, sir.
0: Alright. Magandang gabi. Welcome back po.
1: Can you hear me?
0: Yes, go ahead, Mayor.
1: Hi, good evening. Good evening, everyone. I don't know if it's nice to be back, but I just have to take your interview. I don't want to be interviewed sana. I'm just doing my job, but yeah.
0: Mayor, bakit nyo ho napagdesisyon ng ipatupad yung total ban sa cellphone sa lahat ho ng paaralan? So ibig sabihin, kasama rin ho maging mga private schools dyan ho sa Dumanhog.
1: Yeah. It has nothing to do with the current event that happened last week. Yung may barilan sa loob ng eskulahan somewhere in Tacloban and another province may sinaksak. It's not because of that. The reason, because of that incident, I instructed our PNP personnel. Collective effort ito. Mm-hmm. PNP personnel, MDRRMO, Mayor's Office, Security Force, BFP,

0: peso campaign donations. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo.
1: Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan bago matapos ang Linggo.
2: Definitely, for the solution, we're about to file it already.
1: Dagdag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, maaari na rin kasuhan ng plunder ang correspondence ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu.
2: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same jurisdiction.
1: Inimbestigahan ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025. Pagdidiin ng anti-graft body, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap-an niya ni Marcoleta. Umamin naman ng noo'y congressman na si Marcoleta sa kanyang counter-affidavit na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong donors bago ang 2025 elections. Pero iginiit niyang lehitimong campaign donations ang mga ito para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado. Kaugnay naman ang pagsisiyasat ng Ombudsman sa flood control scandal na pagkasunduan na raw ang pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan.
2: We will discharge him ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him. As an accused so that he can be a witness for the prosecution.
1: Para sa Ombudsman, mahalaga ang kaalaman ni Bunoan para sa mga binubuong kaso kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kasalukuyang nahaharap sa mga kasong plunder at graft si Bunoan sa Sandigan Bayan. Samantala, nasa preliminary investigation na raw ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva ayon kay Rimulya. Inaayos na rin anya ang mga maaaring isampang kaso kay Senator Cheese Escudero, kaugnay pa rin sa flood control scandal.
3: Para sa Political Nightly, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
0: Dapat magbalik ng pera si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kung gagawin siyang state witness ng Office of the Ombudsman. Ayon yan kay Senator Panfilo Lacson. Sa isang mensahe, sinabi ng senador na marami umanong dapat ilahad ang dating kalihim. Kabilang na riyan ang sistema ng allocables hanggang sa mga manumalyang flood control at mga depektibong infrastructure projects. Dagdag pa rin daw dyan ang umano'y 500 million pesos na halaga ng mga proyekto kapalit umano ng kanyang Commission on Appointments Confirmation bilang DPWH Secretary noong 2022. Una nang sinabi ng Ombudsman na kinukonsidera nila ang posibilidad na ipasok si Bunoan bilang bagong state witness kahanay ng ilang dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo at Gerald Opulencia. No deal. Wala umanong usapan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at nina Senator Joel Villanueva at Chisis Cudero kaugnay ng pagsapi nila sa new Senate majority. Pinanindigan pa ni Ombudsman Boying Rimulya hindi ibig sabihin na lumipat sila sa new majority ay bibitawan na ng ahensya ang kanilang mga kinakaharap na investigasyon. Parehong naharap sa investigasyon ng Ombudsman ang dalawang senador kaugnay ng kanilang koneksyon umano sa flood control scandal at budget insertions. Ang paninira ng walang basihan, ginagawa lamang ng mangmang ang ating mga kababayan. Yan ang sagot ng palasyo sa apology ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa Pangulo. Sa isang press conference, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na lahat ng nagnanais magsagawa ng investigasyon ay dapat munang siguraduhin na mayroon silang hawak na sapat na ebidensya. Dagdag pa ni Castro, hindi na kailangang daanin pa sa pamilya ang mga akusasyon. Mas mabuti raw kung may sapat na ebidensya ay magsampa na agad ng kaso. Matatandaang nag-issue ng isang public apology si Mabanta kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos, Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Lenny Robredo. Pirmado ni Senate President Win Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court ang pre-trial order. Maituturing itong blueprint ng impeachment trial ni VP Sara sa July 6 na nasa 14 pages. Laman nito ang listahan ng mga testigo, trial dates, at stipulation of facts. Sabi ni Senate Secretary at Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantog na ipadala via email ang kopya ng pre-trial order sa defense team ni VP Sara.

0: kung 523 ng hapon kanina. 524 naman ito nakarating sa House Prosecution Panel. Umalag si Matag-ob Lady Mayor Bernie Tacoy sa mga aligasyon ni Lady Representative Richard Gomez na kinukonsente ng lokal na pamahalaan ng iligal na sugal at iba pang labag sa batas na aktibidad. Sa kanyang liham kay Gomez, sinabi ni Tacoy na ikinadismaya niya ang naging pahayag ng kongresista sa isinagawang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Payout sa Matag-ob dahil natabunan niya ang tunay na layunin ng programa. Giniit ng alkalde na kung may lehitimong issue tungkol sa anumang ilegal na aktibidad sa kanilang bayan, dapat itong idaan sa tamang investigasyon at legal na proseso, hindi sa gitna ng isang government assistance event. Women are not for sale. Yan ang buwelta ng pageant queen celebrity na si Harlyn Hipon Budol matapos umano siyang alukin ng isang gobernador na hindi niya pinangalanan kung nagbibigay siya ng sexual-related services. Tinanong pa ni Mystery Governor kung magkano ito bago biglang nag-offer ng 150,000 pesos. Mariing tinanggihan ni Harlyn ang offer ni Mystery Gov at sinabing itulong na lang ito sa kanyang nasasakupan.
1: Sa ating politiko lokal, pinalawak na ng pamahalang lungsod ng Maynila ang Your Milk 2.0 upang mas maraming mag-aaral ang makinabang sa libreng sariwang karas. Ayon kay Mayor Sco Moreno, hindi na lamang mga preschool learners ang saklaw ng programa dahil kasama na rin ang lahat ng mga mag-aaral sa kinder at grade 1 sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Mayor Sco, target ng programa na masiguro ang tamang nutrisyon at kalusugan ng mga batang Maynila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariwang gatas tuwing ikalawang araw. Tinayak din niya ang patuloy na pagbili ng pamahal ang lungsod ng gatas mula sa mga lokal na dairy farmers habang nababawasan naman ang gastusin ng mga pamilya para sa gatas ng kanilang mga anak. Sa mandaluyong sinimulan na ng pamahalang lungsod ang pagdiriwang ng Nutrition Month 2026. Pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos ang mga aktibidad bilang bahagi ng pagsusulong ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kapaligiran. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng grocery pack sa mga piling batang benepisyaryo, gayon din ng pakbet bouquets at mga seedlings upang hikayatin ang masustansyang pagkain at food security. Isinagawa rin ng oath-taking ng mga barangay nutrition scholars na patuloy na katuwang ng lungsod sa pagpapalaganap ng mga programang pangkalusugan at nutrisyon. Layunin ng mga aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga pamilya tungo sa mas malusog at mas lunti ang komunidad. Sinusulong ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang pagpapatibay ng Right to Care Ordinance upang bigyan ng karapatan ng mga residente na magtalaga ng pinagkakatiwala ang tao bilang kanilang health care agent. Kapag naipatupad, maaaring gumawa ng mahalagang desisyong medikal ang itinalagang health care agent para sa pasyente sa mga sitwasyong hindi na ito makapagbigay ng pahintulot o makipag-usap. Ayon sa panukalang ordinansa, voluntary ang pagtatalaga ng health care agent at maaaring bawiin o palitan ng residente anumang oras. Kapag naisabatas, kabila ang Northern Samar sa mga unang lokal na pamahalaan sa bansa na magpapatupad ng Right to Care Program. Sa Iloilo, pinalalakas ang pamahalang panlalawigan at ng Department of Education and Sports Development sa mga pampublikong paaralan. Nilagdaan ang isang Consolidated Memorandum of Agreement para pag-isahin ang mga programa para sa paglinang ng mga batang atleta. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang probinsya ng technical, logistical at financial na suporta sa mga coach, trainer, sports officials at mga student athletes sa pamamagitan ng Special Education Fund. Ilulunsad din ang Outstanding Athletes Program upang patuklasan, mahasa at mapaunlad mga mauhusay na ilonggong atleta. Sa saranggani, personal na pinangunahan ni Governor Roel Pacquiao ang paghati ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Glan. Tinahak ng gobernador ang mahigit 2 oras na motorsiklo sa Maputik at masalimuot na mga daan upang matiyak na makarating ang tulong sa mga residenteng na sa liblib na lugar. Namahagi ang probinsya ng bigas, ready-to-eat meals at malinis na inuming tubig sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng lindol. Kasama ni Pacquiao ang mga lokal na opisyal sa relief mission bilang patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan sa pagtulong sa mga apektadong komunidad. Ayon sa gobernador, magpapatuloy mga hakbang ng probinsya hanggang makabangon ng lahat ng mga pamilyang nasalanta. Sa lungsod ng Binyan, bongga ang pagtatapos ng kanilang Pride Month. Present sa Pride March ang LGBTQIA+ community.

0: Maging mga lolo at lola, tito at tita, pati ang mga bagets. Hindi naman nagpakabog ang mga drag queens sa mga nagagandahang outfit, lalo na ang isa na may pakabayo pa sa pagmarcha. Ayon kay Mayor Jel Alonte, ang pagdiriwang ng Pride Month, pagpapakita ng pagmamahal at walang pinipiling kasarian. Matatanda ang binya ng kauna-unahang lungsod sa Laguna na naglunsad ng Right to Care Card.
1: At oras na para sa ating politiho. Sino kaya itong politiko na umano'y hindi nag-iisang pumupunta sa kasino dahil palagi raw may kasamang misteryosang babae?
0: Hoy!
1: Ayon sa ating Polyboard, kapag nagsusugal raw itong si politiko, madalas niyang kasama ang mga babaeng sinasabing may koneksyon sa showbiz. Isang kwento pa nga raw, habang abala si politiko sa paglalaro, hindi naman daw nawawalan ng lambing at pagpapapansin ang kanyang kasama.
0: Wow pa! Dagdag pa ng mga marites nang manalo umano ng malaking halaga si politiko. Nagkaroon pa raw ng pribadong pag-uusap ang dalawa pagkatapos ng laro. Oy, ito ang clue. Ang nasabing politiko,
1: ba?
0: May letter T sa kanyang pangalan.
1: Politiko. May T.
0: May T.
1: Dalawa yung pahuhulaan natin. Yung kay Harleen, yung mystery.
0: Oh, di ba may nag-offer sa kanya?
1: Oh. Yung governor, mystery governor nag-offer. Sino yun? Ayan. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sandaling sinantabi ang politika na magkasama ang gampanan na former Vice President Lenny Robredo at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang kanilang tungkulin bilang ninang at ninong sa isang kasal. Binahagi ni Robredo ang isang selfie kasama ang kapwa wedding sponsors, kabilang sina Mayor Teresa Peralta, Congressman Monching Gueco at Congressman Salvador Plato. Sa hiwalay naman na post, tinabi ni Estrella na isang karangalan ang makabahagi sa mahalagang yugto ng buhay ng bagong mag-asawa kasama ang iba pang mga lingkod bayan. Patunay na kahit magkaiba ang larangan o pananaw sa politika, nagkakaisa pa rin ang mga lingkod bayan sa mga okasyong nagdiriwang ng pananampalataya, pamilya at pagmamahal.
0: Samantala, tinupad ni social media personality Diwata ang hiling ng mga netizen matapos siyang makipagkita kay MMDA Drill Manager Nicolas Torre III. Matagal nang pinag-uusapan online ang umano'y pagkakahawig ng kanilang mga muka. Kaya naman hinamon si Diwata na makipagkita sa opisyal. Sa kanyang social media post, simple lang ang mensahe ni Diwata. Challenge accepted! Pinuntahan ko si General Torre. Agad namang nagpasaya sa mga netizen ang kanilang pagkikita na marami ang nagbansag na parang magkambal dahil sa kanilang pagkakamukha. Tawig.
1: Pagkakahawig. At single ka ba at nasa dating stage pa rin? Don't worry, si Senate President Win Gatchalian na single pa rin ay may mga tips para sa mga Gen Z na nagnanavigate ng dating world. Paano nga ba kasi qualified na anya siya magbigay ng tips dahil sa kanyang edad na 52? Marami ng lessons na natutunan si SP.
2: First date, anong next move mo? Ito, marami akong experience kumpara sa inyong mga Gen Z dahil 52 years old na ako. Kaya ang first tip ko, keep it casual. Ako, ang gusto ko, pumupunta na lang sa mga casual places. Hindi yung formal dining or yung mamahalin na hotel or restaurants. Simple lang. Number two, be yourself. So, huwag kang mag-formal barong o huwag kang mag-suit and tie. Kung ano yung suit mo on a daily basis, mas maganda yon kaysa yung poporma ka ng sobrang forma pero hindi naman ikaw yon. Tapos yung conversation ninyo, be yourself rin. Hindi yung...
0: Friends pa rin sila, di ba? Ni Bianca Manalo.
1: Oh, hindi ako updated sa politics. Sa politika, medyo okay pa. Pero... hintay natin kung anong mga mangyayari dyan sa Senado. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganiga.
0: Ako naman si Words Kudzama. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian si SILG John Vic Rebulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita na yung gano'n.

0: ano, ano yung momentum.
1: So, ano pa, talagang dinagdagan ng konting drama yung nangyari sa dulo. Okay, Jomari naman, nabanggit mo na yung original game plan ay gumamit ng mga punches. Pero sa finals, roundhouse kick ang tumatak sa'yo. Ano-ano pansin mo sa kalaban mo kaya nagpa siya kang baguhin yung strategy mo?
2: Sa akin naman is medyo maliit siya sa akin. And then, medyo yung kamay niya medyo nakababa. Hindi ko din na ine-expect na magagawa ko yung roundhouse na nasa sa utak ko. Kaya medyo yun, sinubukan ko siyang i-roundhouse.
1: Okay. Naikwento mo rin sa akin, Jo, kanina na nanggaling ka sa MMA background. Paano mo ito nagamit sa pagiging Asian champion sa Sambo?
2: Yung pagiging mixed martial arts ko dati, it's nagagamit ko sa Sambo. Hindi lang siya punch at hindi lang sa suntok. May judo din at wrestling yung MMA po.
1: Okay. So nakatulong siya sa pagiging all-around and I guess yung pag-iisip mo in an actual competition.
2: Yes po.
1: Okay. Balik tayo kay AC dito kasi marami nagsasabi na sobrang kalmado at gentle ka off the mat. Pero pagdating sa laban, parang nag-iiba daw yung personality mo. Paano mo nagagawa yung switch na gano'n na yun nga, off the mat, sobrang bait, gentle. Pero pagdating sa bakbakan, talagang all-out.
0: Nagma-mindset ako na syempre ano di naman ano gentle ako ganun, tapos ano sa outside ng match pero pagdating sa match hindi naman ako pagbibigyan ng mga kalaban ko most probably if given the chance ano yung mindset nila kung may mababalik babalikin ganun so ba't ko hayaan na gawin sa akin yan? So, kailangan, ano din, pantayan or if kaya, is lamangan ko kung how aggressive they are para at least may fighting chance.
1: Okay, lastly, punta natin dito si Princess. Sinabi ng mga coach na mas na-inspired ka matapos mong mapanood yung panalo ni Jo. So, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mental preparation mo bago ka sumalang sa finals?
3: Actually, nung bago ko pa po kasi marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, nag-usap na kami during warm-up, ano bang magiging strategy namin since napanood namin pareho paano maglaro yung magiging katapat namin for finals. So, nag-strategize kami. Then, after ko marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, sabi ko, So, hindi ako pwedeng matalo kasi nanalo na si Ate Jom. Kailangan kong sundan para matapos yung momentum and makuha namin yung gold
1: for so, that hindi ka na-pressure doon, ha? Para mas lalo kang na-inspire.
3: Yes, na-inspired po. Kasi actually, morning pa lang po noon, kami talaga yung unang pumunta from the team. Bago pa yung call time from the hotel. Pumunta na kami sa venue para silipin, pakiramdaman yung mats. Tapos inano na namin na, tinatak na namin sa utak namin, Ate Jom, kailangan kunin natin tong gold today. Kailangan natin patugtugin yung national anthem.
1: Ses, ano ang pinakamahirap na bahagi ng journey mo bago mo napanalunan itong Asian title na ito?
3: Ang pinakamahirap po sa akin yung preparation po talaga kasi galing po ako sa judo. So ang nilalaroan ko po is sports sambo talaga. Then for this tournament, nag-convert po ko for combat. So, doble po yung naging training, ang dami pong extra, ang dami pong suntok na tinanggap para ma-prepare po ko sa laro natin.
1: Coach, before we started this interview, nasabi ni AC na yun nga, it's a big difference kapag Pilipinas ang nag-host. So, what is your assessment na, yun nga, 22 nations, tapos nag-host tayo dito sa Pilipinas, and then of course, maganda pa yung naging showing natin, nakakuha tayo ng tatlong gold medal.
4: Para sa akin, napakaganda na nag-host tayo kasi history ito. First time ng Philippines na mag-host ng Asian in Oceania. So at least naman, yung nakuha natin last year na dalawang gold, nalampasan natin ngayon ng 3 gold. So napakasaya ako. And then, sa help din ng mga coaches na kasama ko, si Coach Sherry ng Combat, ako as a Sports Sambo, and si Coach Sam, lahat namin inayos talaga for this competition.
1: And then, Coach Ace, nasabi mo rin kanina, Next is the World Championships.
4: Yes, well prepared for that.
1: So, kamusta naman? Can you give us a preview of how you will be preparing for the Worlds?
4: For me, sigurado na si John for World Championship. Itong tatlo, pwede na. Kukunin na namin yan, yung gold medal niya. Magkakaroon na tayo ng World Champion. I will claim it.
1: Wow! Okay, you heard it here first on the scorecard from Coach Ace Larida himself. Now, John, nasabi na ni Coach, paano ba yan? What is your response to that? Ano follow-up mo doon?
2: Yun, sabi ni Coach, pagpursigihin ko pa sa ensayo ko para makuha namin yung goal namin na kailangan.
1: So, tatlong gold medals ang nakuha ng Pilipinas this year. Tapos bilang isa sa mga nagbigay ng gintong medalya, ano ang pakiramdam na, yun nga, you were able to get that gold and now, sinasabi pa ni Coach Ace, na next up is the World Championship para sa'yo?
2: As in, grabe yung tuwa namin kasi nakakuha kaming gold and first time din na dito sa Pinas yung event na as in walang-wala na talaga kami nung parang nawala yung gusto kong umiyak noon pero napigilan ko na dahil sa tuwa talaga as in grabe yung tuwa na hindi ko maguhit yung mukha ko.
1: Okay, so we're very proud sa lahat ng na-achieve nyo and of course I'm sure mga family, mga friends nyo sumuporta sa inyo, helped you guys, cheered you on dito sa pag-host natin ng event. I'll give you each a chance to thank them, lahat ng mga sumuporta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Sige, AC, starting with you. Ano ang message mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo?
0: Thank you sa lahat ng nag-support sa amin, sa nanood ng mga matches from day 1 to day 4, tsaka sa mga volunteers na tumulong sa pag-organize, tsaka sa pag-hold ng event. Thank you sa family ko, tsaka sa mga loved ones ko na nag-support, tsaka naniwala sa akin.
1: Ses?
3: Ayun po, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong tumulong po para mabuo tong tournament, yung mga nakasuporta, on and outside of the mats po sa amin.
1: Sige, Jom, go ahead.
2: Yes po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na kahit hindi naman sila nakapunta, kahit sa live lang po, at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin na andun din sila na nanood, and sa mga coaches din at sa nag-organizer po ng Asian Oceana.
4: Coach, I would like to thank PSC and TOC for this nangyari itong event, and then our NSA, our President Paolo Tancurcian, na nagpursige para matuloy itong event ito. Maraming salamat, and then sa mga Filipino fans ng Pilipinas Sambo, huwag kayong magsawa na suportahan mo kami. Dito lang kami. Mag-try kami mag-insayo pa to makamit yung world champion.
1: Guys, palakpakan natin. Pilipinas Sambo here on the scorecard. Coach Ace, maraming salamat. John, Ses, AC, congratulations. Thank you. And more power. Good luck sa Worlds.
2: Thank you po.
1: Up next, can Alex Ayala make a Grand Slam breakthrough? The Filipina star opens her Wimbledon campaign against a familiar rival with a potential blockbuster second-round clash on the line. All that when we return right here on The Scorecard.
5: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
6: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
7: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
5: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
8: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on B98.5. Billionario News Chat.

0: cell phones allowed in schools, be it elementary, high school, sa ato ang lungsod sa Limanhog. No more cell phones inside the school premises. Okay? And ibalik tong ato ang policy na approve na tong ordinansa na to sa lungsod. Grade 10 below, curfew 8 p.m. Minors below 18 years old, curfew 10 p.m. 21 below 21 years old are not allowed to drink and smoke in the municipality of Dumanhog.
1: Mahigpit ang patakaran ng isang munisipalidad sa Cebu pagdating sa cellphone ng mga bata. Sa lahat ng paaralan sa Dumanhog, ipatutupad ang total ban at suportado ito ng pamahalaan.
2: Tila kaliwat-kanan kasi ang banta ng karahasan. Ang pinakabago umanong target, isang high school sa Batangas naman. Magandang gabi, ako si Erica Christensen. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
1: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. School shooting na naman, public high school sa Batangas nakatanggap ng banta ng karahasan. Klase ngayong Lunes, suspendido. Resigned coach Tab Baldwin, inaming walang work permit sa Pilipinas. Ateneo de Manila University, pagpapaliwanagin ng dole. Dating SC spokesperson Tio Duterte at tatlong iba pa, kabilang na rin sa private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Pero dalawa sa bagong dagdag, may conflict of interest daw. Senador Dante Marculeta, kakasuhan na ng plunder ng ombudsman dahil sa campaign donations. Death toll sa heatwave sa France umabot na sa 1,000. Mga aircon at ventilador nagkakaubusan na raw. At Harry Styles, bakit kaya nag-collapse on stage?

0: isa na namang paaralan ang nakatanggap ng banta ng karahasan. Sinuspindi ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa umano'y planong pamamaril at pananaksak sa eskwelahan. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon live mula sa Batangas. Micah, kumusta ang seguridad dyan?
1: Willard, inaasahan ang presensya ng mga pulis sa Batangas City Integrated High School bukas bilang tugon sa natanggap nilang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral kagabi. Sinuspinde ang klase sa lahat ng antas ngayong araw, pero nakatakda itong magpatuloy bukas matapos makumpirma na ligtas na ang mga estudyante mula sa banta ng karahasan. Ayon kay School Division Superintendent Hermogenes Panganiban, alas 10 ng gabi nang makatanggap sila ng mensahe sa Facebook page ng DepEd Tayo Batangas City mula sa isang dummy account na nagsasabing mananaksak at mamamaril ito ng mga estudyante dahil sa umano'y naranasan niyang pambubuli.
2: So, nung ma-receive yung ganung information, siyempre na bahala. Siyempre members doon yung parents and teachers. Nabahala sila, kaya nag-decide na walang klase ngayong araw na ito.
1: Dahil sa insidente, magkakaroon ng revisitation ang DepEd Batangas City tungkol sa Child Protection Policy para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng eskwelahan. Siniguro rin ni Panganiban na hindi mai-intimidate ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis dahil sa magandang ugnayan daw ng ahensya sa mga mag-aaral.
2: Ngayon po may project naman yung ating PNP, Batangas City, na talagang yung visible presence nila ay naroroon na. At matibay yung ugnayan ng PNP at ng Batangas DepEd, ganun din po ng LGU. Kaya sigurado, hindi naman matatakot, yung visible presence nila ay napakahalaga doon dahil malimit naman pumupunta sa ating schools. Hindi lamang sa Batangas City Integrated School, kundi sa mga iba pang school.
1: Nakatakda naman magsagawa ang DepEd Batangas City Division ng reorientation sa mga magulang patungkol sa pinagmumulang sanhi ng insidente.
2: Ngayon, nagkaroon din kami ng meeting sa provincial government at i-intensify talaga yung ating mga protocols at safety measures na po pwede magawa dito sa kabuuan ng lalawigan ng Batangas.
1: Willard, ayon naman sa panayam kanina sa tagapagsalita ng PNP Batangas na si Hazel Suarez, ay nasa kustudiya na nila ang umano'y estudyanteng sospek sa likod ng pagbabanta. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat, Micah Razon, nag-uulat ng live mula sa Batangas City Integrated High School. Total cellphone ban ang sagot para sa isang mayor sa Cebu sa problema ng karahasan sa mga eskwelahan. Kasabay pa niyan ang mas mahigpit na seguridad at curfew para sa mga kabataan. Ang detalye sa agenda report ni Mary Ann Uy.
3: Sa social media page ni Dumanhog Cebu Mayor Gungunhika, inanonsyo niya ang bagong batas ng kanyang munisipyo. Total ban ang cellphone sa loob ng mga paaralan simula sa araw na ito, Lunes. Ayon sa alkalde na kung may magdadala ng cellphone sa paaralan, kukumpiskahin ito at ibabalik lamang sa pagtatapos ng school year. Kung hindi anya susunod sa policy ng municipal government, may option na lumipat ang mga bata sa ibang munisipyo. Layon lamang daw niya matutong magbasa at makipag-usap sa kapwa mag-aaral ang mga estudyante. Pero hindi lang total ban sa cellphone ang nais ni Mayor Hika. Simula pa noong June 24, ipinaalam na ng alkalde na ihigpitan ang seguridad sa lahat ng paaralan sa munisipyo para maiwasan anumang karahasan. Ipatutupad din ang curfew at internet cafe ordinance.
4: No cell phones allowed in schools, be it elementary, high school, sa ato ang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises. Okay? And ibalik tong ato ang policy na approve na tong ordinansa nato sa lungsod. Grade 10 below, curfew 8 p.m. Minors below 18 years old, curfew 10 p.m. 21 below 21 years old are not allowed to drink and smoke in the municipality of Dumanhog.
3: Dahil sa bagong announcement ni Mayor Hika, tumugon naman agad ang mga paaralan tulad ng Dumanhog National High School. Nitong weekend, nag-post agad ito sa kanilang social media page ng paalala sa mga estudyanteng papasok sa klase. Sinusuportahan nila ang layuning magkaroon ng distraction-free learning environment para sa lahat ng mga estudyante. Disiplina at kaligtasan daw ng kabataan ang layunin ng alkalde. Kaya humihingi siya ng kooperasyon at suporta sa lahat ng mga magulang at mga tagapamahala ng Department of Education. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
5: Pabor ang Malacanang sa total cellphone ban sa mga eskwelahan. Sagot niya ng palasyo sa panukala ng mayor ng Dumanhog sa Cebu para maiwasan ang anumang kaguluhan o karahasan tulad ng nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Maganda ang inisyatibo para kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pero hindi niya masabi kung makatwiran ba ang pagkumpiska sa mga cellphone at ibalik lamang ang mga ito kapag patapos na ang school year.
0: Tila dumaan sa matinding pagsubok ang pamilya ng isa sa dalawang binatilyong sospek sa pamamaril sa San Jose National High School. Matapos ang malagim na insidente, nilisan na nila ang kanilang bahay sa Tacloban. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
6: Walang tao, walang ilaw, walang sagot. Isang bahay sa Barangay 85, Tacloban, iniwan na. Kasama ang lihim, kasama ang tanong, kasama ang isang trahedyang hindi pa rin kayang kalimutan. Umalis na umano sa kanilang tahanan ang pamilya ng 14-anyos na binatilyong sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga kapitbahay, patungo na sila ng Maynila. Sa isang panayam kay Kagawad Marcos Asirit, tahimik na ang bahay at wala na silang naririnig na boses ng mga miyembro ng pamilya. May mga impormasyon sa barangay na umalis na nga ang mga magulang ng bata noong Huwebes. Kasama ang lolo at lola, iniwan na nila ang bahay. Kagawad din ang lolo ng bata at nung tanungin ito kung ano ba ang pagkakakilala niya sa sospek, sinabi nito, natahimik na bata, napakatahimik at hindi nakikisalamuha sa ibang kabataan dito. Mukha siyang malungkot, mukha siyang nag-iisa, ni hindi nga ito nakikita na nagtatambay sa labas ng bahay. Isa sa mga narinig nila sa loob ng bahay ay mga sigaw, away, minsan sakitan. Madalas niyang makita ang pagtatalo sa mga magulang. Minsan, nauuwi sa pananakit. Hindi maganda ang kapaligirang kinalakihan niya. Marahil, nakaapekto yon, ani Asirit. Isa ring kapitbahay na malapit sa pamilya ay nagkomento na hindi yon dahilan kailanman para sa ginawa niya sa mga inosenteng estudyante. Noong Hunyo 22, ang 14-anyos at ang 15-anyos niyang kaklase nang paputok ng baril sa loob ng paaralan. Tatlong kapwa estudyante

0: patay, higit 20 sugatan.
1: Nasa kustudiya na sila ng DSWD. Nasa isang government rehabilitation facility habang hinaharap ang batas para sa mga kabataan. Sarado na ang bahay, pero ang bakas ng bala, ang bakas ng takot, ang bakas ng tatlong batang hindi na makakauwi, yun hindi inalis. Para sa Agenda, Miriam Disacada, Bilyonaryo News Channel, Tacloban City.
2: Hindi video games ang salarin sa mga karahasan sa paaralan. Yan ang giit ni Senator Bam Aquino kasunod ng malagim na school shooting sa Tacloban. Hati naman ang iba pang senador kung anong hakbang ang dapat unahin para di na maulit ang trahedya. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannity.
3: Ayaw ni Senator Bam Aquino sa pagpapahigpit o pagbabawal sa mararahas na video games. Wala naman daw kasing koneksyon ng mga ito sa mga school shooting batay sa mas maraming pag-aaral. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si PBBM na higpitan o ipagbawal ang mararahas ng online games matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa halip na blanket ban, mas maigi para kay Senator Bam ang age restrictions para sa mature-rated video games. Gaya raw ng mga pelikula at programa sa telebisyon, dapat masigurong hindi na-access ng mga bata ang mga larong hindi naman angkop sa kanilang edad. Responsibilidad daw ito ng mga magulang o guardian. Dapat din daw palakasin pa ng mga game developer ang safeguards laban sa mga online predator, extremist group at iba pang maaaring magsamantala sa mga kabataan. Isinusulong ni Aquino ang School Safety Act na layong palakasin ang school security. Yan ay paggamit ng mas maraming CCTV camera, karagdagang security personnel at barangay tanod sa mga school at mas madalas na pagpupulong ng mga Parent Teacher Association o PTAs. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Social Justice, balak i-review ni Senator Erwin Tulfo ang Juvenile Justice and Welfare Act. Dito nakasaad na ang mga batang 15 below ay exempt sa criminal liability. Kumukonsulta na raw ang kanyang komite sa legal experts, social welfare groups at maski mga magulang kaugnay nito. Pero sabi ni Senator Robin Padilla, dapat pakinggan ang mga biktima ng mga kriminal at mga pulis sa lansangan, hindi raw ang mga expert sa libro. Tanong niya, kailan daw ba nagtugma ang datos at mga kaganapan sa bansa? Hirit din ni Padilla, tila Republic of Publicity na umano ang Pilipinas. Dahil bagamat may dalawang pagdinig tungkol sa school shooting, tila hindi naman daw nasasalang ang panukala niyang susugan ang Juvenile Justice Act. Gusto niya kasing pababain ang minimum age of criminal responsibility mula 15 pa 10 years old. Para sa Agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.
4: Paano nga ba maging mabuting magulang sa age of social media? Ito raw ngayon ang malaking hamon sa loob ng tahanan matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban. Narito ang Agenda Report ni Mai Rodriguez.
5: Maging wake-up call sana para sa mga magulang ang trahedya sa Tacloban. Yan ang panawagan ng maraming mambabatas at opisyal, lalo na tila sunod-sunod ang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Maaring tinatanong din natin, how do we become better parents in the age of social media? Nakausap namin sa Midday Report si psychologist at teacher na si Rhea Villa tungkol sa safe space para sa mga bata.
6: This has forced us to ask difficult questions because it's not only a school issue, it's not just about security measures, but it's also a family issue, a parenting issue.
7: We better parent our children by building a relationship where they feel safe talking to us. Not only when they've done something wrong, but especially when they're struggling. Hindi muna napapunish, nare-reject, or na-judge. And research consistently shows na pag may emotional safety, it's one of the strongest protective factors for a child's mental health. Mm-hmm.
6: All forms of content is right at their fingertips. How do we even begin? And what are the conversations that we should be having with our kids today?
7: We have to create opportunities to support them before the problem becomes bigger.
5: Lumalabas sa imbestigasyon na matagal pinlano ang attack sa San Jose National High School sa Tacloban at heavily influenced by online content ang dalawang binatilyong suspect. Nagulat din ang marami nang ibinunyag ng DILG chief ang isang foiled attack ng isang dalagita sa Leyte. At nito lang umaga, nakansela ang pasok sa Batangas City Integrated High School dahil sa banta ng karahasan ng isang estudyante. Sabi ni Psych Rhea, may mga red flags kung ang iyong anak ay mabigat na ang pinagdadaanan.
7: Biggest warning sign is yung noticeable change doon sa behavior ng anak nyo. So rather than looking for one dramatic sign, I encourage parents and teachers to notice changes. Mm-hmm. So pag bigla siya nag-withdraw or usually naging aggressive siya or nag-lose siya ng interest sa ginagawa niya.
5: Ito naman ang payo ng isang guro at magulang na nakausap namin.
8: Alamin natin kung ano man yung mga nagiging problema nila sa eskwelahan, mga nagiging kaibigan nila. Alamin din natin lahat. Kaibiganin din natin lahat ng kanilang nagiging kaibigan para alam natin at kung sino ang ating lalapitan at tatawagan kung kinakailangan. Dapat sa bahay pa lang, disiplina na doon natin inuuna.
5: Nagulantang ang lahat sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, kaya naku-question ngayon ang seguridad sa mga paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Pero hindi natin dapat iasa lahat sa gobyerno o sa mga eskwelahan ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Ayon sa mga eksperto, pag-aaruga, pagmomonitor at pagdidisiplina ay responsibilidad ng mga magulang. Para sa Agenda, May Rodriguez, Bilyonaryo News Channel.
2: Samantala, kinumpirma ng mga otoridad ang isang kaso ng MPOC sa isang residential condominium sa Mandaluyong City. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon si Dr. May Villarinha, ang Head of Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit. Magandang gabi po sa inyo, ma'am.
9: Good evening po, ma'am.
2: Opo. Okay, para lang po malinaw, ano po? Ano po ba yung MPOC?
9: So ang MPOC po ay isang viral illness na parang kamag-anak ng smallpox na nakakahawa po siya by pwede po siyang skin-to-skin contact or most commonly intimate close contact. And minsan po pwede rin po siyang through respiratory droplets kapag po ang taong may sakit ng MPOC is meron rin siyang respiratory symptoms like may ubo po siya or may sipon.
2: Ayun, okay. So parang yung laway po, pwede rin po yun kapag tumalsik sa'yo. Oo, I see.
9: Yes, po,
2: anong pagkakaiba sa smallpox, ma'am? Yung smallpox po kasi hindi ba may bakuna dyan? At kapag ikaw ay nagkaroon na ng smallpox, maaring hindi na ito bumalik. Itong MPOC, yes ma'am. Ano po yung MPOC? How is it different from smallpox?
9: Ang MPOC po kasi wala tayong vaccine pa na available and ano rin po ito pa since viral illness siya self-limiting. So ang binibigay lang po natin na treatment sa patient is yung mga symptoms niya. Kung meron po siyang fever, so bibigyan po siya ng paracetamol. Pag may pain reliever, so ganun po.
2: Ano po ang itsura nitong MPOC kapag it has ravaged the body. Ano po ang itsura niya?
9: Imagine po is para siyang bulutong na maraming lesion siya kung hindi maaagapan. Pero depende po 'yun kasi kung doon rin po sa resistensya ng pasyente. Kung mababa po yung resistensya niya or immunocompromised siya. Minsan mas marami po yung lesions na lumalabas sa kanya.
2: So kung wala po itong bakuna, paano po ito? You just have to wait it out at kailangan po ma-manage ang mga sintomas?
9: Opo, yun lang po. Kung meron siyang mga flu-like symptoms like may fever, ibigay lang po siya lang para sa fever. Pero po yung kaya mga lesions, ayun, kasi minsan po masakit siya. So, masakit or makate. So, bibigyan lang rin po siya pain reliever and for the itchiness. Mm-hmm. Pero, mawawala naman po siya. So, ang incubation period po natin is 21 days. So, within the 21 days, unti-unti naman po siyang natutuyo and mag-heal.
2: So, 21 days kang hindi pwede pumasok sa school or magtrabaho?
9: Opo. Ayun. Pero, If more than 21 days, after 21 days of monitoring, meron pa rin po siyang symptoms, i-extend pa rin po natin yung kanyang isolation and monitoring.
10: Ayun pala. Okay. Saan po na-discover itong kaso ng mpox? Kumusta na po yung kalagayan ng pasyente?
9: Currently, as of today, wala na po siyang mga symptoms like fever kasi last week meron po siyang fever, nag-chill siya, and masakit yung kanyang kasukasuan. Pero for us, of today po, wala na po yung mga yon. Meron na lang siyang lesions, pero unti-unti na rin po siya natutuyo.
10: Isa lang po ba ito? Ilan na po sa buong Pilipinas ang na-monitor?
9: For this year, wala po akong data ng for this year. Pero for the city po, second case po namin siya for this year. Yung confirmed case po.
10: So, dapat po ba tayo mabahala? Meron po bang dahilan?
9: For the city, since controlled po siya at identified po namin siya early, na-isolate po namin siya kaagad in the monitor. So, yung mga contacts po niya, ayun, continuously pa rin po namin siya kinocontact rin. Pero as for the moment, for this specific patient po, wala pong po problemahin kasi coordinated po ang LGU sa DOH and sa condominium admins niya.
10: Saan po ba galing ito, ma'am? Meron po bang bansa na pinanggalingan? Kasi iisa lang po wala. Sa buong Pilipinas, ano?
9: Opo, wala po siyang travel history. Wala siyang travel history, but ayun nga po, upon history taking sa kanya, since ang ating mode of transmission is yung close intimate contact, most probably nakuha po niya dun sa, kung meron po siyang mga casual sexual partners po.
10: I see. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong paliwanag, Doktora May Villarina, Head of Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit.
9: Thank you.

0: Rene Baterbonia. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Wala umanong alam si Ateneo de Manila University Athletics Director M. Fernandez sa team building activities sa Dipakulaw Aurora na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humarap sa NBI Homicide Division si Fernandez pero tumanggi itong magsalita ukol sa kaso. Pero ayon sa kanyang abogado,
2: actually, he was not part of the planning and the execution and he was not there. Well, we will leave to the investigators. So we just cooperated because we just told them what we know, what he knows, and then it's up to the investigators to come up with a little word. Of course, we condole with the family. Nobody wants the tragedy to come out.
1: Bukod kay Fernandez, lumutang din sa NBI ngayong araw si AMBT assistant coach Louis Alas at ama ng blue chip recruit na si Kiefer Alas, isa sa mga napaulat na muntik na ring malunod sa nasabing team building. Personal ding nagsumite ng kanyang affidavit ang physical therapist na si John Eric Rueca. Isa siya sa 11 individual na inirekomendang kasuhan ng paglabag ng anti-hazing law ng CIDG. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Tila kumambyo si DILG Secretary John Vic Remulla sa rekomendasyong isama bilang mga respondents ang student managers at ball boys sa Ateneo Varsity Tragedy. Paglilinaw ni Remulla na isama lang sila dahil nasa lugar ng insidente pero posibleng wala naman silang alam sa aktibidad. Sa halip na akusado, ipinanukala ng kalihim na gawin na lamang silang mga testigo sa investigasyon.
3: Gawat-gawat ito ang aming naging rekomendasyon. Maaring na rin maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layo nito. Maaring ang mga tupari rin gawing testigo, imbis na sa kakasado ng Department of Justice, ang mga student manager at board.
4: Sapat na ba ang mga sirkumstansya para masabing lumabag ang Ateneo coaching staff sa anti-hazing law? Ayon kay Attorney Mel Santa Maria, dapat balikan ang mismong nakasulat sa Anti-Hazing Act of 2018. Sa programang memo ng BNC, iginiit ni Attorney Mel na irresponsable ang rekomendasyon ng PNP-CIDG na kasuhan agad ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang Ateneo coaching staff. Nakasaad sa batas na ang hazing ay tumutukoy sa pagpapataw ng pisikal o psikolohikal na pagpapahirap sa isang neophyte o aplikante upang maging bahagi ng initiation rites ng isang fraternity, sorority o organisasyon. Pero giit ni Santa Maria, hindi maituturing na katulad ng mga nabanggit ang isang school basketball team dahil hindi ito isang rehistradong organisasyon.
5: So ibig sabihin, nakikita na natin ang kaibahan, hindi ito sa clause, napakalawak na katagang organisasyon. At saka sabi ng batas, pagpapataw. Sa English, mas eksakto eh, infliction. Infliction of harm, suffering, and injury. At nagbigay ng mga example ang batas.
4: Dagdag niya, dapat maingat ang interpretasyon sa criminal law dahil maaaring madamay ang mga taong walang direktang kinalaman sa insidente kung labis ang pagpapalawak ng saklaw ng batas. Paglilinaw ni Santa Maria na hindi ito nangangahulugang walang pananagutan ang mga sangkot, pero ang kailangang alalahanin ng lahat ay kung may intention ba talaga ang mga may kinauukulan sa Ateneo na pahirapan ang kanilang mga player.
6: Sa tingin po ninyo, sapat ang mga sirkumstansya para sabihin na ito ay paglabag sa anti-hazing law?
5: Dapat makitid ang iyong interpretasyon na isang criminal law. Mm-hmm. Kaya napakita mo ngayon, pati yung mga utility boys, hindi pwedeng malawak ang tingin natin sa anti-hazing law. Pero hindi natin sinasabi, Corina Willard, na hindi mananagot. Kasi may mga ibang batas na pwedeng gamitin. Kamukha yung sinabi mo kanina-kanina, yung mga negligence, kapabayaan. Mm-hmm. Yan, meron yan. Criminal negligence, reckless imprudence resulting to death, physical injury, homicide. May mga gano'n naman.
6: Samantala, nakatuon naman ang taong bayan sa kung ano nga bang mga kaso ang pinakaangkop na isasampa sa coaching staff

ng Ateneo habang hinihintay pa ng lahat ang susunod na hakbang ng DOJ. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan gagawing state witness sa investigasyon sa flood control scandal. At halos 200 power generation companies pinaiimbestigahan ng DOE. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe. Halos walang galawan ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isasampa na ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng natanggap nitong 75 million peso campaign donations. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
1: Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan bago matapos ang Linggo.
2: Definitely, for the solution, we're about to file it already.
1: Dagdag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, maaari na rin kasuhan ng plunder ang correspondence ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu.
2: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum, same jurisdiction.
1: Inimbestigahan ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025. Pagdidiin ng anti-graft body, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap-an niya ni Marcoleta. Umamin naman ng noo'y congressman na si Marcoleta sa kanyang counter-affidavit na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong donors bago ang 2025 elections. Pero iginiit niyang lehitimong campaign donations ang mga ito para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado. Kaugnay naman ang pagsisiyasat ng ombudsman sa flood control scandal na pagkasunduan na raw ang pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
2: We will discharge him ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him. As an accused so that he can be a witness for the prosecution.
1: Para sa ombudsman, mahalaga ang kaalaman ni Bonoan para sa mga binubuong kaso kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kasalukuyang nahaharap sa mga kasong plunder at graft si Bonoan sa Sandigan Bayan. Samantala, nasa preliminary investigation na raw ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva ayon kay Rimulya. Inaayos na rin anya ang mga maaaring isang pangkaso kay Senator Cheese Escudero, kaugnay pa rin sa flood control scandal. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Mas bumibigat pa ang pwersa ng House Prosecution Team isang linggo bago ang impeachment trial ni VP Sara. Nadagdagan pa ng apat na private prosecutors ang kanilang hanay para mas mapatibay daw ang kaso. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
4: Hindi raw nahihirapan ang House Prosecution Panel sa pagharap sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Pero isang linggo bago ang trial, nadagdagan pa ang mga private prosecutor. Kasama na sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, at Attorney May Divina Gracia. Sa kabuuan, 15 na ang bilang ng mga private

0: karpintero, mga master carpenter at iba pa, ang pag-demolish ng bahay ay madali lang yun.
1: Aminado sila na kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang 97 witnesses ng defense team. Samantala, umugong ang usapin kaugnay sa conflict of interest ng dalawa sa kanila. Si Attorney Reynaldo Robles kasi ay dating legal counsel ni former Senator Antonio Trillanes IV, habang si Attorney May de Vinegracia naman ay abogado ni late DPWH USEC Catalina Cabral.
2: Hindi po ibig sabihin na nirepresent namin yung isang kliyente na nag-a-agree tayo sa lahat ng nasa isip o ginawa ng isang kliyente. No? Nandun po kami as advocates. Ito po yung trabaho namin. Siguro itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig para sa kinabukasan ng ating mga anak.
1: Maliban sa kanila, may third batch pa ng bagong private prosecutor na ipakikilala ang prosekusyon. Itinalaga naman si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang bagong House Trial Spokesperson. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
3: Nauwi sa trahedya ang ginagawang wastewater pumping facility ng Maynilad sa Las Piñas City. Ang detalye sa Agenda Report ni Chill Emprido ng Abante.
4: Patay ang dalawang tauhan ng Maynilad habang isa pa ang sugatan matapos gumuho ang hukay nito sa bahagi ng Aquarius Corner Street, Pamplona 2, Las Piñas City. Ito ang kinumpirma ng Las Piñas City Police matapos na makuha ng Bureau of Fire Protection ang 10 na mga biktima pasado alas 6 kaninang umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tioson Rosarito, nangyari ang insidente kahapon ng hapon kung saan gumuho ang hukay ng ginagawang wastewater pumping facility na may lalim na 18 meters. Naging pahirapan daw ang pag-retrieve dahil sa lalim at mga debris.
5: Sa loob, merong 5 tao. So, yung dalawa naman is ligtas naman, yung isa ay sugatan. And then merong retrieve na dalawa, no? Kahapon and kanina lang nakuha yung kanilang labi. So ngayon we're still conducting investigation kung ano talaga yung tunay na nangyari. Meron silang liability dito.
4: Pinabulaanan ng PNP ang mga ulat na kabilang ang Chinese nationals sa mga casualty.
5: No, wala. All Filipino po ito. Wala po. Oh, pati mga Filipino po ito. No, wala po. So, we already submitted yung spot report na talagang 5 lang talaga. And there's a foreign national na naging biktima doon.
4: Pero, inaalam ng mga otoridad kung Chinese ba ang kontratista ng wastewater project at kung ano-ano ang mga posibleng kaharapin nitong kaso. Ayon naman sa Maynilad, nakikipagtulungan na ito sa PNP at hindi muna magkokomento habang gumugulong ang investigasyon. Para sa Agenda, Chilem Prido, Abante.
6: Nahaharap sa patong-patong na kaso ang mga armadong sospek na nakabarilan ng mga otoridad sa NLEX. Narito ang Agenda Report ni Lade Cabagan.
7: Kinakasuhan na ang 3 sospek na sampot sa inkwentro sa NLEX. Ayon sa PNP, naharap sila sa kasong frustrated murder, direct assault, illegal possession of firearms at paglabag sa gunban. Nabawi sa kanilang 7 sachet ng hinihinalang droga, 3 hand grenade at ilang baril na sinusuri pa kung rehistrado. Patuloy rin ang investigasyon para matukoy ang iba pang krimeng posibleng kinasasangkutan ng grupo.
8: Again, yung po ang titignan nga natin, mapapinalize natin ang lahat ng mga pwedeng kinaharap nila at mga activities nila at mga conditions. Makita po naman natin, tinitigilan na ng ating polis yung mga pwedeng madamay. Of course, primordial concern po palagi ng ating kapolisan is the safety of the public. But we have to do this way dahil nga pinuputokan na po sila. We have to quickly neutralize yung mong threat to the police officers as well as the general public.
7: Iginiit ng PNP na sumunod ang mga pulis sa tamang proseso. Nagpakilala muna ang mga operatiba sa Toll Plaza, pero bigla umanong nagpaputok ang isa sa mga suspek, kaya gumanti ang mga pulis. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melancho Nartates Jr. ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga tauhan. Aniya,
4: Napigilan ang operasyon ng isang grupong iniuugnay sa sunod-sunod na holdapan at nakawan sa Central Luzon at Calabar.

0: Person.
1: Ito ang malinaw na patunay na ang mabilis na koordinasyon at maagap na pagkilos ay nakapagliligtas ng buhay at nakapipigil sa mas maraming krimen.
0: Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang tatlong suspek, habang tuloy naman ang mas malalim na investigasyon sa kanilang mga kaso. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: Si Bak sa pwesto ang isang pulis sa Zamboanga del Norte. Nanutok daw kasi ito ng baril habang siya'y lasing. Yan ang Agenda report ni Rimos Macasero.
3: Humarap sa mga opisyal ng NAPOLCOM si Police Corporal Henry Torres Bukido Jr. para sagutin ang kinasasangkutang kontrobersya. Tinutukan umano ng baril at pinagbanta ang patayin ng off-duty na pulis ang isang construction worker sa Barangay Antipolo, Dapitan City, Zamboanga del Norte, noong June 21.
4: Ako po ay humingi ng tawad sa nangyari. Ma'am sir, wala po ang dimension na baril ng masimang-imangi ang buong operasyon ko. At ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo, sir. Pag-inisan, sir. Nabigyan niyo ako po ako ng pagkatao na pakapag-sorry sa inyo, sir. At sa buong operasyon, sir. Taos puso ko po tatanggapin kung ano man ang consequences na i-aaral niyo sa akin, sir.
3: Kinondena ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Kalinisan ang responsableng asal ng suspect.
5: Nakita ko natin na klaro na meron pong maaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Paulit-ulit natin sinasabi na ang pulis ng pulis ay National Police Commission.
3: Lumabas sa investigasyon na nilapitan lamang ng biktima si Bukida para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng isang kaibigan. Sumagot umano ang suspect ng pagtatanong kung kilala ba siya ng biktima bago tuluyang bumunot ng baril. Sinibak agad si Bukida mula sa Sapang Dalaga Municipal Police Station at inilagay sa restrictive custody. Kinumpiskan na rin ang kanyang mga isyong baril. Naaharap sa reklamong grave threats ngayon ang suspect sa Dapitan City Prosecutor's Office. Lumitaw din sa mga opisyal na record na dati nang sinampahan ng kasong kriminal at administratibo si Bukida na may kaugnayan sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Inatasan ni Kalinisan ang regional office na agad mag-file ng administrative charges for grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Nangako ang ahensya na lilinisin ang kanilang hanay laban sa mga tiwaling tauhan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.

0: 200 power generation companies. Pinaimbestigahan sila ng Energy Department sa gitna ng nagpapatuloy na problema sa supply ng kuryente. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Pinagpapaliwanag ng Energy Department ang higit 170 power generation companies dahil sa umano'y deficiencies ng mga kumpanya sa regulatory bodies. Iisuhan daw ng show cause orders ang 164 generation companies sa on-grid areas at 11 sa off-grid areas. Puntirya ng ahensya, kailangan ng aksyonan ang problema sa supply ng kuryente sa bansa, lalo na sa Visayas Grid. Dapat daw managot ang mga kumpanya sa umano'y mga pagkukulang. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinitignan nila ang posibleng paglabag sa Public Service Act at iba pang mga patakaran. Mahalaga ang updated requirements para mapag-aralan ang supply conditions, fuel stocks, operasyon ng mga planta at posibleng risk factors gaya ng La Niña. Dapat daw magsumite ang mga power firm ng self-assessment forms bilang bahagi ng kanilang taunang reportorial requirements. In-extend na raw ang deadline hanggang April 24, pero ilang kumpanya pa rin ang hindi nakapag-comply rito. Ayon kay Garin, mahalaga ang hakbang na ito sa gitna ng forced outages at prolonged derated capacities ng ilang power plants na nakadagdag sa tight power supply conditions. Matatandaang mula noong May 12, sunod-sunod ang yellow alert status na nararanasan ng Visayas Grid.
2: As we have seen what's happening in Visayas, our consumers cannot afford any minute of interruption, especially if it's at especially for island mga off-grid areas natin, kasi sila lang yung nagpo-provide ng power doon, wala silang grid eh.
1: Kabilang sa posibleng sanctions, ang cease and desist order, blacklisting sa DOE auction programs, o kaya naman ay cancellation ng kanilang permit to operate.
2: This is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services. As a public service, you have an obligation to deliver to the people on demand kung ano yung kailangan diyan in accordance with your contract with the distribution utility.
1: Ayon naman sa Philippine Independent Power Producers Association o PIPA, nakahanda ang kanilang mga miyembro na makipag-ugnayan sa DOE at Energy Regulatory Commission kaugnay ng mga show cause order. Para sa agenda, Che Sulit, Millionaire News Channel.
0: Asahan ang mixed fuel price movement simula bukas, June 30. Ayon sa DOE, bumaba ang presyo ng diesel ng higit 1 piso kada litro o tumaas ng hanggang 80 centavos per liter. Posible namang umabot sa halos 2 pesos per liter ang patong sa gasolina at higit piso sa kada litro ng kerosene. Patuloy ang EV push ng Ayala Group sa bansa. Bukod sa expansion ng AC Mobility sa charging network nito, mas pinapalakas din ng BYD Cars Philippines ang presence nito sa local auto market. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Seryoso ang AC Mobility ng bilyonaryo Zobel de Ayala family sa commitment nito sa long-term electric vehicle ownership sa bansa. Ayon sa kumpanya, mayroon ng higit 200 locations ang binubuo nilang Philippine EV spine from Pagudpud in the north to Pagadian in the south. Patuloy din daw silang gumagawa ng charging experiences para masolusyonan ang pangangailangan ng mga EV driver.
4: We are also expanding our network through partnerships with key industry players. Recently, we launched a partnership with our Ayala Group sibling, ASEN. And this is with whom we are building charging hubs powered by 100% renewable energy.
5: The all-new BYD Z-Lion 7!
3: And Chinese EV giant BYD, distributed locally by AC Mobility, continues to make waves in the Philippine auto industry.
6: BYD's main objective is to offer products to the consumer. The consumer now has a lot of options, and we're filling that gap that the customers need to look for, and what they're looking for and what they want. And that's where BYD comes in.
3: BYD Cars Philippines' newest offering is this Sea Lion 7, an all-electric performance SUV built for fast moments and smooth drives. The model further expands BYD's local lineup as it strengthens its position in the growing new energy vehicle segment.
0: Base sa mga ulat, nananatiling steady ang BYD sa third place in terms of vehicle sales sa unang apat na buwan ng 2026. Una yang na-reveal sa umpisa ng taon, pushing traditional auto players Suzuki, Ford, and Nissan lower in the sales rankings. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
7: Death toll sa magkasunod na lindol sa Venezuela, higit 1,000 na. At Michael, naging highest grossing biopic na. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Sumipa na sa higit 1,400 ang death toll sa twin quake sa Venezuela. Pero sa kabila ng trahedya, may istorya rin ng pag-asa. Narito ang agenda report ni Francis Folve.
1: Ganito palawak ang pinsalang iniwan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mga nooy gusali, ngayon debris na lang. Sa tindi ng kalamidad, di mo akalaing may mahahanap ang buhay. Pero makalipas ang apat na araw, nailigtas ang magamang ito sa Laguayra. Isang lalaki rin ang natagpo ang buhay. Kasama rin ang isang sanggol at ang kanyang ina sa mga himalang nakaligtas. Sa kabuuan, higit 30 survivor ang natagpuan. Kaya naman, hindi pa nawawala ng pag-asa ang mga rescuer sa kabila ng pagsipa ng death toll.
2: In today's report, we must state that the death toll has reached 1,450 people. Women and men who lost their lives as a result of the most brutal natural disaster our country has ever suffered in its history. A total of 3,150 people have been reported injured.
1: Hardest hit ng twin quakes ang Laguayra. Matindi rin ang sinapit ng Caracas. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
3: Maayos na natapos ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang joint drill sa West Philippine Sea. Nagmanman pero hindi naman daw ng gulo ang China sa kasagsagan ng mga aktibidad sa dagat. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Sa kabila ng masamang panahon, matagumpay na nakumpleto ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang 16th na Maritime Cooperative Activity sa bahagi ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Bagamat may mga ilang aktibidad na kinailangang kanselahin, nagpatuloy pa rin ang joint exercises sa loob ng 2 araw. Kabilang sa mga lumahok ang barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna, sakay ang AW-109 helicopter. Mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino at BRP Capones at 2 US Coast Guard cutters. Sa kasagsagan ng joint drills, na-monitor ng Philippine Navy ang isang PLA Navy Jiangkai class frigate at 3 China Coast Guard vessels sa paligid ng exercise area sa West Philippine Sea. Sabado ng umaga, namataan na ang Chinese warship Nautila nagmamanman sa mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos sa lugar. Linggo mag-aalas 10 ng umaga, muling nakita ang Chinese warship Nautila bumubuntot sa likuran ng barko ng PCG. Sa kabila ng presensya ng China, sinabi ni Captain Jennifer Monforte, ang commanding officer ng BRP Antonio Luna, hindi naman ito nag-radio challenge. Hindi rin ito nakaapekto sa nakatakdang maritime exercises.
5: Lagi natin nandidetect yan si FFG-555. Siya yung parating sumusog sa ating dito, doing bag patong tayo dito. Hindi naman sila naka-counter sa exercise natin kasi medyo malalim. So, ang challenge po nila tayo ni tinakarapat dapat. Tayo na dapat mag-challenge sa kanila.
4: Una nang sinabi ni Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, na mas paiigtingin pa ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Lalo pa nang madiskubre ang floating devices ng China sa lugar. Dagdag ng AFP, layunin ng joint drills na ito na ipakita ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa para maisulong ang maritime security, regional stability at rules-based order. Para sa agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang DFA matapos atakihin ng mga missile at drone ng Iran ang 2 commercial vessels sa Strait of Hormuz. May sakay ang mga ito ng mahigit 40 Pinoy seafarers. Wala namang nasugatan, pero nanawagan ang ahensya sa mga nag-aalitang bansa na pairalin ang diplomasya habang patuloy na binabantayan ang kaligtasan ng libu-libong Pilipino sa rehiyon. Nakahanda rin daw ang gobyerno na magbigay ng psychosocial support sa mga Pilipinong marino.
6: Harry Styles sparks concerns after briefly collapsing on stage.

0: above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
1: And I'll be
2: your next Quiz Bee Millionario.
0: Coming soon on the Billionario News Channel.
3: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Orense, mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, mabagal naman ang southbound lane. Bago pa man maaresto at mapasailalim sa imbestigasyon ng Chinese national na si Peter Zhuang, tila nakatatanggap na siya ng suporta mula sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang businessman at isa sa mga pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, mismong si ultra-bilyonaryo at Uwishi President Carlos Chan ang nag-endorso ng Philippine passport application ng naaresto na Chinese national na si Peter Zhuang noong 2017. Inaresto ng mga otoridad si Zhuang noong March 30. Nasabat sa kanya ang ilang fraudulently acquired documents kung saan ipinapakilala siya bilang Pinoy. Kabilang dito ang late registered birth certificate, driver's license at Philippine passport. Nakuha rin sa kanya ang isang ID na nagpapakitang naging consultant siya ng NBI noong 2018. At isang ID na nagpapakita namang nagtrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Director sa ilalim ng Office of the City Administrator ng Maynila noong 2023. Base sa kanyang Chinese passport, Kai Rongshu Wan mula Fujian, China ang tunay na identidad ni Zhuang. Ayon sa kanyang 2017 Philippine passport application, dumaan si Zhuang sa courtesy lane. Kita sa gilid ng dokumento ang mga katagang Care of Carlos Chan. Sa remark section naman ito, nakatatak ang mga salitang Alan Peter S. Cayetano, Secretary of Foreign Affairs by Tito S. Ringgor. Ayon sa isang source na may mataas na katungkulan sa DFA, base sa dokumento, mismong si Chan umano ang naglapit ng request na ito sa isang mataas na opisyal ng ahensya. Kinuha namin ang panig ni Senator Cayetano na nagsilbing DFA Secretary noong panahong iyon. Ayon sa kanyang kampo, hindi na halos nakikita ng kalihim ang lahat ng courtesy lane passport

0: applications. Kaya raw may mga nagtatatak ng approval on behalf of the secretary. Nagpadala rin kami ng mensahe kay Ringgor, pero wala pa itong tugon sa amin. Sa opisyal na pahayag ng DFA, kinumpirma ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na dumaan si Zhuang sa courtesy lane, pero hindi raw sila makapagbibigay ng iba pang impormasyon kaugnay nito for confidentiality purposes.
1: Una nang sinabi ng BI na isang high-profile case si Zhuang dahil umano sa lawak ng mga koneksyon nito. Ayon din sa mga intelligence documents na nakuha ng BNC, isa umanong senior operative ng United Front Work Department si Zhuang. Ito ang departamento na responsable umano sa influence operations ng China sa ibang mga bansa ayon sa international media reports.
2: Hindi natin masabi kung ano yung eksakto niyang kadahilanan, pero maaring maraming posibleng or may mga posibilidad kung bakit ang ilang dayuhan ay nagpupumilit na gumamit ng Philippine identity. It could be for business, but it could be something more sinister that they are trying to embed themselves in society. But whatever the reason is, them using an identity that is not theirs, an identity, a Philippine identity that they are not eligible to have, yan ay kinukonsidera natin na violation of Philippine immigration laws.
0: Sa mga unang ulat ng BNC, ipinakita namin ang ilang larawan ni Zhuang kasama ang ilan sa mga current and former high-ranking government officials sa ilang foreign trips. Kasama rito sina Senator Panfilo Lacson at Palawan Congressman Jose Alvarez. Paliwanag ni Senator Ping, isang beses niya lang naka-interact si Zhuang. Ito ay ang foreign trip sa South Africa para bisitahin ang isang Uishi factory doon, alinsunod sa imbitasyon ni Chan noong March 2024. Ani Senator Ping, hindi niya kilala si Zhuang. Naroon din sina former Executive Secretary Salvador Medial Deya, former Duterte spokesperson Harry Roque at political scientist Romel Banlawi. Ayon naman kay Congressman Alvarez, hindi niya personal na kilala si Zhuang, pero staff daw ito ni Chan matapos naming ilapit ang larawan kung saan kasama niya ang Chinese national sa Thailand. Bukod sa mga larawang ito, nakakuha rin ng kopya ang BNC ng ilang foreign trips ni Chan. Sa mga pagkakataong ito, palagi niyang kasama si Zhuang. Kabilang na riyan ang isang January 2018 diplomatic trip to Bangladesh, May 2018 trip to Uzbekistan, at ang November 2025 trip nila to Fujian, China. Ilang beses naming sinubukang humingi ng statement o paglilinaw mula kay Chan. Personal din kaming pumunta sa kanyang opisina para magbigay ng imbitasyon sa isang interview, pero wala pa siyang tugon sa amin. Malalim ang koneksyon ni Chan sa Pilipinas at sa pamahalaan. Dito siya ipinanganak at lumaki, pero parehong Chinese na tubong Fujian ng kanyang mga magulang at mayroon siyang sariling Chinese name na Shi Gongqi. Ang kanyang pamilya ang founder at may-ari ng famous snack brand na Uishi. Malaking bahagi ng multinational company na ito ay makikita sa China, kung saan ang anak niyang si Larry Chan ang nagmamanage. Nagsilbi siyang Presidential Special Envoy to China mula 2006 sa mga administrasyong Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte. Nakatala rin siya bilang honorary chairman at president ng ilang UFWD closely linked organizations tulad ng Philippine Association for Promoting Peaceful Reunification of China at Shanghai Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs. Nananatiling bukas ang Bilinaryo News Channel para sa panig ni Chan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Mayor Francis Zamora ang pamamahagi ng libreng bigas sa mahigit 4,000 senior citizens sa San Juan. Sa ikalawang yugto ng programang Bawat Bayan Makikinabang, nagbiro ang First Lady na magiging senador si Zamora. Pero sabi ng alkalde, tutok muna siya sa pagtapos ng kanyang termino. Magpapatuloy naman ang pamamahagi ng bigas sa Valenzuela City bukas.
4: Tagumpay ang atin! Nanalo ang SB19 sa dalawang category sa prestigious SEC Awards in Brazil. Kabilang dito ay ang International Group or Duo of the Year, kung saan tinalo nila ang other high-profile nominees like BTS, Blackpink, and Cat's Eye. Nominated din ang fellow P-pop sensation na Beanie. Our Mahalima also won International Album or EP of the Year for Wakas at Simula. Ang SEC Awards ay isang major Brazilian award show that honors achievements in music, film, television, and internet culture. A music legend is coming back to Manila. Magperform si John Legend sa Proscenium Theater in Rockwell Center, Makati on September 3rd and September 4th. para ito sa kanyang show titled An Evening of Songs and Stories. Tickets will go on sale starting July 5th. The soul and R&B music icon last visited the country noong 2018 pa. Gerald Anderson helps in relief efforts sa quake hit Sarangani, Davao Occidental. Kasama ang Philippine Coast Guard, the actor distributed aid sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga nampamahagi ay bigas, mineral water, and medicine. June 8 nang tinamaan ng magnitude 7.8 earthquake ang mga lugar sa Mindanao. 81 people died while more than 391,000 families were affected. Bill Maher receives the Mark Twain Prize for American Humor. Dumalo mismo ang comedian at Trump critic sa ceremony at the Kennedy Center in Washington, D.C. Maher says he sees his work as part of a long tradition of blending comedy with political commentary.
5: I wasn't the first one to merge them. Mark Twain was a master merger of, and I'm sure they did it in Roman times. But there is a skill to it. I'll take credit for that. And there is, I think, a uniqueness to my show as far as the political landscape that I don't play the what I call let me guess politics.
4: The Mark Twain Prize is one of the premier events at the Kennedy Center. Kabilang sa previous recipients sina Conan O'Brien, Kevin Hart, at Adam Sandler. Death toll sa heat wave sa France lagpas 1,000 na. At Supergirl nag-flop sa box office. Susunod yan sa agenda.

0: Today, we are exploring stories of modern luxury, discipline, purpose, and the women who continue to inspire.
1: The same diamond as you would a mined or a natural diamond.
2: Mm-hmm. I definitely recommend jiu-jitsu to women. We should learn how to protect ourselves.
3: Let's get to know Janina Vella.
4: Every time somebody talks to me about it, they're like, wow, Janina, like, I knew that you were going to end up in the news.
0: I'm Bea Santiago, and let's go. Rampa with me.
5: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
6: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi pa kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
5: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Hindi lamang mga bata ang biktima ng bullying, kundi maging mga matatanda. Paano nga ba haharapin ang ganitong uri ng pagsubok at saan maaaring humingi ng saklolo? Alamin natin sa agenda report ni Pierre Pastor.
8: Matanda na. In fact, professional na makaranas ng pambubuli si Ellen Perez. Ito ay dahil nauubos ang kanyang buhok dahil sa sakit na alopecia areata.
9: Because I host events as well, doon na naman sinasabi ng mga client ko, may gagawin ka ba sa ulo mo or may ilalagay ka ba dyan? Pwede bang ganito, ganyan? They feel na parang hindi ganun ka-professional if I'll be in front of their guests and say may kalbo ko, may poknot ako, or may kita yung bunbunan ko, doon na nagkaroon ng epekto sa akin na I start doubting myself.
8: Hindi daw niya naranasan ito nung bata siya dahil lagi siyang ina-assure ng kanyang pamilya na mahalaga siya at ang kanyang sakit does not define her.
9: My father is very supportive. He is also bald and parang feeling ko, ay, okay lang, may kakampi ako. And they assure you and validate you na, uy, okay lang yan, walang problema dyan, huwag mo intindihin yan.
8: Kaya naman nang maging life coach si Ellen, lagi niyang ipinapayo sa mga magulang ang pagbibigay ng affirmation, validation at positive reinforcement sa mga anak. Para kung anuman ang marinig o maranasan sa paligid, makararamdam naman sila ng security sa loob ng tahanan. Payo ni Coach Ellen, humingi ng tulong kapag nabubuli, maaring sa mga guro o guidance counselor sa eskwelahan at iba pang pinagkakatiwalaang nakatatanda o sa Human Resource Department kung sa trabaho nangyayari ang bullying. Ayon sa mga eksperto, nabubuli ka na kapag hindi ka na komportable sa ginagawa o sinasabi ng isang tao sa iyo. Naglabas din ng hotlines ang Health Department at PNP kung saan maaring humingi ng tulong kapag nakararanas ng pambubuli. Tumawag sa National Emergency Hotline na 911 o sa PNP 117. Pwede rin sa mga numero ni Aling Pulis na 0919-777-7377 o 0966-725-5961. At sa PNP Women and Children Protection Center sa 8532-6690 o sa Makabata Helpline 1383. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
7: Pinapaban na ang social media para sa mga below 13 years old. Ito ang layo ng House Bill number 9965 na inihain ni Speaker Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos. Sa ilalim ng panukalang Children's Social Media Safety Act, i-require ang mga platform na magpatupad ng epektibong age verification system. Para naman sa mga 13 to 18 years old, papayagan lang daw ang social media kung may verifiable parental o guardian consent at active supervision. Aatasan din ng DICT at DepEd na isama sa K-12 curriculum ang digital literacy. Git ni Speaker D, hindi nila ipinagkakait sa kabataan ang teknolohiya. Pinatitibay lang daw nila ang proteksyon para sa mga bata.
10: Higit 1,000 katao na ang nasawi sa France dahil sa matinding heat wave na tumatama sa Europa. Sumiklab naman ang debate kung dapat bang magpakabit ng air conditioning sa mga bahay. Git ng ilan, ito'y makakatulong sa mga matatanda at mga vulnerable. Pero babala ng iba, lalo lang itong magpapainit at magpapabigat sa supply ng kuryente. Sa kabila nito, halos maubos ng mga aircon at ventilador sa mga tindahan.
11: My apartment is top floor, south facing, so it's really, really, really hot in there. And after the last heat wave, I was able to get my hands on an air conditioner. So it's been a lot better, manageable.
10: Update naman tayo sa sarili nating lagay ng panahon dito sa Pilipinas mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison?
12: Kurina, isang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility noong Sabado at patuloy ang paglapit sa ating kalupaan. Huling namataan po ang LPA, 165 kilometers na lamang sa silangan, hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansa na maging mahinang bagyo ito o tropical depression sa susunod na 24 oras or ngayong Lunes ng gabi hanggang bukas. Habang binabagtas po itong Samar Island at Bicol Mimaropa area. The moment na maging bagyo ang LPA, papangalanan po ito ng Henry o yung magiging pang-8 bagyo na for 2026 at actually pang-4 na po ito for the month of June. Ka-weather, sa sandali po na maging bagyo, agad-agad na tayo magtataas ng babala sa hangin or wind signal number 1 sa mga daraan ng lugar. Gayunpaman, maging bagyo man ito o hindi, magiging maulan pa rin po sa bansa sa susunod na 2 araw, lalo na dito sa may Southern Luzon at Visayas, hanggang mag-emerge dito sa may West Philippine Sea ang potensyal na bagyo sa araw ng Miyerkules. Speaking of ulan, posible po ang 50 to 100 millimeters na ulan hanggang bukas dito po sa may Albay, Sorsogon at Masbate. Gayun din sa may Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Samar Island, gayun din sa may Biliran at Leyte dahil mismo sa low pressure area. Ang ganito karaming ulan, posible po magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung malapit sa mga ilog at posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Kaya ka-weather, make sure po na-coordinated tayo sa ating mga local government units for possible rescue or evacuation. Sa weather forecast ng PAGASA, araw ng Martes at last day of June bukas, sa Luzon, magbaon na po ng payong kung lalabas ng bahay dahil umaga pa lamang, aasahan na po yung moderate to heavy ng mga pag-ulan dahil sa LPA, dito po sa may silangang parte po ng Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Bulacan, buong Calabarzon at halos buong Mimaropa except sa may Southern Palawan at buong Bicol Region, habang makulimlim na ang panahon dito po sa Metro Manila bukas pa lamang ng umaga at natitirang bahagi ng Central Luzon, sasamahan din po ng mahinang ulan dulot na rin ng LPA. Pagsapit naman ng hapon, buong Luzon na ang magiging maulap at sasamahan pa ng thunderstorms at malalakas na ulan hanggang gabi, lalo na po dito sa may Central Luzon, gayon na sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Kaya ka-weather, payo po ng PAGASA, magbaon po ng payong at kapote kung lalabas ang bahay at make sure na mag-antabay po tayo sa mga possible heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao, unlike sa Luzon, sa Martes ng umaga, may aasahan pong light at moderate na ulan dito po sa halos buong Panay Island, Northern Negros, Northern Cebu at dito rin sa may Samar Provinces, Biliran at Northern Leyte dahil din sa LPA. Habang medyo makulimlim lang ang panahon dito sa may natitirang bahagi ng Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Simula naman alas 2 ng hapon hanggang gabi, maraming lugar na dito sa may Visayas at Mindanao ang magiging maulap din po kung saan lalakas pa ang mga pag-ulan sa may Western Visayas at Negros Occidental at posible lamang yung mga pulupulong ulan at sa thunderstorms sa natitirang bahagi pa po ng Visayas at buong Mindanao. Kaya sa mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao na hindi naman direktang maaapektuhan ng LPA, mainam pa rin po na magbaon ng payong. At yan muna napapanong balita ngayong huling Lunes ng Hunyo. Ako po ang iyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
7: Nagpasiklab ang mga Pinoy Sambo athletes sa 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos magtapos sa 5th pwesto sa higit 20 bansang lumahok. Bit-bit nila ang 15 medalya mula sa kompetisyong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
13: Nanguna sa Golden Run ng Pilipinas si World No. 1 Aislinn Yap, na muling pinatunayan kung bakit siya ang isa sa pinakamahusay sa mundo. Matapos ang isang mahigpit na laban, na ipagtanggol niya ang kanyang women's minus 80 kilogram combat sambo title nang talunin ang 5-time national champion ng Kazakhstan na si Zamzagul Faizolanova. Isang critical na takedown sa kalagitnaan ng laban ang nagbigay ng lamang kay Yap. kahit naghain pa ng protesta ang panig ng Kazakhstan. Pinanindigan ng mga opisyal ang desisyon matapos ang video review, kaya tuloy ang title defense niya. Siya ang nagkumpleto sa tatlong gintong medalya ng Pilipinas, kasunod ng mga panalo ni Jo Marie Torres at Princess Cortez. Si Torres na world number 7 ay nagpakita ng isa sa pinakamabilis na finish sa buong torneo matapos ma-knock out si Zaidra Paiz ng Kazakhstan ilang segundo pa lamang mula sa pagsisimula ng women's 50kg combat sambo final sa pamamagitan ng isang malinis na right roundhouse kick sa ulo. Wala namang iniwang pagdududa si Cortez nang dominahin si Mervet Verdinakova ng Kazakhstan para sa ginto sa women's 59kg combat sambo. Pero hindi riyan nagtapos ang medal haul ng Pilipinas. Nasungkit ni Sydney C. Tangkotian ang silver sa women's plus 80kg combat sambo. Nagdagdag din ng pila ang national team newcomer na si Jasmine Ching sa women's minus 54kg sports sambo event. Nakapag-uwi rin si Godwin Langbaya ng bronze sa men's minus 64kg combat division. Sa huli, tatlong ginto, tatlong pilak at siyam na tanso ang naiuwi ng Pilipinas mula sa youth, junior at adult division. Mas maganda ito kumpara sa dalawang gintong nakuha noong nakaraang taon. Isang historic finish ito para sa host nation at isa ring malaking mensahe na kaya ng makipagsabayan ng mga Pinoy sambo athletes sa pinakamahusay sa Asia at Oceania. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
14: A disappointing debut for DC's latest film. Supergirl earned only $38 million sa opening weekend nito, much lower than the forecast of at least $50 million. Una nang naiulat na ang estimated budget ng pelikula ay nasa $170 million. Supergirl is the follow-up to last year's Superman and centers on the Man of Steel's cousin, played by Millie Alcock. Bida rin rito ang Filipino-British rising star na si Eve Ridley bilang ang fearless rebel na si Ruthie. The Princess of Wales secretly shows off her mountain climbing skills for a very special campaign. Nitong weekend, kumasa si Princess Kate sa Three Peaks Challenge kung saan kailangan akyatin ang pinakamatataas na bundok sa England, Scotland at Wales. And yes, na-conquer niya ang mga ito within

0: pinakababa, hindi ko din na ini-expect na magagawa ko yung roundhouse na nasa sa utak ko. Mm. Kaya medyo yun, sinubukan ko siyang i-roundhouse.
1: Okay. Naikwento mo rin sa akin, Jo, kanina na nanggaling ka sa MMA background. Paano mo ito nagamit sa pagiging Asian champion sa Sambo?
0: Yung pagiging mixed martial arts ko dati, it's nagagamit ko sa Sambo. Hindi lang siya punch at hindi lang sa suntok. May judo din at wrestling yung MMA ko.
1: Okay. So nakatulong siya sa pagiging all-around and I guess yung pag-iisip mo in an actual competition.
0: Yes po.
1: Okay. Balik tayo kay AC dito kasi marami nagsasabi na sobrang kalmado at gentle ka off the mat. Pero pagdating sa laban, parang nag-iiba daw yung personality mo. Paano mo nagagawa yung switch na gano'n na yun nga, off the mat, sobrang bait, gentle. Pero pagdating sa bakbakan, talagang all out.
2: Nagma-mindset ako na syempre, di naman... gentle ako ganun, tapos sa outside ng match pero pagdating sa match hindi naman ako pagbibigyan ng mga kalaban ko most probably if given the chance yung mindset nila kung may mababalik babalikin ganun so bat ko hayaan na gawin sa akin yan so kailangan din pantayan or if kaya is lamangan ko kung how aggressive they are para at least may fighting chance.
1: Okay, lastly, punta natin dito si Princess. Sinabi ng mga coach na mas na-inspired ka matapos mong mapanood yung panalo ni Jo. So, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mental preparation mo bago ka sumalang sa finals?
3: Actually, nung bago ko pa po kasi marinig yung pagkapanalo ni Ate Jo, nag-usap na kami during warm-up, ano bang magiging strategy namin since napanood namin pareho paano maglaro yung magiging katapat namin for finals. So, nag-strategize kami. Then, after ko marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, sabi ko, hindi ako pwedeng matalo kasi nanalo na si Ate Jom. Kailangan kong sundan para matapos yung momentum and makuha namin yung gold.
1: So, hindi ka na-pressure dun, ha? Para mas lalo kang na-inspire.
3: Yes, na-inspired po. Kasi, actually, morning pa lang po noon, kami talaga yung unang pumunta from the team, bago pa yung call time from the hotel. Pumunta na kami sa venue para silipin, pakiramdaman yung mats. Tapos inano na namin na, tinatak na namin sa utak namin, Ate Jom, kailangan kunin natin tong gold today. Kailangan natin patugtugin yung national anthem.
1: Ses, ano ang pinakamahirap na bahagi ng journey mo bago mo napanalunan itong Asian title na ito?
3: Ang pinakamahirap po sa akin yung preparation po talaga kasi galing po ako sa judo. So ang nilalaro ko po is sports sambo talaga. Then for this tournament, nag-convert po ako for combat. So doble po yung naging training, ang dami pong extra, ang dami pong suntok na tinanggap para ma-prepare po ako sa laro natin.
1: Coach, before we started this interview, nasabi ni AC na yun nga, it's a big difference kapag Pilipinas ang nag-host. So what is your assessment na, yun nga, 22 nations, tapos nag-host tayo dito sa Pilipinas, and then of course, maganda pa yung naging showing natin, nakakuha tayo ng tatlong gold medal.
4: Para sa akin, napakaganda na nag-host tayo kasi history ito. First time ng Philippines na mag-host ng Asian in Oceania. So at least naman, yung nakuha natin last year na dalawang gold, nalampasan natin ngayon ng 3 gold. So napakasaya ako. And then sa help din ng mga coaches na kasama ko, si Coach Sherry ng combat, ako as a sports sambo, and si Coach Sam, lahat namin inayos talaga for this competition.
1: And then Coach Ace, nasabi mo rin kanina, next is the World Championships.
4: Yes, well prepared for that.
1: So, kamusta naman? Can you give us a preview of how you will be preparing for the Worlds?
4: For me, sigurado na si Jom for World Championship. Itong tatlo, pwede na. Kukunin na namin yan, yung gold medal niya. Magkakaroon na tayo ng World Champion. I will claim it.
1: Wow! Okay, you heard it here first on the scorecard from Coach Ace Larida himself. Now, Jom, Nasabi na ni Coach, paano ba yan? What is your response to that? Ano follow-up mo doon?
0: Yun, sabi ni Coach, pagpursigihin ko pa sa ensayo ko para makuha namin yung goal namin na kailangan.
1: So, tatlong gold medals ang nakuha ng Pilipinas this year. Tapos bilang isa sa mga nagbigay ng gintong medalya, ano ang pakiramdam na yun nga, you were able to get that gold and now sinasabi pa ni Coach Ace na next up is the World Championship para sa'yo?
0: As in, grabe yung tuwa namin kasi nakakuha kaming gold and first time din na dito sa Pinas yung event na as in walang-wala na talaga kami nung parang nawala yung gusto ko umiyak noon pero napigilan ko na dahil sa tuwa talaga as in grabe yung tuwa na hindi ko maguhit yung mukha ko.
1: Okay, so we're very proud sa lahat ng na-achieve nyo and of course I'm sure mga family, mga friends nyo sumuporta sa inyo, helped you guys, cheered you on dito sa pag-host natin ng event. I'll give you each a chance to thank them, lahat ng mga sumuporta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Sige AC, starting with you. Ano ang message mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo?
2: Thank you sa lahat ng nag-support sa amin, sa nanood ng mga matches from day 1 to day 4, tsaka sa mga volunteers na tumulong sa pag-organize, tsaka sa pag-hold ng event. Thank you sa family ko, tsaka sa mga loved ones ko na nag-support, tsaka naniwala sa akin.
1: Ses?
3: Ayun po, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong tumulong po para mabuo tong tournament, yung mga nakasuporta on and outside of the mats po sa amin.
1: Sige, Jom, go ahead.
0: Yes po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na kahit hindi naman sila nakapunta, kahit sa live lang po at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin na andun din sila na nanood and sa mga coaches din at sa nag-organizer po ng Asian Oceana.
4: Coach, I would like to thank PSC and POC for this nangyari itong event and then our NSA, our President Paolo Tancurcian na nagpursige para matuloy itong event ito. Maraming salamat and then sa mga Filipino fans ng Pilipinas Sambo, huwag kayong magsawa na suportahan mo kami. Dito lang kami. Mag-try kami mag-insayo pa to makamit yung world champion.
1: Guys, palakpakan natin. Pilipinas Sambo here on the scorecard. Coach Ace, maraming salamat. Jom, Ses, AC, congratulations. Thank you. And more power. Good luck sa Worlds.
0: Thank you po.
1: Up next, can Alex Ayala make a Grand Slam breakthrough? The Filipina star opens her Wimbledon campaign against a familiar rival with a potential blockbuster second-round clash on the line. All that when we return right here on The Scorecard.
5: Si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
6: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
1: Welcome back to the scorecard. It's time to keep your eyes on the prize. Alex Ayala begins another chapter in Philippine tennis history tonight as the Filipina star opens her 2026 Wimbledon campaign against a familiar opponent, Mexico's Renata Zarazua. Now, this is more than just a first round match. It's a rematch nearly 2 years in the making. Back in 2024, Zarazua rallied from a set down to defeat Ayala in the quarterfinals of the W100 Cary Tennis Classic, handing the young Filipina one of her toughest losses that season. But since then, both players have grown. Zara Zua is now 28 years old, ranked world number 75 after climbing as high as number 51 last year. She owns three WTA 125 titles, has Grand Slam experience, and reached the second round of Wimbledon last year after a dominant opening round victory. She also battled through qualifying in Bad Homburg before falling to Wang Xinyu. Now, ironically, Ayala and Zara Zua

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Res Bacang Peg, dating SC spokesperson Tidorte at tatlong iba pa, kabilang na rin sa private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Pero dalawa sa bagong dagdag, may conflict of interest daw.
1: School shooting na naman. Public high school sa Batangas nakatanggap ng banta ng karahasan. Klase ngayong Lunes, suspendido.
0: Mga cellphone, bawal na sa mga paaralan sa Dumanhog, Cebu. Update mula sa Pamalang Bayan, tutukan.
1: At Senador Dante Marcoleta, kakasuhan na ng plunder ng ombudsman.
0: Mas bumibigat pa ang pwersa ng House Prosecution Team isang linggo bago ang impeachment trial ni VP Sara. Madadagdagan pa ng apat na private prosecutor ang kanilang hanay para mas mapatibay daw ang kaso. Kilalanin sila sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Tila nagpares back ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa apat pang bagong private prosecutor. Isang linggo ito bago ang nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sila ay sina Attorney Teodorte, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, at Attorney May Divinagracia. Pero iginiit ng prosecution na hindi sila nagdagdag dahil nahihirapan silang labanan ang defense team ni VP Sara.
3: Hindi po talaga ibig sabihin ito na nahihirapan ang prosecution team. Mas maganda kung meron talagang tumutulong.
4: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. Sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng contractor, kailangan mo ng mga carpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, ay madali lang yun.
2: Una na rin sinabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi niya hahayaang lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Maliban sa kanila, may third batch pa ng bagong private prosecutor na ipakikilala ang prosekusyon. Wala naman daw may tuturing na conflict of interest. Kahit pa si Attorney Reynaldo Robles ay dating legal counsel ni former Senator Antonio Terlianes IV. Habang si Attorney May Divinagracia naman ay abogado ni late DPWH Yusek Catalina Cabral.
5: Hindi po ibig sabihin na nirepresent namin yung isang kliyente na nag-a-agree tayo sa lahat ng nasa isip o ginawa ng isang kliyente. No? Nandun po kami as advocates. Ito po yung trabaho namin. Siguro itong panahon na to, kailangan na rin po nating tumindig para sa kinabukasan ng ating mga anak.
2: Itinalaga naman ang prosecution si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang bagong House Trial Spokesperson. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: At makakausap naman po natin ngayon ang bagong itinalagang impeachment trial advisor at spokesperson ng House Prosecution, si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Good evening, Kong. Welcome sa Politico Nightly.
6: Yeah. Good evening, Dexter. Good evening din, Wedge. And magandang gabi po sa ating mga kababayan.
0: Kung paano po yung naging pag-uusap ninyo sa prosekusyon kaugnay ng pagtatalaga po sa inyo bilang bagong spokesperson?

0: na loud and clear po ba ang
1: Dex? Po? I'm sorry, hindi ko napuputol ka.
0: Okay. Ang tanong po natin ay yung naging pag-uusap po ninyo with the prosecution kaugnay ng pagkakatalaga sa inyo bilang bagong spokes at advisor. Paano po yung naging pag-uusap?
1: Okay, alam mo kasi Dexter, medyo masalimuot ang proseso ng impeachment. No? Ito ay isang constitutional accountability mechanism, no? Na kung saan yung mga powerful, yung mga makapangyarihan sa ating gobyerno, merong sistema o proseso ng pananagutan kung sila ay gumawa ng mga kalabisan, no? Sa kanilang trabaho. Now, hindi naman siguro, it's not about yung numbers ng spokesman. No? It is about the delivery of the information, yung accurate information, timely information, at saka yung understandable, yung naiintindihan ng ating mga kababayan. Yun ang ating layunin kung kaya't kami ay nagdagdag ng maraming spokesperson dito. Isa rin sa pinupunto naming layunin, napakahirap po kasi na isang tao lang yung mag-explain, no? Ng ano ba itong constitutional process of impeachment? Ano ba yung, paano bang nililitis ito? No, ano ba yung kahalagaan ng paglilitis, ng trial? Ano ba yung paglatag ng ebidensya? Ito ba yung mahalaga sa kay Juan de la Cruz o sa ating mga kababayan? Dapat po maintindihan ng bawat Pilipino itong mekanismong ito na kung saan mabibigyan o merong pananagutan ng ating mga makapangyarihan sa bansa, no, na nagtatrabaho sa ating gobyerno. And that's exactly the objective of why meron po tayong team, no, ng spokesperson. Kumari nga sana mas magandang may papaliwanag namin in a different dialects, no? Kanya-kanya, meron taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao na magpapaliwanag dito. Nang sa ganun, kahit yung ating mga kababayang ordinaryong mamamayang Pilipino ay makakaintindi.
0: Aha. Pero kung kayo po ba ang magiging lead na spokesperson?
1: I don't wanna call it lead, Dexter, no? Basta kami naman po ay team, no? Kami po ay nag-uusap, kami po ay ang aming gagawin na isa lamang po yung aming naratibo. No? Isa lamang po yung aming estratehiya, no, na kung saan ito ay ipapaliwanag naming mabuti sa ating mga kababayan.
0: Oo. Pero kung kailan po ito na plano na maisama kayo, gumawa ng isang buong team ng mga spokesperson, hindi po ba ito last minute decision?
1: No, Dexter, actually sa nung umpisa pa lang nung Committee on Justice hearing, no, sa House, meron na po tayong spokesperson, although it was not officially announced, no. Kung napapansin niyo nung during ng time ng trial, yung mga issues na dapat maintindihan ng ating mga kababayan, meron pong congressman o congresswoman ang nagsasalita tungkol doon, no. Ito naman ay yung kung ano ang lumalabas doon sa hearing. Wala hong dagdag, wala hong bawas yan. Ika nga, ay walang fake news. Kaya talagang maganda ang naging resulta nito.
0: Oo. Kung kaninang alas 5:24 napadala na via email yung pre-trial order sa House Prosecution Panel, natanggap nyo na po ba ito o napasadahan nyo na?
1: Well, hindi pa na, ako personally, hindi ko pa napapasadahan yan. Hindi ko pa na, but I understand, no, kasi lumabas po sa media na meron na pong pre-trial order na pinirmahan at inilabas ang ating clerk of court na si Attorney Ray Bantug. And I'm sure, no, yan naman po ay in-expect din ng ating prosecution team at yan ho, pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ngayon, na Dexter.
0: Sir, ito may iba tayo. Dun sa issue naman ng green box o yung BIR box, may hirit kasi yung defense team na papayag sila na mabuksan pero sa isang executive session. Sa inyo po, sa prosekusyon, ano po ang inyong stand doon sa hiling na ito o doon sa statement na ito ng depensa?
1: Well, matibay ang paninindigan ng prosecution team o prosecution panel na ito po ay buksan. Nang sa ganun ay makita po ng taong bayan. Wala po tayong tanatago dito. Mm-hmm. At sa aming palagay, ito ay isang manifestasyon no, ng pagpapakita ng meron pong due process na kung saan mm-hmm. eh, may magkakaroon po ng pagkakataon na pasinungalingan no, ng mm-hmm. akusado yung mga ipinaparatang tungkol dyan sa box na yan. No?
0: Pero yung hirit nila, yung hirit nila Kong, na sa executive session lang dapat mabuksan.
1: Para sa amin na hindi mm-hmm. siguro dapat dahil isa itong mabigat na paratang yan, dito na nakasulat o nakasaad dito sa isang artikulo no ng impeachment, yung article, kundi ako nagkakamali, articles of impeachment number 3 ho yata yan, o 3 or number 2.
0: Number 2, no? Yes.
1: O number 2. And kailangan itong mga ebidensyang ito ay ipakita sa taong bayan dahil kasama po sa paghuhusga ang taong bayan dito, Dexter, no? Mm-hmm. Malinaw na ipinapakita natin na kapag tayo ay transparent sa

0: transparency. Pinapakita din po dito na meron pong due process na sinusunod. At syempre, higit sa lahat, itong prosesong tinatawag nating impeachment ay isang accountability mekanismo, mm-hmm, no, na nakasaad sa ating saligang batas na dapat po tuparin ng Senado at tuparin ng ating mga mambabatas sa lower house.
1: Oo, sa bagay, tapos na rin ang pre-trial conference para magkaroon pa ng executive session dahil sa trial proper, batay dun sa rules, walang executive session.
0: That is correct. Oh, wala naman pong nakasaad doon na may executive session dahil lalong-lalo na kapag ebidensya ang pinag-uusapan, mm-hmm, dapat siguro ilatag, ipakita, pag-aralan, evaluate, at saka magkaroon ng conclusion kung ano nga ba ang opinion ng membro ng Senado at yung siyempre ang ating mga kababayang nanonood.
1: Oo. Isang linggo na lang kung bago mag-umpisa itong trial proper. Yan po ay sa susunod na Lunes, July 6. Nahagilap na po ba ng prosekusyon si Mary Grace Piatos?
0: Well, isa yan dun sa ipinahayag, no, ng aming prosecution team na maimbitahan at humarap sa trial, no. Mm-hmm. Nang sa ganun ay ma-cross-examine ito siya. So far, wala pa hong natatanggap na response, no, ang galing sa depensa tungkol dyan, kung hindi ako nagkakamali.
1: Mm-hmm. Kung ano ang statement ng prosecution dito sa lumalabas ngayon na mga haka-haka o yung posibilidad daw na baka harangin agad ng isang motion to dismiss or motion to quash the impeachment case pagdating ng July 6?
0: Well, nakalagay po sa ating rules ng impeachment, wala pong dismissal dyan nang hindi po nagkakaroon ng paglilitis. Ano po ba yung nakasaad sa ating saligang batas at sa rules of procedure in impeachment proceedings? Mm-hmm. Nakalagay po doon, trial, di ba? Yun nga ang isang masalimuot na issue dyan, yung trial shall begin forthwith. Mm-hmm. Trial, ano ba yung trial? Nandyan sa pinapaloob ng trial o paglilitis, yung paglatag ng ebidensya ng prosecution at, mm-hmm, yung paglatag din ng counter-evidence ng depensa. So meaning, dadaan po tayo dyan. Ipapakita po muna yung mga ebidensya. Magkakaroon po ng pagkakataon, ipakilala, ipakita at tanungin yung mga witnesses. At syempre, yung mga documentary evidence na dapat ding ipakita, mm-hmm, para sumuporta dun sa mga allegation at sumuporta naman din dun sa depensa kung ito ay ikinakounter.
1: Oo. Sabi ni Senator Amy Marcos na napakatagal nung 7 months kasi magiging 3 times a week lang yung pagdinig. Masyadong matagal kung abutin ng hanggang February. At isa sa mga iminumungkahin niya, yung one-day witness presentation, yung isang witness, dapat sa isang araw matapos na siya. Ma-cross-examine, ma-counter-cross. Anong reaction niyo po dito?
0: Well, yung sa panig ng prosecution, nagkaroon po ng estimate, no, na parang 62 trial days, no. Mm-hmm. Itong pagdinig o itong trial na ito, itong impeachment trial na to. But these are all estimates, Dexter, no. Ganun din naman ang estimate din. Meron din pong estimate si SP Win Gatchalian dito. Sinasabi nga niya sa kanyang statement, 7 months, no. Mm-hmm. Maaring 7 to 8 months bago matapos ito. But these are all estimates. Alam mo, sa nakaraang mga impeachment na nangyari, meron pong pagkakataon na kung saan after the presentation ng first article hanggang sa pangalawang articles of impeachment, huminto na po ang prosecution at pinagbotohan na po ito ng Senado. And this, mm-hmm, may also happen, no. Uh-huh. If the prosecution believes, no, na matibay na ang kanilang inilatag, ipinakitang ebidensya dito sa articles of impeachment na ito, then they may already rest their case, mm-hmm, and ask the impeachment court to decide, no, kung, mm-hmm, ano yung kanilang boto tungkol dito. But of course, lahat ito will all depend doon sa progress o yung pagtakbo ng paglilitis. Magsusimula ito July 6. And as we progress, baka magkaroon ng konting changes dyan. And hopefully, huwag, mm-hmm, nga naman sanang tumagal. Mm-hmm. Dahil napakarami pa hong trabaho ng Senado, napakarami pa rin hong trabaho ng lower house. At dapat po ay hindi po mabinbin ito.
1: Balikan ko yung una niyong sinabi

0: na kapag natapos na yung isa o dalawang articles of impeachment, eh, maaari na mag-decide. Pero napagkasunduan na po ba kung ng prosecution panel kung alin dun sa apat na articles of impeachment ang uunahing isa lang pagdating ng July 6?
1: Yes, oh, kung di ako nagkakamali, ang uunahin yata yung Article 4. No? Mm-hmm. Ito yung grave threats, mm-hmm, at saka yung betrayal of public trust. Yes. No? Yun ang aking pagkakaano. Ang susunod dyan ay yung tungkol sa confidential funds. Mm-hmm. Ang pangatlo susunod ay yung tungkol sa SALN, no? Yung unexplained wealth. No? Mm-hmm. At yung pinakahuli ay yung... ano nga ba yung pinakahuli?
0: Yung Article 3.
1: Yan, no, tama, mm-hmm, tama. So, yun ang ano, yun na so far, yun ang napag-usapan at yun ang inaipahayag na rin ng aking mga kasamaan sa team, no, sa spokesperson's team, tungkol dito sa nalalapit na impeachment trial.
0: Okay. So, tama, no, yung pagkakasunod-sunod nyo, Article 4, Article 1, Article 2, then Article 3.
1: That's correct. Yeah, tama. Yeah. Thank you for reminding me.
0: Mm-hmm. So, yung pagdadagdag daw kung ng private prosecutor sa impeachment trial ay kumpiyansa ba kayong magiging malakas yung kaso laban kay VP? Kayang idepensa lahat ito?
1: Well, alam mo, kasi unang-una, no, maraming nga nagsasabi, bakit napakaraming abogado?
0: Ayun nga, oh.
1: Eh, kung natatandaan natin, nung last impeachment trial sa dating Chief Justice, eh, kundi ako nagkakamali, mahigit 15, no, yung kanilang private prosecutors na kasama. At of course, yung sa Kongreso ay 11. Ngayon naman, alam mo nyo, hindi po sa, ano, napakarami yung nagbo-volunteer. Yung nakilala ninyo, na ipinakilala ng mga prosecutors natin, no? Doon sa dalawang okasyon, no? Yung isa ay si Congresswoman Jinky ang nagpakilala sa mga private prosecutors, ngayon naman ay si Congresswoman Leila De Lima. Ito po ay mga volunteers. Mm-hmm. Sila po ay naninindigan na dapat pagtulong-tulungan itong usapin tungkol sa accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Mm-hmm. Dahil nga daw po, sabi nga ni Attorney Robles, eh, para na po ito sa ating mga susunod na henerasyon at para naman po hindi abusuhin, no, ng mga makapangyarihan ang ating saligang batas. Eh, yun po ang pinapahayag, no, at pinaninindigan itong mga private prosecutors na gustong tumulong. Mm-hmm. And they will, offer their expertise.
0: Well said. Daghang salamat. Maying gabi. Dating Surigao del Sur. Surigao del Norte, 2nd District Norte. Representative Robert Ace Barbers.
1: Dagan salamat, Dexter. Mabuhay ang inyong program.
2: Mahaba masyado. Yan ang giit ni Senadora Aimee Marcos sa posibleng 7 buwan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Masyado itong matagal para sa Senadora at dapat umanong pabilisin ang paglilitis para hindi maapektuhan ang trabaho ng Senado. Ipinanukala rin niya ang mahigpit na pagpapatupad ng one-day examination of witness rule para mabawasan ang bilang ng trial days. Una nang sinabi ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na posibleng umabot sa 92 trial days o halos 7 buwan ang paglilitis batay sa tansya ng prosecution at defense. Kung mayayari ito, posible ito ang magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukas na ang Senado sa mga bisita. Kasunod ng ilang linggong issue sa umunoy banta sa institusyon. Sabi ni Senate President Win Gatzalian, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang koordinasyon nila sa mga security agency para tiyaking ligtas ang Senado para sa lahat, lalo na't sa July 6 na ang trial ni VP Sara. May inspeksyon pa rin naman umano at mala no ID, no entry sa Senate premises.
3: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat.
2: Nahaharap ang Senado sa mga threat matapos ang nangyaring barilan noong May 13 at palit liderato na naglukluk kay Gatzalian sa pwesto.
0: Nakipagpulong ang grupong Bantay Impeachment kay Senate President Win Gatzalian para sa koordinasyon ng nakatakdang kilos protesta sa labas ng Senado. Isa sa gawa ang pagkilos sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa

0: July 6. Kasama sa mga nakipagpulong kay SP Win, sina dating party list representatives Franz Castro at Lisa Masa, Bayan President Renato Reyes at kilusang Bayan Contra Coracot convener at Professor David Michael San Juan. Isa na namang paaralan ang nakatanggap ng banta ng karahasan. Sinuspende ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa umano'y planong pamamaril at pananaksak sa eskwelahan. Yan ang politiko update ni Micah Razon.
1: Iiral ang presensya ng mga polis bukas sa Batangas City Integrated High School matapos maalerto ang banta ng kaligtasan sa mga mag-aaral nito. Sinuspende ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa BCIHS, pero nakatakda itong magpatuloy bukas matapos makumpirma na ligtas na ang mga estudyante mula sa banta ng karahasan. Ayon kay Schools Division Superintendent Hermogenes Panganiban, alas 10 ng gabi na makatanggap sila ng mensahe sa Facebook page ng DepEd Tayo Batangas City mula sa isang dummy account na nagsasabing mananaksak at mamamaril ito ng mga estudyante dahil sa umano'y naranasan niyang pambubuli.
2: So, nung ma-receive yung ganung information, siyempre na bahala. Siyempre members doon yung parents and teachers. Nabahala sila, kaya nag-decide na walang klase ngayong araw na ito.
1: Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP Batangas City na si Hazel Luma Ang Suarez, gumugulong pa ang kanilang investigasyon para sa mas malalim na dahilan ng suspect.
3: Hindi namin alam bakit siya nag-post ng ganito. However, sa initial investigation natin kanina, accordingly ay siya ay binubuli. That was the initial investigation. Digging pa ang ating CSWDO and ang ating Women and Children Protection Desk officers with regard to the matter.
1: Dahil naman sa insidente, magkakaroon ng revisitation ng DepEd Batangas City tungkol sa child protection policy para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawanina eskwelahan. Siniguro rin ni Panganiban na hindi ma-intimidate ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis dahil sa magandang ugnayan daw ng ahensya sa mga mag-aaral.
2: Ngayon po may project naman yung ating PNP Batangas City na talagang yung visible presence nila ay naroroon na at matibay yung ugnayan ng PNP at ng Batangas DepEd, ganun din po ng LGU. Kaya sigurado hindi naman matatakot, yung visible presence nila ay napakahalaga doon dahil malimit naman pumupunta sa ating schools. Hindi lamang sa Batangas City Integrated School kundi sa mga iba pang school.
1: Nakatakda namang magsagawa ang DepEd Batangas City Division ng reorientation sa mga magulang patungkol sa pinagmumulang sanhi ng insidente.
2: Ngayon, nagkaroon din kami ng meeting sa provincial government at i-intensify talaga yung ating mga protocols at safety measures na po pwede magawa dito sa kabuuan ng lalawigan ng Batangas.
1: Ayon din kay Suarez, nasa kustodiya na nila ang umano'y lalaking suspected children conflict with the law at inaalam pa kung kumpirmadong ito ang nasa likod ng banda. Para sa Politico Nightly, Micah Razon, Billionaire News Channel.
4: Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo kung bakit tila ngayon lang nagpatupad ng mas mahigpit na school safety measures ang DepEd. Gayun nangyari ng school shooting sa Tacloban City na kumitil lang 3 buhay. Bagamat pinuri naman niya ang aksyon ng ahensya, una na kasing inirekomenda ni Senator Raffy ang pagpapatatag ng seguridad sa mga public schools sa isang Senate Committee on Basic Education noong nakaraang taon. Kasama sa mga bagong direktiba ni Education Secretary Sunny Angara, ang deployment ng handheld detectors at installation ng CCTV cameras sa mga public school. Ani Senator Raffy, paalala raw ito sa pamahalaan na huwag nang maghintay na may mamatay o masaktan pa bago maksyon.
0: Republic of Publicity para kay Senator Robin Padilla ang Pilipinas kaugnay ng mga sunod-sunod na insidente ng karahasan. Sa gitna raw kasi ng school violence, tila hindi naman daw sinasalang ang panukala niyang susugan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Gustong ibaba ng senador ang minimum age of criminal responsibility mula 15 hanggang 10 taong gulang. Samantala, nakatakda ng i-review ni Senator Erwin Tulfo bilang chairperson ng Senate Committee on Social Justice and Juvenile Justice and Welfare Act. Kumukonsulta na rin umano ang kanyang komite sa mga legal experts, social welfare groups at mga magulang kaugnay ng posibleng pag-amyenda sa batas. Pero para kay Padilla, dapat daw pakinggan ang mga biktima ng krimen at mga pulis sa lansangan, hindi lang ang mga expert sa libro.

0: Kwestiyon din niya kung kailan daw ba nagtugma ang mga datos at ang aktwal na nangyayari sa bansa.
1: Pabilisin ang hiring ng mga school counselor associate sa mga pampublikong paaralan. Yan ang panawagan ni Senador Bonggo. Ayon kay Go, kinakailangan na agarang implementasyon ng mental health support programs para matulungan ng mga estudyanteng nahaharap sa stress, bullying, family problems at iba pang hamon sa buhay. Nasa 2 bilyong piso raw ang inilaan ng Senado sa 2026 national budget para mag-hire ng nasa 10,000 school counselor associates. Paninindigan ng senador, dapat gawing mas available ang mental health program sa mga mag-aaral anuman daw ang kanilang katayuan sa buhay.
0: Slander, isasampana laban kay Senador Dante Marcoleta. At dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, magiging state witness. Susunod yan sa Politico Night.

0: happened during the pandemic.
1: All right.
0: Flood control started during pandemic.
1: Dumanhog anyway, Mayor, gungunhi ka. Naku, pasensya na po at wala na akong oras. Pero maraming salamat po sa pagkakataon.
0: It's okay, it's okay.
1: Magandang gabi po. Ingat po kayo.
0: Thank you.
2: Isasampana ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta kaugnay ng natanggap umano nitong 75 million peso campaign donations. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo.
3: Nakatakda ng kasuhan ng plunder o pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan bago matapos ang Linggo.
4: Definitely, for the solution, we're about to file it already.
3: Dagdag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, maaari na rin kasuhan ng plunder ang correspondence ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu.
4: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan. No? Same jurisdiction.
3: Inimbestigahan ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025. Pagdidiin ng anti-graft body, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap-anya ni Marcoleta. Umamin naman ang nooy congressman na si Marcoleta sa kanyang counter-affidavit na tumanggap siya ng kabuuang 75 million pesos mula sa tatlong donors bago ang 2025 elections. Pero iginiit niyang lehitimong campaign donations ang mga ito para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado. Kaugnay naman ang pagsisiyasat ng Ombudsman sa flood control scandal na pagkasunduan na raw ang pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan.
4: We will discharge him ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him. As an accused so that he can be a witness for the prosecution.
3: Para sa Ombudsman, mahalaga ang kaalaman ni Bunoan para sa mga binubuong kaso kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kasalukuyang nahaharap sa mga kasong plunder at graft si Bunoan sa Sandigan Bayan. Samantala, nasa preliminary investigation na raw ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva ayon kay Rimulya. Inaayos na rin anya ang mga maaaring isang pangkaso kay Senator Cheese Escudero, kaugnay pa rin sa flood control scandal.
5: Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
2: Dapat magbalik ng pera si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kung gagawin siyang state witness ng Office of the Ombudsman. Ayon yan kay Senator Panfilo Lacson. Sa isang mensahe, sinabi ng senador na marami umanong dapat ilahad ang dating kalihim. Kabilang na riyan ang sistema ng allocables hanggang sa mga manumalyang flood control at mga depektibong infrastructure projects. Dagdag pa rin daw dyan ang umano'y 500 million pesos na halaga ng mga proyekto kapalit umano ng kanyang Commission on Appointments Confirmation bilang DPWH Secretary noong 2022. Una nang sinabi ng Ombudsman na kinukonsidera nila ang posibilidad na ipasok si Bunoan bilang bagong state witness kahanay ng ilang dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo at Gerald Opolencia. No deal. Wala umanong usapan sa pagitan ng Office of the Ombudsman at ni Senator Joel Villanueva at Cheese Escudero kaugnay ng pagsapi nila sa new Senate majority. Pinanindigan pa ni Ombudsman Boying Rimulya hindi ibig sabihin na lumipat sila sa new majority ay bibitawan na ng ahensya ang kanilang mga kinakaharap na investigasyon. Parehong naharap sa investigasyon ng Ombudsman ang dalawang senador kaugnay ng kanilang koneksyon umano sa flood control scandal at budget insertions. Ang paninira ng walang basihan, ginagawa lamang ng mangmang ang ating mga kababayan. Yan ang sagot ng palasyo sa apology ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa Pangulo. Sa isang press conference, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na lahat ng nagnanais magsagawa ng investigasyon ay dapat munang siguraduhin na mayroon silang hawak na sapat na ebidensya. Dagdag pa ni Castro, hindi na kailangang daanin pa sa pamilya ang mga akusasyon. Mas mabuti raw kung may sapat na ebidensya ay magsampan agad ng kaso. Matatanda ang nag-issue ng isang public apology si Mabanta kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos, Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Lenny

0: Robredo. Pirmado ni Senate President Win Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court ang pre-trial order. Maituturing itong blueprint ng impeachment trial ni VP Sara sa July 6 na nasa 14 pages. Laman nito ang listahan ng mga testigo, trial dates at stipulation of facts. Sabi ni Senate Secretary at Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantog na ipadala via email ang kopya ng pre-trial order sa defense team ni VP Sara dakong 5:23 ng hapon kanina. 5:24 naman ito nakarating sa House Prosecution Panel. Umalag si Matag-ob Lady Mayor Bernie Tacoy sa mga aligasyon ni Lady Representative Richard Gomez na kinukonsente ng lokal na pamahalaan ang iligal na sugal at iba pang labag sa batas na aktibidad. Sa kanyang liham kay Gomez, sinabi ni Tacoy na ikinadismaya niya ang naging pahayag ng kongresista sa isinagawang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Payout sa Matag-ob dahil natabunan niya ang tunay na layunin ng programa. Giniit ng alkalde na kung may lehitimong isyu tungkol sa anumang ilegal na aktibidad sa kanilang bayan, dapat itong idaan sa tamang investigasyon at legal na proseso, hindi sa gitna ng isang government assistance event. Women are not for sale. Yan ang buwelta ng pageant queen celebrity na si Harlyn Hipon Budol matapos umano siyang alukin ng isang gobernador na hindi niya pinangalanan kung nagbibigay siya ng sexual-related services. Tinanong pa ni Mystery Governor kung magkano ito bago biglang nag-offer ng 150,000 pesos. Mariing tinanggihan ni Harlyn ang offer ni Mystery Gov at sinabing itulong na lang ito sa kanyang nasasakupan.
1: Sa ating politiko lokal, pinalawak na ng pamahalang lungsod ng Maynila ang Your Milk 2.0 upang mas maraming mag-aaral ang makinabang sa libreng sariwang karas. Ayon kay Mayor Sco Moreno, hindi na lamang mga preschool learners ang saklaw ng programa dahil kasama na rin ang lahat ng mga mag-aaral sa kinder at grade 1 sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Mayor Sco, target ng programa na masiguro ang tamang nutrisyon at kalusugan ng mga batang Maynila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariwang gatas tuwing ikalawang araw. Tinayak din niya ang patuloy na pagbili ng pamahal ang lungsod ng gatas mula sa mga lokal na dairy farmers habang nababawasan naman ang gastusin ng mga pamilya para sa gatas ng kanilang mga anak. Sa mandaluyong sinimulan na ng pamahalang lungsod ang pagdiriwang ng Nutrition Month 2026. Pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos ang mga aktibidad bilang bahagi ng pagsusulong ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kapaligiran. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng grocery pack sa mga piling batang benepisyaryo, gayon din ng pakbet bouquets at mga seedlings upang hikayatin ang masustansyang pagkain at food security. Isinagawa rin ng oath-taking ng mga barangay nutrition scholars na patuloy na katuwang ng lungsod sa pagpapalaganap ng mga programang pangkalusugan at nutrisyon. Layunin ng mga aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga pamilya tungo sa mas malusog at mas lunti ang komunidad. Sinusulong ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang pagpapatibay ng Right to Care Ordinance upang bigyan ng karapatan ng mga residente na magtalaga ng pinagkakatiwala ang tao bilang kanilang health care agent. Kapag naipatupad, maaaring gumawa ng mahalagang desisyong medikal ang itinalagang health care agent para sa pasyente sa mga sitwasyong hindi na ito makapagbigay ng pahintulot o makipag-usap. Ayon sa panukalang ordinansa, voluntary ang pagtatalaga ng health care agent at maaaring bawiin o palitan ng residente anumang oras. Kapag naisabatas, kabila ang Northern Samar sa mga unang lokal na pamahalaan sa bansa na magpapatupad ng Right to Care Program. Sa Iloilo, pinalalakas ang pamahalaang panlalawigan at ng Department of Education ng Sports Development sa mga pampublikong paaralan. Nilagdaan ang isang Consolidated Memorandum of Agreement para pag-isahin ang mga programa para sa paglinang ng mga batang atleta. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang probinsya ng technical, logistical at financial na suporta sa mga coach, trainer, sports officials at mga student athletes sa pamamagitan ng Special Education Fund. Ilulunsad din ang Outstanding Athletes Program upang patpuklasan, mahasa at mapaunlad ng mga mahuhusay na ilonggong atleta. Sa sarangani, personal na pinangunahan ni Governor Roel Pacquiao ang paghati ng ayuda sa mga pamilyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Glan. Tinahak ng gobernador ang mahigit 2 oras na motorsiklo sa Maputik at masalimuot na mga daan upang matiyak na makarating ang tulong sa mga residenteng na saliblib na lugar. Namahagi ang probinsya ng bigas, ready to eat meal.

0: at malinis na inuming tubig sa mga pamilyang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng lindol. Kasama ni Pacquiao ang mga lokal na opisyal sa relief mission bilang patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan sa pagtulong sa mga apektadong komunidad. Ayon sa gobernador, magpapatuloy ang mga hakbang ng probinsya hanggang makabangon ng lahat ng mga pamilyang nasa lanta. Sa lungsod ng Binyan, bongga ang pagtatapos ng kanilang Pride Month. Present sa Pride March ang LGBTQIA+ community, maging mga lolo at lola, tito at tita, pati ang mga bagets. Hindi naman nagpakabog ang mga drag queens sa mga nagagandahang outfit, lalo na ang isa na may pakabayo pa sa pagmarcha. Ayon kay Mayor Jel Alonte, ang pagdiriwang ng Pride Month, pagpapakita ng pagmamahal at walang pinipiling kasarian. Matatanda ang Binyan ang kauna-unahang lungsod sa Laguna na naglunsad ng Right to Care Card.
1: At oras na para sa ating politiho. Sino kaya itong politiko na umano'y hindi nag-iisang pumupunta sa kasino dahil palagi raw may kasamang misteryosang babae?
0: Hoy!
1: Ayon sa ating Polyboard, kapag nagsusugal raw itong si politiko, madalas niyang kasama ang mga babaeng sinasabing may koneksyon sa showbiz. Isang kwento pa nga raw, habang abala si politiko sa paglalaro, hindi naman daw nawawalan ng lambing at pagpapapansin ang kanyang kasama.
0: Wow. Dagdag pa ng mga marites nang manalo umano ng malaking halaga si politiko. Nagkaroon pa raw ng pribadong pag-uusap ang dalawa pagkatapos ng laro. Oy, ito ang clue. Ang nasabing politiko,
1: ba?
0: May letter T sa kanyang pangalan.
1: Politiko. May T.
0: May T.
1: Dalawa yung pahulaan natin.
0: Oo.
1: Yung kay Harleen, yung mystery.
0: Oh, di ba may nag-offer sa kanya? Oh.
1: Ah, yung governor, mystery governor nag-offer. Sino yun? Ayan. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sandaling sinantabi ang politika na magkasama ang gampanani na former Vice President Lenny Robredo at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang kanilang tungkulin bilang ninang at ninong sa isang kasal. Binahagi ni Robredo ang isang selfie kasama ang kapwa wedding sponsors, kabilang sina Mayor Teresa Peralta, Congressman Monching Gueco at Congressman Salvador Plato. Sa hiwalay naman na post, tinabi ni Estrella na isang karangalan ang makabahagi sa mahalagang yugto ng buhay ng bagong mag-asawa kasama ang iba pang mga lingkod bayan. Patunay na kahit magkaiba ang larangan o pananaw sa politika, nagkakaisa pa rin ang mga lingkod bayan sa mga okasyong nagdiriwang ng pananampalataya, pamilya at pagmamahal.
0: Samantala, tinupad ni social media personality Diwata ang hiling ng mga netizen matapos siyang makipagkita kay MMDA Drill Manager Nicolas Torrey III. Matagal nang pinag-uusapan online ang umano'y pagkakahawig ng kanilang mga muka. Kaya naman hinamon si Diwata na makipagkita sa opisyal. Sa kanyang social media post, simple lang ang mensahe ni Diwata. Challenge accepted! Pinuntahan ko si General Torre. Agad namang nagpasaya sa mga netizen ang kanilang pagkikita na marami ang nagbansag na parang magkambal dahil sa kanilang pagkakamukha. Tawig.
1: Pagkakawig. Ah! Single ka ba at Oy. Nasa dating stage pa rin? Don't worry! Si Senate President Win Gatchalian na single pa rin ay may mga tips para sa mga Gen Z na nagnanavigate ng dating world. Paano nga ba kasi qualified na anya siya magbigay ng tips dahil sa kanyang edad na 52. Marami ng lessons na natutunan si SP.
2: First date, anong next move mo? Ito, marami akong experience kumpara sa inyong mga Gen Z dahil 52 years old na ako. Kaya ang first tip ko, keep it casual. Ako, ang gusto ko, pumupunta na lang sa mga casual places. Hindi yung formal dining or yung mamahalin na hotel or restaurants. Simple lang. Number two, be yourself. So, huwag kang mag-formal barong o huwag kang mag-suit and tie. Kung ano yung suot mo on a daily basis, mas maganda yon kaysa yung poporma ka ng sobrang forma pero hindi naman ikaw yon. Tapos yung conversation ninyo, be yourself rin. Hindi yung...
0: Friends pa rin sila, di ba? Ni Bianca Manalo.
1: Oh, hindi ako updated sa showbiz. Sa politika, medyo okay pa. Pero... Ay, hintay natin kung anong mga mangyayari dyan sa Senado. At marami

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tangkad sagad.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Cherifer Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

Paboritong balikan. Magandang araw po. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Anong mga lugar ang paborito mong balikan? Siguro yaong may masarap na kainan, magandang tanawin, at murang bilihin. Anong pagkain ang binabalikan mo? Anong musika ang paulit-ulit mong pinakikinggan at kinakanta? Anong pelikula ang hindi mo pinagsasawaang panoorin? Sinong kaibigan ang lagi mong binibisita, tinatawagan o pinadadalhan ng mensahe? Lugar, pagkain, musika, pelikula o tao man yan, mayroon tayong paboritong balikan. Binabalikan ba rin natin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin? Ang kanyang katapatan kahit tayo'y lumilihis ng landas? Ang kanyang habag kahit dapat tayong parusahan? Ang kanyang presensya kahit tinalikuran na tayo ng ibang tao? Huwag nawa tayong magsawang bumalik sa Diyos dahil tayo ang paborito niyang balikan. O Diyos, kay sarap bumalik lagi sa iyo at sa batis ng iyong kabutihan at katapatan. Amen.

0: Bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.

0: Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, posibleng maging state witness laban kay Senador Jinggoy Estrada sa flood control scandal. Ateneo student manager at ball boy, posibleng maalis bilang suspect sa pagkalunod ng dalawang student athletes. Health Department nilinaw na walang mpox outbreak sa bansa. At ina at kanyang sanggol na rescue sa gumuhong gusali sa Venezuela. Posibleng maging state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga akusado dahil sa kaugnayan nila umano sa flood control scandal. Hiniling ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na alisin ang mga kasong plunder at graft charges na hinaharap ni Bonoan. Ayon kay Remulla, nagkaroon na ng kasunduan na tatayong state witness si Bonoan at hinihintay na lamang na pumayag ang korte na i-discharge ito sa mga hinaharap na kaso. Nasa hospital arrest ang dating Public Works Secretary. Suportado ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagkaso ng hazing kay former Ateneo Head Coach Tab Baldwin. Nilinaw naman ni Remulla, posibleng hindi masama sa kaso ang student manager at ball boy. Dagdag pa ng kalihim, pwedeng maging state witness ang mga ito kung mapatunayang wala silang kinalaman sa pagplano ng training sa Aurora na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Hiniling ng House Prosecutors ang pagkakaroon ng pwesto para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Para sa kanila, paraan ito ng pagiging bukas sa anumang sagot ng kampo nito. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes. Nangabante!
1: Nanawagan ang prosekusyon sa impeachment court na maglaan ng upuan para kay Vice President Sara Duterte oras na magsimula ng impeachment trial. Sinabi ito ni House Trial Spokesperson Representative Rene Co kahit hindi pa naman siguradong sisipot ang Vice Presidente. Aniya, paraan ito para makita ng taong bayan na bukas ang pinto ng impeachment court para sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Para kasi sa prosecution team, sa lahat ng testigo at ebidensya, ang salaysay ng ikalawang pangulo ang may tuturing na pinakamahalaga. Samantala, itinalaga ng prosecution si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang ikaapat itong House Trial Spokesperson. Kasabay nito, ipinakilala rin ang apat na bagong magsisilbing private prosecutor na sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, at Attorney May Divinagracia. Agad namang iginiit ng prosekusyon na hindi sila nagdagdag ng private prosecutor dahil nahihirapan silang labanan ng defense team ni VP Sara.
2: Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. Sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. May kailangan mo pa ng contractor, kailangan mo ng mga carpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, ay madali lang yun.
1: Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Hindi magpapatinag ang mga bagong private prosecutors na sasama sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Voluntaryong sumali sina Attorney Reynaldo Robles at Attorney May Divinagracia sa kabila ng inaasahang batikos at pag-atake sa social media. Si Robles ang tumayong abogado ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatakdang maging testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente. Habang si Divinagracia ang naging abogado ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Giit nila, inaasahan na nilang magiging sentro sila ng kritisismo pero hindi umano ito magiging hadlang sa kanilang tungkulin sa nalalapit na impeachment trial. One step closer na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe. Nangabante!
3: Pirmado ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court ang pre-trial order. Sabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na siya ring clerk of court, nabigyan na ng kopya ang prosekusyon at ang respondent na si VP Sara. Maging ang mga senator judges ay napadalhan na rin kahapon ng kopya.

0: Malaking bahagi ng pre-trial order ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at defense. Abot sa 57 ang testigo ng prosekusyon, habang higit 90 naman sa depensa. Kabilang na riyan ang 17 o 17 na kapareho o common witnesses nila sa prosekusyon. Binigyan ng parehong 3 days ang dalawang panig para magkomento sa pre-trial order, habang ang prosekusyon naman ay pinagsusumite hanggang sa Biyernes ng kanilang listahan ng mga testigo na unang isasalang sa July 6, 7 at 8. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
1: Tutulong sa House Prosecutors ang dating mambabatas na si Robert Ace Barbers. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante.
2: Malinaw na ipinapakita natin na kapag tayo ay transparent.
0: Nilinaw ni dating Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers na hindi last minute decision ang pagkakatalaga niya bilang isa sa mga tagapagsalita ng impeachment prosecution team. Sa panayam sa Politico Nightly, sinabi rin ni Barbers na kaya bumuo sila ng isang team ng tagapagsalita dahil plano rin na may magpapaliwanag sa mga proseso sa iba't ibang dialect para mas maintindihan ng mga Tagaluzon, Visayas at Mindanao. Nilinaw naman niya na pare-pareho sila ng gagampanan bilang mga tagapagsalita at wala namang tatayong lead spokesman.
2: Kumari nga sana, mas magandang may papaliwanag namin in a different dialects. No? Mm-hmm. Kanya-kanya, meron Tagaluzon, Tagabisayas, Tagamindanao na magpapaliwanag nito. Nang sa ganun, kahit yung ating mga kababayang ordinaryong mamamayang Pilipino ay makakaintindi.
0: Pagsapit ng July 6, uunahin niya ng prosekusyon ang pagpipresenta ng mga ebidensya at mga testigo para sa Impeachment Article 4 o ang assassination plot, grave threat at inciting to sedition na maaring tatagal ng 11 trial days. Batay naman sa pre-trial order, pangalawang tatalakayin ang maling paggamit ng confidential funds na nakasaad sa Article 1 na kakain ng 31 trial dates. Pangatlong lilitisin ang Article 3 o bribery and corruption sa DepEd. At panghuli, ang Article 2 na nagsasaad sa umunoy unexplained wealth at maling salen ng bise. Dinepensa naman ni Barbers ang pagkakaroon ng karagdagan pang mga private prosecutors.
2: Ito po ay mga volunteers. Mm-hmm. Sila po ay naninindigan na dapat pagtulong-tulungan itong usapin tungkol sa accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Mm-hmm.
0: Ito po ay... Bukod sa isa sa mga spokesman, tatayo ring impeachment advisor ng prosekusyon, si Barbers. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
1: Isasampa na sa Sandigan Bayan ngayong Linggo ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Bukod sa senador, haharap din sa parehong kaso ang dating kongresistang si Mike Defensor, pati na ang negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotle Baluyot Viray. Sila ang nag-donate ng milyon-milyong pondo para sa pangangampanya ni Marcoleta noong tumakbo ito sa pagka-senador. Walang kaukulang piyansa ang kasong isasampa laban sa kanila. Hindi pa lusot ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na dapat alam ng mga opisyal ang ginagawa ng basketball team ng pamantasan.
3: Parang sila yung magulang. So, it was their business to know. Kasi ang defense nila, hindi nila alam. Which is true, hindi talaga nila alam. They asked, DAB did not ask permission. Pero it
4: was... But this has been going on for quite
3: yes,
4: a while.
3: Yes, they had to know. If they carried the name for school, you have to know. If it is part of the approved schedule for the school, dapat alam mo ang ginagawa nila. Mm-hmm. Kasama dapat yun. Kasi dali yung pangalan ng skwelahan mo eh. So, dapat alam ni Father Bobby Yap. Dapat alam niya kung ano ang nangyayari dyan. It's his business to know
4: Okay. Kung
3: ano nangyayari.
1: Pinabulaanan ng Malacanang ang mga batikos na mabagal umano ang investigasyon sa flood control scam. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, marami nang nangyari mula nang ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang investigasyon sa naturang isyu. Anya, may mga opisyal nang naharap sa paglilitis, may mga ari-ariang na-freeze at patuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman at DOJ laban sa iba pang sangkutan.

0: para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po idepende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa.
1: Iniutos ng Sandigan Bayan 5th Division ang 90-day preventive suspension sa tatlong opisyal ng DPWH. Kapwa akusado ang mga ito ni Senador Jinggoy Estrada sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng flood control anomaly. Sinuspindi ng Sandigan Bayan si Manny Bulusan, Denril Cortuna at Arturo Gonzales. Una nang naghain ng plea na not guilty ang tatlong DPWH officials na ngayon ay nasa New Quezon City Jail.

0: Mataas na ang tsansang maging bagyo ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Kapag nangyari ito, itataas ng pag-asa ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Huli itong namataan sa baybayin ng San Pascual, Masbate. Inaasahan itong magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at ilang lugar sa Mimaropa. Ayon naman sa pag-asa, papangalanan itong Bagyong Henry oras na mabuo ito. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Orense. Magaan pa ang daloy ng traffic sa north at southbound lanes. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora Flyover. Masikip na at bumper to bumper ang daloy ng traffic papuntang C5 Marikina at White Plains. Nagtipon-tipon ang mga rallyista sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kumuha tayo ng detalye mula kay Chill Emprido. Chill, sino ang nasa likod ng rally?
1: Willard, sa kabilang ng matumit na panahon ngayong umaga, nagtipon-tipon nga itong ilang grupo dito sa bahagi ng Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 12 pa kagabi nang magsimulang dumating itong naturang grupo. Unti-unti na rin nilang itinatayo yung entablado na kanilang gagamitin sa kanilang programa maya-maya lang. Willard, hindi pa din ibinibigay ng grupo kung anong impormasyon o oras ang kanilang programa at ano ang kanilang panawagan. Hindi rin umano binabanggit ng mga ito kung anong partikular na grupo sila nang galing. Aabot sa tinatayang 500 individual ang nakiisa dito sa pagtitipon ngayon dito sa Liwasang Maynila. Ayon yan kay LCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin. Samantala, sa lagay ng panahon, makulimlimang mga langitan at makakaranas pa rin ng manakanakang pag-ulan. Yan muna ang pinaka-update para sa Metro Morning. Ako si Chill Emprido, Abate.
0: Susunod sa Metro Morning, Department of Health nilinaw na walang mpox outbreak sa bansa. Kape muna tayo, matutunghayan yan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Nagdulot ng malalang traffic ang mga rallyista sa EDSA. Kumuha tayo ng detalye mula kay Ryan Reloban ng Abante. Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan?
1: Willard, good morning. Bumuhos nga ang malakas ng ulan dito sa White Plains sa Quezon City. Pero sa kabila niyan, Willard, nagsimula na ang programa ng mga membro umano ng Iglesia ni Cristo INC dito sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue. Una na rin kasi kinumpirma, Willard, sa atin sa Abante News ng NCRPO na mula raw sa church na INC ang mga nandito sa White Plains. Transparency and accountability ang ipinananawagan nila dahil pa rin sa nangyaring korupsyon sa pamahalaan. Sabay-sabay pa na sigaw nila ay we are one. Sa mga oras nito, Willard, sarado sa mga motorista ang magkabilang linya ng EDSA White Plains eastbound at westbound dahil nga nasasakupan ng mga rallyista at ng mga sasakyan na dala nila itong nasabing lugar. Habang itong EDSA northbound ay ang linya lamang ng bus carousel ang bukas para sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Willard, din doon sa sitwasyon naman din sa EDSA southbound naman din, matinding traffic din yung nararanasan doon dahil karamihan din mga rallyista ay nandoon din sa nasabing lugar. Patuloy naman ang pakiusap ng mga otoridad na huwag barahan ang EDSA. Willard, aminado ang NCRPO na ikinagulat din nila ang pagkilos ng INC dito sa White Plains sa Avenue sa Quezon City. Ayon sa NCRPO, may natanggap silang ulat hindi sa nasabing rally kaninang alas 12 ng tanghating gabi. Pero nabigla sila sa dami ng mga rallyista dito sa nasabing lugar. Willard, kung hindi pa maibigay ng NCRPO ang eksaktong bilang ng mga individual o mga rallyista na nandito sa EDSA White Plains. Pero patuloy tayo na kumakalap nung bilang nila. At dito naman, Willard, patuloy din yung pagdating ng puwersa ng mga pulis sa iba't sa ng NCRPO at sa iba't ibang district office ng NCRPO para rin magbay ng seguridad at syempre magbando pa rin dito ng daloy ng trapiko.

0: tuwang ng mga pulis ang tauhan mula sa Quezon City LGU at MMDA. Sa ngayon, Willard, kahit maulan, nagpapatuloy pa rin yung programa na isinasagawa ng mga ralista dito sa White Plains Avenue. Willard?
1: Ryan, may nabanggit ba kung hanggang anong oras ang itatagal ng rally dyan?
0: Willard, wala silang sinabi dun sa mga nakausap natin. Wala silang nasabi kung hanggang anong oras dito. Pero ayon sa kanila, marami pa rin darating na karamihan na mga kasamahan nila ay galing dito sa Metro Manila. Willard?
1: At doon, Ryan, sa programa na nabanggit mo, anong nangyayari? May talumpati ba at may entablado? Ano?
0: Willard, tama ka. Nagtayo sila ng stage dito sa monumento, dito sa People Power Monument. At may mga opisyales sila, may mga opisyales, may mga individual, may mga personalidad na nagsasalita bago tayo umalis. Kasi medyo pumuesto tayo dito, medyo lumayo tayo dun sa People Power Monument dahil wala ngang signal. Medyo papunta tayo dito sa Edge of Shine. Dito kasi medyo malakas yung signal. Kaya after natin umere, babalik tayo doon para tingnan natin kung ano yung kasalukuyan na nangyayari. Pero pag alis natin doon sa Edge of White Plains, ay may mga personalidad na nagsasalita doon sa programa. Willard?
1: Oh, Ryan, para lang ma-visualize ng mga manonood at mga nakikinig sa atin. So yung crowd ay mula dyan sa may People Power Monument at hanggang saan umaabot itong kapal ng tao?
0: Yung sakop talaga, Willard, ng buong, kung alam kung EDSA ay yung White Plains, yung eastbound saka westbound, nasa sakop na nila yung nasabing lugar na yon. At yung dito naman sa EDSA northbound, sakop na din nila. Kung yung EDSA bus carousel, yung linya ng EDSA bus carousel, Willard, yun lang yung bukas. At yung parte nung yun, yun lang din, ayun yung sarado at nasasakupan na ng mga ralista, pati yung mga dala nila ng mga sasakyan. Willard?
1: Alright, Ryan. At nakikita natin sa video na pinapalabas mo ay pinapadaan na ano yung mga private vehicles maging doon sa EDSA Carousel Bus Lane.
0: Tama ka nga, Willard, dahil yun nga lang dito sa EDSA Northbound, yung linya lang ng EDSA Bus Carousel, yung bukas sa lahat ng uri ng sasakyan. Willard?
1: Alright, maraming salamat sa iyo. Ryan Reloban ng Abante. Inaprubahan na ang $460 million na halaga ng infrastructure projects. Ayon yan sa Department of Finance. Ilan sa mga ito ay ang LRT 1 South Extension Common Station. Plano rin ang pagbibigay daan sa konstruksyon ng Unified Grand Central Station sa Quezon City. Pagdudugtungin nito ang LRT 1, MRT 3, ang tinatayong MRT 7 at ang Metro Manila Subway. Tututukan din ang investment sa vocational training, clean energy at disaster resilience. Nilinaw ng Department of Health na walang outbreak sa Pilipinas sa kabila ng panibagong naitalang local case ng mpox sa Mandaluyong. Ayon sa DOH, nananatiling mababa ang bilang ng mga kaso at wala ring indikasyon ng pagtaas ng transmission. Patuloy namang isinasagawa ang contact tracing at monitoring sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Muli ring pinaalalahanan ng DOH ang publiko na mag-ingat. Umiwas sa close contact sa mga may sintomas at agad magpakonsulta kung nakaranas ng pantal, lagnat o iba pang palatandaan ng mpox. Hindi nagbigay ng final position ang Malacanang sa panukalang cellphone ban sa mga paaralan sa Dumanhug, Cebu. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa masasabing makatuwiran ang naturang pulisiya hanggat hindi ito lubusang nasusuri. Anya, may kapangyarihan ang mga paaralan na magpatupad ng mga patakarang makatutulong sa disiplina ng mga estudyante. Pero mahalaga ring matiyak umano na napapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Inaasahan namang rerepasuhin ng Department of Education ang pulisiya sa paggamit ng cellphone para malaman kung kinakailangan pa itong amyendahan. 2 barkong may Pinoy crew members ang inatake ng Iran matapos itong dumaan palabas ng Strait of Hormuz. ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping. Nangabante!

0: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko matapos atakehin ng Iran habang palabas sa Strait of Hormuz. Ito ang inihayag ng Malacanang batay sa report na ipinarating ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang nasaktan sa ginawang pag-atake sa barkong MV Everlovely kung saan 21 Pinoy seafarers ang sakay habang palabas sa Strait of Hormuz at nagpatuloy ng biyahe. Inaasahan niyang makarating ang barko sa Singapore sa July 5, subalit hindi masabi ni Castro kung uuwi ang mga Pinoy seafarers sa Pilipinas. Isa pang oil tanker na may pangalang Kiku at may lulang 19 na Filipino crew ang inatake ng Iran, subalit walang naiulat na nasaktan at patuloy na naglalayag palayo sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Castro na nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng mga barko at nakikipag-ugnayan na sa Filipino crew sakaling mga ilangan ang mga ito ng psychological assistance. Sa kasalukuyan, ayon kay Castro, ay nasa 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz at mayroon pang 3,800 Pinoy seafarers ang nakasampa sa mga barko sa Persian Gulf na mahigpit na tinututukan ng mga otoridad ang kanilang kalagayan. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
1: Kinilala bilang first engineer analog astronaut ng Pilipinas si Dr. Mark Angelo Puryo. Ayon sa isang post ng Adamson University, naging bahagi siya ng space research mission sa Poland. Layo nitong palawigin pa ang pag-aaral para sa lunar at Martian exploration. Tampok din ang kanyang kontribusyon sa Adobo for Space na ibinibida ang Filipino innovation at panlasang Pinoy sa space research. Iniimbestigahan na ng Eastern Visayas Police District ang pagkawala ni dating Leyte Vice Mayor James Bohol kasama ang anak nito matapos umanong dukutin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Mayorga Leyte nitong Sabado ng hapon, June 27. Hindi pa ito umano matatawag na kidnapping ayon kay Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng Police Regional Office 8. Patuloy pa ang imbestigasyon kasalukuyan ng tinutugis ng pulisya ang 3 hindi pa nakikilalang salarin. Batay sa naunang ulat, pasado alauna ng hapon ng pwersahang isinakay ng mga armadong lalaki ang 2 biktima sa isang Toyota Vios. Sa ngayon, hindi patukoy ang motibo sa likod ng insidente. Bumagsak ang 2 poste sa Navota City. Tinamaan ang 2 katao. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
2: 2 ang isinugod sa ospital matapos natamaan ang 2 poste ng kuryente na bumagsak sa bahagi ng Marala Bridge sa Navota City malapit sa hangganan ng Don Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Isa sa biktima ang nagtamo ng bali sa katawan kaya't isinugod sa National Orthopedic Center habang ang isa pa ay agad na dinala sa Tondo General Hospital. Pinagsusumikapan naman ng mga taga Meralco na makapagtayo ng mga bagong poste kapalit ng naputol na poste na humambalang sa kalye. Naibalik na rin ang ilang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Navotas at ng Tondo kasama ang Tondo Medical Center na kasama sa pansamantalang nawala ng kuryente. Iniimbestigahan pa ng Meralco kung ano ang naging sanhi ng biglaang pagbagsak ng kanilang mga poste. Pinapayuhan naman ang mga motorista na gumamit na muna ng mga alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng Meralco. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante.
1: Inanunsyo ni US President Donald Trump na nakatakdang magdaos ng peace talks ang US at Iran sa Doha, Qatar. Ayon kay Trump, mismong Iran ang humiling ng pulong para mapanatili ang ceasefire at usapin sa nuclear program ng Tehran. Pero itinanggi ng Iran na may direct negotiation sa Washington kasunod ng panibagong sagupaan sa Strait of Hormuz.
3: There'll be a meeting on that tomorrow in Doha and they're going to Qatar. I think they've already left or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes, but we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: non-partisan ang idinaos na White Ribbon March kontra korupsyon nitong linggo. Pero bago pa man ang rally ay hindi na umano welcome ang mga pro-Duterte personalities. Kaya ang tanong, kailangan pa bang mamili ng dadalo kung iisa lang naman ang panawagan? Makakasama natin ngayong umaga dito live sa studio si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio. Attorney Harold, good morning at salamat sa pagpunta dito.
1: Magandang umaga, Willard, and I'm so pleased to see you. You're so handsome in person.
0: Mas handsome ka in person, sir. At buti na lang, ha, hindi ka na-traffic o naunahan mo ang traffic?
1: Well, naunahan ko ang traffic dahil

0: madaling araw pa lang ay gumising na ako at pumunta na ako dito.
1: Oo nga, dahil speaking of rally, may rally ulit doon sa White Plains, sa EDSA, ano?
0: Yeah, buddy.
1: May plano ka pa dumalo doon?
0: After this, pupunta ako doon. Okay. Dahil susuportahan ko si Senator Marcoleta, ayaw natin siyang makulong.
1: At yun talaga ang mensahe na ipinaparating ng mga nag-rally ngayon.
0: Yes, kasi hindi tama yung ginagawa ni Jesus Christ Pin Remulla na nagsasampa ng kaso na unbailable. Eh, hindi naman tama yung mga kaso na sinasampa niya.
1: Pero anong tamang approach na dapat gawin ng ombudsman sa pagkakataong ito?
0: Ang tamang gawin ng ombudsman ay kasuhan niya yung mga dapat kasuhan. Hindi niya dapat hindi kasuhan sila Villanueva, sila Escudero, at ginagawa pang state witness yung secretary ng DPWH. Bagkus ang kanyang kinakasuhan ay yung leader ng investigation against fraud control scandal. Malinaw na malinaw, iniipit po sila. Ayaw po natin mangyari yan.
1: Oo. Alam ko may expertise ka rin pagdating sa election law. So ano masasabi mo doon sa balak isampa laban kay Senator Marcoleta? May basis ba 'yon para sa plunder?
0: Walang merit 'yon. Plunder, indirect bribery. Ang basis po ng mga 'yan, ang gravamen noon is by reason of public office. Nung ibinigay ba yung pera sa kanya, was it by reason of public office? Hindi po. By reason of potential candidacy. Ako po, Vice Mayor po ako, merong nagbibigay sa akin ng pecuniary interest. Linibre ako ng nanay ko kahapon. Was it by reason of my public office? Hindi po. Dahil love niya lang ako. Ganon din po yung mga kaibigan ni Marcoleta noon. Dahil tatakbo siya bilang senator, binigyan siya ng pera. Pero hindi iyon dahil sa kanyang public office. Kung walang public office element, walang plunder.
1: Pwede kang defense counsel ni Senator Dante Marcoleta. Kinukuha ka ba niya o may kumakausap sa iyo?
0: Wala po.
1: Ah, okay. Pero pwede si Atty. Harold. Ha? Samantala, isang taon na mula nang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat mahiya ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan. Hanggang ngayon, wala pa rin patid ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Mag-1 year na, mahiya naman kayo. Yun ba yun, yung famous line, ano, Atty. Harold?
0: Ang gusto ko, makulong, hindi lang mahiya. Ang ginagawa na po namin ay pinapahiya namin sila, kaya kami nagsasalita laban sa kanila. Pero ang ginagawa ng ombudsman, ang ginagawa ng NBI, yung mga nagpapahiya para sana makontrol sa sila sa kanilang misbehavior, pinapakulong. Katulad ni Senator Marcoleta, katulad ni Mike Defensor, na leader rin ng Brave 18 Marines. Ako, kinasuhan din ni Matibag. Si Lian Leviste, may kaso din. At si Kiko Barsaga, may kaso din. Kami po yung mga nangungunang nagsasalita laban sa flood control scandal sa Philippine. Pero kami po yung kinasuhan at kami pa yung makukulong. Pero sino po yung mga idinawit talaga sa flood control scandal na may direktang partisipasyon? Kahit hindi na natin sabihin si BBM, sabihin na natin yung mga sekretary, yung mga senador na pinangalanan, yung mga congressman, yung mga kasama sa gabinete, yung mga undersecretary na direktong involved, sila Romualdez, sila Zaldico. Meron na pong kaso yan sa ombudsman. Bakit nauna pa yung ombudsman na magsasampa ng kaso ng plunder sa Sandigan Bayan laban kila Mike Defensor at saka Senator Marcoleta? Ibig sabihin, kaya po nila minabadali yun kasi kapag nasa Sandigan Bayan na po, may warrant of arrest. Kapag may warrant of arrest, non-bailable yung plunder, kulong na po yan ng maraming taon kasi kailangan mo pang mag-petition for bail.
1: Ito bang lahat ng ito ay may kaugnayan sa... Una sa lahat, yung impeachment trial ni VP Sara sa July, tingin mo?
0: I don't think hindi siya connected. Kasi merong statement si BBM nung matagal na. Sabi niya, panggulo lang yung impeachment na yan eh. Kaso nga lang, naipit rin kasi yung kasama na issue, sumabay kasi yung flood control scandal, hindi natin may iwasan na damay siya. Idinamay siya ni Romualdez, idinamay siya ni Zaldico. Siyempre, gusto niyang iwasan yung issue na iyon. Kaya yun yung kinokontrol niya. Pagdating naman sa impeachment, walang problema. Mukhang hindi rin naman na natin mapipigilan iyon eh. Dahil hawak nila yung majority sa Senate, edi pabayaan natin umandar yung bagay na iyon. Ang gusto lang nating mangyari ay umandar naman dapat yung mga kaso sa mga totoong sangkot sa flood control scandal at huwag yung mga kaso lamang ay yung mga nagsasalita laban sa flood control corruption.
1: Kasi si Senator Marcoleta, Attorney Harold, di ba, magiging senator judge sa impeachment trial. At syempre, ang habol ng prosecution ay maabot yung needed votes, enough votes para ma-convict. Tingin mo, hindi ito at play sa nangyayari ngayon, yung kumbaga... Mawala sa eksena si Senator Marcoleta bago magsimula ang impeachment trial?
0: Hindi po mahalaga yung number, yung bilang, yung count ni Senator Marcoleta as sa pagboto kasi ang kailangan po is positive vote to convict, hindi yung negative vote to convict. Makulong man siya o hindi, hindi naman siya sasama sa 16 na required. And nakapana rin natin po yung pulso ng Senate even before ng pagpalit ng current liderato ng Senate ngayon. Kasi naalala niyo po, dalawang beses bumaliktad yung leadership ng Senate. Before that, pumanig sila sa panig ni Sarah. Mm-hmm. Implicitly, kasi po, mukhang doon sila pumunta noon pagkatapos lamang ng Committee on Justice hearing. So mukhang gusto nilang pumanig pro Sarah yung mga senador noon. Kaso nga lang, biglang lumabas ulit. Ginamit yung majority ng Senate na yun para ipagpatuloy yung Blue Ribbon Committee hearing against flood control scandal. Mm-hmm. Naipit ulit yung administrasyon. Kaya balik ulit sa dati. Mm-hmm. Bumaliktad yung dalawang senador na sila. Senador Villanueva, Senador Escudero. Sila walang kaso. Mm-hmm. Iliniktas sila ng The Messiah, Jesus Christ Pin Remulla.
1: Ako, mahaba-haba ko sa pin pa yan. Lahat yan, bubusisiin at lahat aalamin. Lahat babalansihin dito sa Memo. Sama niyo pala yung mother. Oh, yung mother ko. Ayan, last year.

0: Lahat ng sangkot dapat managot. Yan ang panawagan ng libo-libo sa ginawang anti-corruption rally sa EDSA nitong linggo. Ngayon, isang white ribbon march ang idinaos na ayon sa mga organizer ay non-partisan. Naniniwala ka non-partisan?
1: Wala naman atang rally na non-partisan eh.
0: Oh, hindi diba? Ba nga. Kaya nga palagi ko, huwag na lang sila magsabi ng ganon. Kasi pag nakita mo naman yung composition, ayan na nga, may mga umaalma na.
1: Oo. Pero bago pa man ang rally, nilinaw ng grupong bayan na hindi daw welcome ang mga umunoy rabid na pro-Duterte personalities sa White Ribbon March. Babala nila, ayaw nilang magamit ang rally para linisin ang imahe ng mga politiko o pamilya na may issue rin mismo sa korupsyon at pananagutan.
0: Did they actually say that? Sinabi ba talaga nila, pinahayag nila na kung ikaw ay rabid DDS, hindi ka pwedeng sumali?
1: Parang specifically, hindi naman pinangalanan yung kumbaga, person na involved.
0: Pero yes, but sinabi nila na kapag ikaw ay pro-Duterte, hindi ka welcome?
1: Kapag ikaw ay may bahid, pinatanggol mo ang isang may bahid ng korupsyon.
0: Oo, parang yun yung malabo. Napunta na doon. Kasi innocent until proven guilty Hindi ba? Para sa akin lang. Mm. Okay. Pero kung isa lang ang panawagan na itigil ang paglustay ng pera ng taong bayan, may epekto pa ba ang mga kilos protesta? Nang tanungin natin ang taong bayan, sige nga, ang sabi nila?
2: Mayroon pa naman, sir. Kung ano dahil lang kasi yung binarali nila sa tungkol sa mga politikantor, ganun. Para mapaayos yung mga gawain nila. Yun lang po, sir.
3: Palagay ko, parang hindi na eh. Kasi wala naman na ano eh. Ano nangyayari?
4: Meron po ba kayong naaalala ng example ng parang wala namang rally na hindi naging impactful?
3: Yung nakatulad na karaan?
4: Itong Sunday. Ano masasabi niyo din sa White Ribbon Movement rally nung Sunday, sir?
3: Parang wala lang nangyari sa rally.
0: Parang wala daw nangyari.
1: Oo. Hindi natin maiiwasan na ganyan talaga mararamdaman ng mga tao eh.
0: Oo. Kasi pang ilang beses na ito eh. Di ba pinag-uusapan natin na noong 1986, isang malakihan lang yon. Para kumbaga nagkaroon ng snowballing and then a tipping point. Oo. Ito parang kailan ba yung tipping point na pinag-uusapan, hindi ba?
1: Kasi tuwing may rally, hindi ba Corina, parang Attorney Harold, parang ang laki na expectations at saka hopes. Mm-mm. Halimbawa, EDSA 1, EDSA 2, tapos makalipas ang ilang even buwan nga lang at taon, nadidismayan na yung mga tao dahil wala silang nakikita ang tunay na pagbabago.
0: Oo, kasi yung EDSA 1 and 2, napalitan ka agad yung presidente, di ba? Okay, kasama po natin ngayon si Reyna Mercedes, Vice Mayor Respicio. Ayan, Harold Respicio. Magandang araw po sa inyo.
5: Good morning, Corina.
0: Good morning! Ayon. Sir, bakit kayo galit na galit doon sa TV?
5: Naloko kami!
0: Ha, bakit?
5: Kasi sabi sa White Ribbon March, yung mga organizers, innocent yung mga yun. Hindi nila sinabi na bawal kami. Mm-hmm. Pero ang nagsabi na bawal kami ay yung mga lead speakers nila. Sila Teddy Casinio. At saka yung bayan, makabayan ata yun. Meron silang linabas sa Facebook. Nung una po, naipag-coordinate si Marcoleta, si Mike Defensor, doon sa organizers ng White Ribbon March. Yung mga nag-organize po, mga religious groups, mga pari, mga Muslim, sama-sama po. At ang tono nila ay walang kulay at non-partisan. So welcome ang lahat. Yung linagay po nilang poster, welcome ang lahat. Kaya ready po kaming pumunta doon. Kaso nga lang, yung mga inimbitahan nilang lead speaker,